0: Manganga waikutwa. Ba bala isabulta tsala. O lo go thathika le mo riti ya matu mona.
1: Ei, lwela, ke mo ga ile bana.

0: Yon te gen mou Black Five fi mou?
1: A, ki Black Five fi mou nan yon.
0: Black Five fi mou me baro na ka 1983.
1: Oh, yon na gen mou TV. E, wak ki TV ki.
0: E, a wak TV nan nou sobi tinga.
1: Ah, sa mou bap si barakari, chope o. Seri o tobile, fuma ma fatse, o rapele. Da te se mami. Wai se mai ora yo.
0: O ting.
1: Kari chope o. Seri o tobile, fuma ma fatse, o rapele.
0: A ke tla ho po.
1: Mo isa hang. Ke sa ha ile pina tsena ta fela sa bo Steve ke kana sa bo Soul Brothers. A bona ha o ngotsi batho ba tlhageng. A bona le tsa sa di lengata hona le mo the best of manja. Ya. Ke go sa bo ska tsana sela.
0: Se tla o shota.
1: Ye.
0: Se tla o shotla.
1: Ya, tu dira sa magang gang wa sa di tsitse batho le fatseng hantle.
0: Go tsena ne re sna tlhola ga di sa di fumana nthotsi.
1: Hey.
0: Se ne re sna tlhola ga sa di fumana.
1: Ah. Dadde. Hey. Ah, sa ba mo ipone he, wa bona re tsetse ding a buluwa.
0: Mo ipone wa 79 kwa, o no le kae?
1: Ne gina le mo ja supplie
0: hana we
1: ana we
0: 70 years gold
1: iya ke se ke tsa hantle go re ne ke a sona hana lo re o na le mo hlaetla ba motswa
0: halala
1: a
0: halala
1: a re tsa tsane re ba tla go re e tswe ke re tla e reka ka metrige
0: halala
1: Aji boni ga ke ala ka mikona.
0: Awala,
1: u tsake tsama
0: he. Tsama.

0: Ekare ke batho ba bangata ba ntseng ba sena sea le moya. Ekare ke batho ba mmalotsi ba sena sea. Ha ke tsebe ho etsahala kwang ha ba bua le mabalane mona. So ne ke re ka ba ka hodimo ya dihlaba ka kwana banna. Di utlwe ke serame ka kwana. Jwale ha ba le bo moriya moo ha seyo. A khona banna. Ha ke sa tsebe jwale. Hore ke tla itshireletsa ka hore fela ke tlameha ho itshireletsa. A e letwe.
1: Halo bato, le ka makgethe.
0: Ke ka ho fela.
1: Ke setjhabana sa kgomo. Dumela ntate Tutso Mabena.
0: Dumela ntate.
1: Ke ntse o phela ntate Tutso Mabena.
0: Ke a phela, wena o phela wa?
1: Ntse ke phela. Ntate ke na fitoko ko mwa ke le ditso laka. Ka bona ka o tenta.
0: Dadi.
1: Ba ile nyele nyele ba ile ka ba thundi.
0: A ile mise masanda.
1: E ga re ke ja di papanya go go watsa. Ina tsano tsa bo mo hau ke ne fatse go ba thubohle. Anna e ba le mo hau ho ngwane nwa. Le ke na le malume wa ka ha ne ga di rata haholo. Ke ra ho la tsela ona di la ntsha di khapa ba mahlo. A re se mo tla bo hloko ka pelong ka mo.
0: O e go handle bine.
1: Ai, nena go le go re mo potsa. Ke le mona nyane tsana tse fetileng tsa. Hona le o shu mo ntse ke ka pake nne me a re di mawela.
0: Ee.
1: Ya na re tshelete ha yo a ke a kala masofane a fofela o di mo. Mo na ta bona mo ga tswa yo wa ha.
0: Ee.
1: Ke mo ho potsa taba tse ntse jo.
0: Helele. Helele. Hey man.
1: Eh. Na o le jalo.

0: kona tsimpeng ka tutu zwa maleng ja kwehle e ka ga khona sega message tshiri tabatsena tawe re nne re le demo a tlo tlo go ntse se tsenta te poadi ga le melala ga mong ka khubitswana ana ya khola ba bana dutsela a go kometse tlhasala ba le la di sefu mo anta cha cha di sentse bolo go go bolo tsena tse tshwang ka matso e le message ya di tshaba bana ntate ga di buka le nna ntse le ding ka mono ya di ne ka nyang ye teng ka mane hona le nne mo motho ke nna ke tsa thiba tuli ke pone mbusibo ka po me ma khwa shwile mo ya ka mo kwa mo wa ne mo nantsa re he mo kiti he ka ma jantse no ha ho le jalo ntate tse tswa mabeng ntse ke le tla ha ho le nantsa ke mo kwa me wa ntsa ke se buile a male tsa thuja
1: Au. Hey. E ban le mo hau hungwa na inwa. E ban le mo hau hu batho bohle.
2: Ke mo lili, ka ra tola ka makhet.
1: Eh, ga mfela.
2: Tsara na pa fu. Hey, pizza ke pe la fika. Bona go tsa fela wa wena. Hach.
1: A tsa fela wa wa.
2: Hach. Ke wena ka ha za, ka itse ke mo tsa fela nna ka bona a wena.
1: Hila.
2: Tsara wela ka tsena ka tsu. Hey.
1: Eh, ona le tla go ntwa wela mo.
2: Ke a ile ile. Ana go re mo ga ba no mala tle ga emo.
1: Mo ma zombie.
2: Mo ga mara. Ke di bone mo ratua. O mamele ke o kopahle. Ke ka mano ene a e bolela ntate kuka e ke tsana o ikwa hantle. Oi. O ke ba tsiba ka ofela. Mwana wa rakhadi ra mwana mau siri ke nyi ra ntu mwana wa rakhadi ba mwana mme yeri
1: e a ke go tla o tla ba thathamisa jwa le mo no re yena ke mama
2: ai go go handla le lokole o bona ka bana ba bona je ba di ba ntse tsa
1: ah ba tla o tla ba re e butle butle ka
2: makhomeletso ba o butle ka dikamano tsena tsenga thatse
1: e ka ba ba ima khomeletso ba butle ka makhomeletso a re pele tlo phela
2: o go re le yena e o ke mmawane
1: e
2: a re le ya mana go a ntse o hlalosa re me wa ka le me wa ha ya a
1: ba bana go yale
2: ba bona ba mana le wena ba ba ba ba Bana bana ha ba mana bana.
1: Bana bana.
2: Hei, bora ba.
1: Hai le la pa ba sa ba re gele loko.
2: Eh ke.
1: E.
2: Bana ma. Hei. Ke o ngwe tsile ngolo nga bi, mo ke mo bina le ona. Helete ha iyo ke ne ke tsapala masefufani. Ke fufela hodimo kana le di bona kae tsena tse ke sa di bone nna tseno wena o ntse le tsa ke sa di bone ke
1: ala a se ntho ngole ngotla
2: e bona mo bona ke di rebile la o hlae tseo
1: a se ntho ngole ngotla e bona mona
2: a she ha o ke re ka re ya penya penya ha ke bone tsena tse re o jonne tsa mo a tsi
1: o ntse le ke sana le nna Ah una mbuma ah una mbumana
2: ke bona tsaka ke le mona
1: o tla mpatla mona o mpatle ke le mona
2: mpatla bana ke le mona ke re ke re ke o batla wa khoma loe
1: wa bona
2: a ba wa shukudi
1: ke bo jalo ba
2: kuna ya usiye mona Leonard Leo ana bina

0: pele tsa ona le modimo wa tsona tsela gana le monanotshi tsalo le monato le a ikatlola wa e bona yona yo kapa o ntse le wen le yo ya kanto tse o sa ditseng tseo fela jale mo
1: enyere
0: le moketeng bosiung ba moqebelo ka kotela tshakatshaka ka sesuo sa mona wa ka ka bona anaothe ka bona mang a shebile fatshasa gate o ntšhaba ka matlhoi ka tseba gore tsalo le molatsela ikatlola a sa go batle nnye re gopole mehleng e
1: o tloa go kela teng a ntse gopola
0: batlo nno di gopole ntho tsena o itirinye a katang di ne di na di molaetsa ga o ka di mamela gantle ee di na le molaetsa
1: e batho ba
0: kanaa
1: ba sa bine fela na ba fetisa molaetsa
0: bana ba kae ba gana ke bo mang bona bao kapa ke a bafana ba sešhenkešane a ba tseletsea ga mmogo le thethana a ke bo mang bona bao babana
1: bobetsatso
0: sa tseno ka ofela
1: ke sa ditsebe ke ntho tsena ke mafana ba sekudeni bano
0: na ba sekudeni ke bana ba reng a na bareng o ee a ba sekudeni ba bina sesologwane bana ba reng ga tloetse meetlo ya ba sethuri ke ne segoeng ena ke bo mang bona bao
1: matlathene
0: ana ke ene
1: utlwa mane ba tibisang bese mara
2: oetse meetlo
0: osakana
1: ke yena
0: ee kukobelekaile e kaka otla bua ditaba keng ga ona taba bona ge ile tile le wena sebaledi
1: bjale molatoketsekitsekio
0: re nte se kwena fito koko moya tse ga o ile jalo sa o ile a tsela ai ke kueng a kenesa maila boroko ga o kenya botlano ntse re baledieno
1: keng bothata
0: o jeletsa ke korulelang leo le le nna lalo
1: a ke wana onana o tsiba ka o fela ntse
0: I'm going to go to the hospital.

0: Kae letwe?
1: A le ga jolo ka magetse.
0: Ka fela.
1: A ja bana sa go. Inda de mo lo di je zanda pele.
0: Ndade.
1: Ndade e se tsama le ni. Ngwe ya go bua ka taba ya. Ya ga mang ga melili. Taba ya melili e di de tsere na go bua le o. Banja ba la ga taba ya ne a se a le moya. Ikila wa ho tsanda ke mo nga ile tsanga tsebe a ne ke pa za ho re ka nnete se ya le moya a si o ga mo ga ne bidi ka nnete yona ka nnete ke tswa bo go mo a ma ya bo go go o ndo dina o go buna ya mali ta thoyani e tena ha e ba e teng ba tho ba ke nyam ba tho ka go go yeo ke go mang ka pa e sa le ho wa ka yona fela ha e ka ba ya tswela pele ke le ya ga be mal ta go ya ya le wa le le tso ma
0: re ta re
1: thank you.

0: a e le twe
1: a le ga tlo ka mafek
0: ka fela
1: sa bona sa go
0: dare
1: ke nka tlo bolo la pela le re ka mona ka mama ha ba
0: e yanda
1: e a o fili sente
0: dare
1: ke go pa o ile tanda twa
0: le ta tho ja ne dadi
1: ndate maso go ka tlo tlo mo no nta o bolella ka ta mifenya pele mo ke le tali e ndate go na dite go go mo wa o ka tlo tabala ka mona ka o tinda la ka mo se ke mo mame e ke le tali e le ndate mo kwa te bo a tula o ndo ke mahala o di ke ng mahala o o tenga mo ndate mo kwa te bo a tula ke le tali e na ka mo ka o holo ga mono ya le gente yili tile mona le tele mame tso go tsheta te go ka taba ka ne ta ono ba ta o ka ona taba ka ne di tama jwa ba le ga am ke ke me hanya gente yili ke nga mona ga mama ha ba ne te ke ke me tsi ka mama ha ba na u fili sente
0: da du tati le bollo la pelo ha le re re ka mama ha ba ne haufinyane le Vendere.

0: كافي لا
1: Oh, man, I'm going to do it.

0: ha ile etwe
1: ka le gato le ka magete
0: ka ofela
1: e tsabana sa go mo go gaptwa ka lwaela lo sukudisa ga na kwengwe ai
0: e tsa ka bom
1: a tshithi le ntse go bona ha hona ke ya o so tlile go ga boga go e leng hore 5 e ha e sapanya pela ga mo ho leng ke ntse ke re ka ga ga ga ga ke
0: ai ona ne ile a phomola ne se phomotsiwa
1: a le di mana ka lona ya futhumala je
0: e ne se phomotsiwa la ga re tsena
1: ke ke tla sa mile ke bale ya ga ntse la jena ke a tsa ke sa utlwa wa lena ha ntla o tlhomola to ke ka pala so se le ba tsana ba lwe
0: o ga di
1: a ke a kala ke a katel
0: ah
1: eya
0: ke ho re bo pelo ke sempe go kena a qala go wa wena wa qetela
1: Eh ana ke a qetela. Eh o ile ga itsa dinle. Hey, ke re mo le.
0: Tsabamitsi. Ha
1: ya
0: ho.
1: Ya kentolo, ya kentolo.
0: O tsabamitsi ha ya ho.
1: Ba ke ke ratwa o nyelwa o pile mawatla. Mentho tsentle di ratwa ke bo hlena o sa batlang ka kwa ka mo ka mo phelwang go senga ka le ka le. Ka ba o sa yo pika pika
0: botsa yena
1: mentle tsentle keng ach ka ba o sa ntse a tsano ga ba re ya ke so data tsile nya ntate o ya ga wa phomolwa ka tsile fela ntate mo lo ka ona ga na ha o ji ha ile shunta ha ba le ya kirekeng a ga na hantle ka shunta ha o ji na
0: ya ba
1: Ee, ebe bale wa u wa re re a ja, bale.
0: Le mo se metsi la wi.
1: Ke re ke nka o fela go tla lokang. Ha re ke di pho follow di kala, ba ga tla go pa di pho follow tse mo re ga ke re ke.
0: Ee.
1: Ha ba di tsana ba tenga ke re tsatse mo holo go hla ke re ke. O ge uwe ba re tholomi a sa le mo holo. Si uri se ri ile.
0: Ba re tholomi go reng? Ha ke ba di ba farisia lona.
1: Ai, ho sa u kwintade. Ne re wa mothana ke le a u fiyana fe.
0: Ai.
1: Hey, ke wa tsa wa tshuma. Dimela mbatsana dimela. Dimela, dimela. Ha ba re botsa botsa matsuo. Ee. Ke la ka u kwa tla o rena go khetha. Isa pela ho mona. Eh.
0: Wa motseba.
1: Wa ka motseba.
0: Oh.
1: Ke motswalla ka senga ntahle hela batho ba ba masego. Hai.
0: Aso ena mo lahlile.
1: A ke bona ka hona le o lahlela hlana.
0: Oh.
1: Eh. Ke teng ke bona ka hona le o lahlela hlana he. Ya yena eno ke nana ka bua ka kokopueno ya bona he. Ba ba le ke ditaba fe. Ha ke re o na le ya ke ntolo hape. Ka ba na le dihlopha ya ke ntolo yo.
0: Ya ba.
1: Ya ba ya ba. Ke se tsama weng ha ke o go go metse hore kgwedi ya fela ya mosadi wa Afrika. He ha ye tsa tsa mae. Ke tsena ba tsa ntho tse mo go kwa mpe kgwedi yena.
0: Ne ke tlo botsa gore na e o tshagetse

0: ha ile itwe
1: ka la ga tlo ka magetse
0: ka fela
1: ke tsamela sa go bona ke se se mang ka nnete jo khona bana ba di ke bona re tsitsi ya khona ba kwa ti ha ba bona khona ntsa sa mono ntse ya le me ya tsa ka le ngetsa le le ga di fela ke le tsheke ke a tsitsa o hala ho a empala le lo mo kana ke he am pidela di yela ntate
0: mela ngono o phelo ke sempe
1: ke ngono o phelo ke sempe ho ale mo khone tsa ke ena ga mpa o di le so ya ka ke bona motho ya ke ntsa sa sa mo ntsa sa ka le se la ntse ke tsaka ma pele ene ba sala we nyela nyela ba tsena nyela ene ene o tenga se la le mo se le ga ka ntse le mo ke mo ka to a go di pele ke ntsa bona mo halala ke di le
0: a ke le bo Hi late.
2: Kal to ka market.
0: Ka ofela.
2: Ke ye tsaba mana tsa go mo. Ai sama lu.
0: A dona ntsa o bona ntsa ge ke ke o ka le fielo. Ke ke o to go kupuleta ke bala le go le mo le tlalle teng. Ka don tsa o shebile.
2: Ne ke tloga pa pa tsa pa pa le go le ena e le o.
0: Ah.
2: Ai e ya go pudula ya go pudula pudula ma go le that it is amazing.
0: Ere
2: je ke go pula ha ba tsara ga e le tsa le tsi le e mo go go tlo ba mo nga ta ba bu ne ke ha ba go komello ke o ya le ke bona le go le le o ba ke o pula mo khono khotsa ke le la pula le tsebe le go patala bana ba itse ngomelo e a tla rona ba ntse ba ge mo bo o tloba mongana ba hanye tsana le tsa e le a go o tloba le komelo lo go ba le tsa khale le khithe
0: wo we agere o go agala o tsa di le le mfele o go gona le reng ya le ha se ka ba mahlano Well, Mutanda told you a lot. I've never eaten over. Oh, a little wab would get the one at what's that? How old?
2: I don't know if you're
0: who is ever at Pula. How about now? Ella, at least some way I want to go. But I never
2: tsebo eng e ke ba ka ba re ke mabohlale o botlhale o motho wa ntwe ba ke

0: ka mo ke kopane selo eh le bo tane ha ke le ka monaka a di tsano ke gale o mo fetse go sonda he ke mana ko ye o ke phela ba tsa ke ke pela bona
1: o
0: ke ba tsa eh ke ba tsa ha tsa ke ke ba di mane di futhune
1: hela
0: eh jale ha pe o go tla pelo ha re batho ba bomme gana jale ke bona ba e tswang batho taba tse botlhoko ba bolaya bana ba bolaya bo mang jale le ditheeletso mona go itswe mogoo kwa semo tsena koko mosadi a matla o matla tsatswa setšhaba ga e re ko nne pile gantle jale ditheeletso mona ntate epe tsa majeng re sapa ke bona bomme kamese ha o batla ditheeletso wa o sea koke nna ne ke tseba e lelo na bontate ba ba tla matsi ba dimotšhebiele bomme bana ba kotsmosetsa
1: halala ke o ntho a lona
0: ke le ka sea o tsa jalo o sebueng o ga e halala a bomme ba mona ba lekupa re ke re na le tona golo a bomme ge ba ngata ana jalo bomme ba ge e tengetseng pele go na le bomme bang ba abedibedi ba tlhomphang e mong ko a lona mono wa dikgokagano le motlhatlhami wa tona kgolo bomme ba kore keeeega tame re ntse re na le bomme ba bangata ba maatla fela gapela ka letsane katlego wa utlwaore mme ntho sentla ge ka mokgetha a ka tlokgantsha re tla dilare re ne jalo ga tla dilare bontate tsetsa majoni ba tsaa ka halana
1: halala ke o ntho a lona
0: a nna ke ya moetse ke bone gore kore le ka kgwedi ena ga ona motho a ka kae ya maa le o gona tsejanongmona are ga re ke re kgethe mme ya ge bonang a tlile a le mmatla mona tshonyaneng a thusa batho bo metsweng mo ge ke re motlotle ge ntse re potela go buana gampe ge batla go swelela re fumane matla ka go bua ba bang gampe
1: ke tabane dino
0: ha o sa o lo nwa metsi mo go ye tse ke ga ke go tlo bo ntso re ha re le teng ha o le teng mo o tlo ya ke ntho bo ima go tlapela a ha mo jo ha o go tswe re tsa ha o potele
1: ah na ke potele ntsa le ke na le se bue mona
0: ha o ka sa ho a le se bue ka ga ka re ke re ke tlo tla ke mo jo tsa taba tsena hore ke a mo tlatsa ke a mo tlatsa ke matlatsane tabeng tsena tsa bomme ba kgopo ditsheleletso mone ba re batlang dimasadi ke tlo imeya ona tekeng ena e tlang ke bata ba ntsheleletse
1: alala
0: olakile

0: Hi Letwe.
1: Ka la ga tona ka magetsi.
0: Ka ho fela.
1: Ke tshaba na sa khong. Ke re tsa majwana, madume ha sele. Le di tsela ka ke mena tsa majwana.

I'm going to go to the house.

0: ya fala go sane e o sane
1: ke tlo ba le gale mampuri
0: o sane ho sane lo chabetsi leo chabetsi
1: ha ke tla roa ga nta
0: o tlo le bale o tlo le bale
1: ah ke tla roa ne ke go gale bale
0: he bada ka nete taba tsena di jwalo tsena
1: oh
0: kadi ereke di bo na hle di jwalo di jwalo di jwalo di jwalo di jwalo di jwalo o sane a ke re
1: o sane ke manda
0: ah ewo oh o sane ke manda ka je
1: eh
0: machoga lcs bambata ka hora ya pele manonyane bantu hona ka mo hora ya boraro a fitse ka metsotso e mashome a mararo ke o hen talona ntse batla tse ding
1: a
0: ee
1: ke ntse ke nna ke tla be ke ina e ka nyina ka di four
0: a e mo ntla be se tembe tla be di bapala mono ena ya ya gona ha ke a sheba gona ke yona e tswang pele na kapo Madagascar ke yona e tlang re utse Madagascar ka ma ke yona e tlo kopala le dija batho bekeng ya di 4, 5, 6 ga ke re uela ba beya le magago uela o tswa gona ba banke ba kreste ba banke ba sadusi ba bankeng ba bankeng jale ba e kgetha gona tsatsing leno lona le sebedisa tsatsi le feng ha le magago tse ebe lona le tla kgetha gore a go tlo re tlo sebedisa ke bone lona le sebedisa sonta yale baan bona ba tla bona la bona ba sebedisa le feng ha le magago ba kgetho a le magago matsatsi a
1: le magago
0: ee
1: ke la ga go ena ga di pona pona le mona e ka etsa ma 10 ka ofela bana
0: ya di bapari
1: ee ka fone ka u se ka wa ka u kwanta
0: a di bapari tsona e hleditsa maile la ke sena le thatamola teng hleditsa maile ho ho hlokuleile ho hlokuleile ho hlokuleile
1: se le hu a kwana
0: tse ding di ipokeleditse haholo fela tse ding di lahlile kore e hlile go tlhobolegile
1: ya le nka dije ditokele di tlo bama
0: ha lala
1: kane di tlo bama o tlo gona tsena motho a tlatise o tumiela o kalale
0: eya o sebetsa gona jale jena go alelang le sa fihla ke mogona bana ile ba fomao go na le monyetla mo wa o tlhaba dintlha ba ga tle re tlhabentse ngata di tla re thusa qetellong mane ga re lekana le mamang lekana le mamang go tlo mo feta ka tsena ka dintlha tso
1: ka dintlha a ntate ntekele ntate tendi ka bona ka meturo
0: tade
1: wela tshaga le monate
0: taki date
1: tanki da
0: a re tshee ka re tsheya batho a re tshee o hama

0: Hi, late.
1: Kala rato le ka makgethe.
0: Ka ofela?
1: Ke tsaba na sa go. Ga ba tsama ma jwang?
0: Madumela.
1: Le bitsela ka ke mmena ke ya tsama ka ke ke ga shipeng. Ga ba tsama jwang? Di kurputse no di teng ke nnete hle. O tsantsa ga re wa gadi.
0: Ei.
1: Le ana ene a batho ba gale gale ntse le teng. Tsala ke o ka ga yona.
0: Hona le kopanyang malta thojane ka ofela.
1: Ha ha iyo ka nnete.
0: Oh.
1: Eh antate ha iyo ka nnete.
0: Eh le kala le leng le na le ke lwana le na le group ya lona. Le bao ba gale ba na le group ya bona.
1: Eh antate.
0: Oh.
1: Eh. Ai. Ke mana ka ntso go nkhono a di.
0: Aidi. Ska ba bela taba tsa batho. Ba bona bjale.
1: I'm not going to be able to do it.
2: Fela ha o ka wa he shebitse sa o ka fumana ho tsona le mme a lo ba lo ba a ntsa ho hleletsa o bo ntate ba itseng thutseng tsempe wana ja le ha o ka sheba matlong a mo a me motha mahan ha o ka fumana le bo ntate fela o go ba fumana ho na le ntwa mo ha o ka ba le bo mme nya na ka mo o tla bona a bone tate ba otla gona jale tseleng ga o tsamaya ka koloi e ba a wa mpona o batlang o nkgauela wa mpalamisa ga o emisa fela a bone tate pela ka mona ba o nkela koloi e re galaa
0: ana ba otlwe gale bona kwana tshimong ya e tene kwa ha se ntotse fihla mwana ba re tsena bona e sile bana le mathata bona na ba otlwe kwana tsimunya e deni kwa
2: ha ne ke ga ela ha khale bo mme ha re ke ri khatso beng re ke ri tshebe ha se be ho matlapana ha ke re fetu he a se bo me bohle le go nta re a se bo nta te bohle ba e tsantse bo hloko fela motho e mo le mong a na go a itlhatlho be wa tsena le ha ba tswa o tlhatlho ba ha ba tswa o ha ha o ska kwata

Discover new music at kexp.org.

Love, love, love.

Jesus,

Satan.

0: ha e letwe ka o fela ha se ile masiu
1: e re ke phephe mo tsetse hende tse tsama eng Jacobo ha lo ya go bedi ke mana a ke a pele bana ba so e re ka ha le dumela ho Kriste e mo gana wa rona ya go tlisitse le ske la ya ka tsobo hai ba ha ho kena putuni a lona monna ya go tsene le la la khuta a pere se ma khadi hadi me ho kena mo tsana ya pere mo ma anta e be le o fien a pere ma khadi hadi e phomolele mona e be le re ho mo tsana wena ene la mane ka pa dula ma tunga ka mona na ha le khetle ka ditlo na ha le ke ba tho ka tsela e papa ne mane lamba na be so ba a te ha ana mon modimo ha ka khetha ba o ne ma putsa na le patsing le e tle be ba ku itumelo le majale fa a mbuso wa modimo o ba le tsing ba ba a le sonni a ga tlena he ba ga tlo ba bona ke ele le tsho go khotu khetullo ha e bo ntse la ga tola nnete a re tlamahaneng ka ga to ke be mo ho ke sa khetulla ni ke sa ga le le la me tsho go ba ba hang ne re pele go boloka khotso go batho bohle re sa tsotelle maemo ao ba leng go ona ha ke ntse tsena hente se tse tsa majeng ke tsile tse mo tiro a to tsa go pala go ba no phetile da te ka rato ka makgete mo dimo a o ye ke le tse a ba ba le o be le tsa tsile mo na te ke mo khono se ba na go to teng ke ne ntse tse di rato ke o hle
0: a ke lebowe
1: a bona he.

0: a eletwe
1: ka lagato le ka magetse
0: ka fela
1: se tsabana sa go mo ntate tsoa majwe ha go kwa le ka thapelo ke go go tsokela la pholo rana le modimo wa gona bile se tshabelo sa gona bile mo sireletse wa gona khoshiana go ena e mathaga masifi ile ga qala go kopa qalo ya mosetsi wena ka mo haule ka lagato go bolokile go boloketse mokhulu wa gona o fihlela jwale ka mehlalo sa sile ka mehlalo mehla ga go sele bitso la hao bana di ntla di etsala ka mo haue ha o seng ka bohlalo ba gona bana gona ga le thogele go ile le fatshe lena modimo wa matlaohle o se mo sireletse ka manyelo ya ha ho tla di a helo tsa ha yang tsa bolokeile modimo o tsoga thusa go boloka le sa sile na le le sa sila thapelo e le sa sila thabo la mosetsi me ka modimo tselo ka ha o le kgethila ga matsatsi a supile modimo wa matla o se tla re phile ka ho ya ka taelo ya ha modimo tla re ska ga phela ho ya ka ditaka tso tsa lefatshe le na ba ne di ntho tsa lefatshe di ga go anya le mohau wa hao empa mohau wa hao go bona le sa sile le sa sile o go baba le se modimo go tsile o phela modimo a lokileng o fa dilo tsa le sa sile tsa sile wa ke isa merego ya gona empa ga na tebo tebo ya gona ke ne di sofela la ho le jo lo go tshwagela mogana modimo tsamaya le ba tsamaya o sala le ba ya sala ba le sa sile na le hala le le empa ba bang ba na le meogo go lona re kopa tsena tswe tle re tshepile di tsere matla la Kriste mo pulosi amen
0: amen
1: ke go go tsoekela ga la pulo tsa mahantle mhlakwane
0: a ke lebo a ba re tla re le tile thojane na ho tlwa mane ho re nya le shumile metswe medi o tla fihla mo da gibitswa fela ntate petswa majweng me ke re ha le mona se re kwa le tsumo sebetsi ka thapelo tjena hle se re tla kopana hape ho le leng la re le ta thojane re ne re tlo ile ta ka le rato le ka magethe re ne re tlo ile ta re ke tse tsena fela ke lokisetse hore yo ale tle ke kwa le ke bule

Lesotho hoseng ha letsatsi la kajeno. Ke kopa ho etsa thapelo. Ntate wa rona ya mosa ya mahodimong o ntse o le Modimo. Re ikokobetsa pela sefahleho sa hao. Ha lentswe la hao le tla balwa ke mohlanka wa hao, o ikokobetse wena o phahame. Tlotlisong ya lebitso la hao Jesu Kreste, ke a leboha ha o le jwalo. Amen. Ke Moruti Moloi Ntswele, moruti wa motseng. Ya kenang kereke ka mono ka Unity. Kereke ena ya The Seventh-day Adventist Church. Ke tlisa lentswe la Modimo hoseng a letsatsi la kajeno. Maobane ba bangata ba nkile beng ka bona, ba ba isa tlase, ba ba phomotsa backstage-ing mabitleng. Ho emela letsatsi le leholo, letsatsi la ho tla ha Jesu. Ba bang ka bomadimabe ba ile ba se ba tla emela letsatsi lane. Tshwarelo le kotsi ka ho fetisisa la kahlolo la ho ba siko ka ho sa feleng. Le ha o le jwalo, ke tlo tshedisa bohle ba lahlehetsweng. Ke tlo fana ka tshepo e lehlonolo. Ke bala bukeng ya bakorinti ba pele. Kgaolo ke a 15. Temana ke a 51. Ha ke no bala temana tse ngata. E le bonang ke le bolella sephiri. Ha re katle ra swa bohle. Mona ho tswe robala. Fela ke batla ho batho ba utlwisise ona kereno. Ha re katle ra swa bohle. Empa re tla fetuwa bohle hang ka ho panya ha leihlo ka trompeta ya morao, wa le trompeta e tla lla, mme bafu ba tla tsoha ba se ke ba boela ba bola, mme le rona re tla fetuha. Lebitso la Modimo le bokwe. Ke kgaitsedi ya Nonoiki. Ke kgaitsedi ya Ouma, ke kgaitsedi ya Mamosalla, ke kgaitsedi ya Mamodiei kapo Modiei disene. Bitso le leholo le bokwe, kgaitsedi ya ka, mading ke Pascalis, ke ne Pascalis kapo Pascalina, yes. Jwale mabitso ana a batla a nthatafalla hobane a ngotswe ka sejatlhapi. Empa le ha ho le jwalo, ke tlo re ho lona bontate le bomme ba ena le dikgaitsedi. Ho bua tlase, ho phomolwa teng, ha ho monate hobane lentswe le ono le tlwaetse ha o sa tla utlwa. Empa re tshepisitswe ka ho matshidiso ohle a ileng a fanwa maobane ha bua dipuo ka mefuta ya tsona. Ha roriswa motho a khondengwa, ha bua dintho tse ngata ka motho ya ithabaletseng. Yena sa sa utlwe ho utlwa rona, wane rona re tlo utlwa rona, o ne a ile a tsamatsela ya mofuta ofeng. Empa mona bebeleng e re ke lebolella sephiri, mystery ya hore ena motho ena ya kwaetsweng ka mobu ka nako o fumana o kengwa ka hare. Mme go na le metsi ge mo katella ba bang ba tšheswa, empa nna ke kgothaletse go tšheswa ga batho bale bebele yaka e re ke se ka ga etsa ipalo ka bahekeng. Empa ga ke mono tsatsi lena mo ke teng ke mona ke gore ka letsatsi le leng trompeta e tla lla, halleluja, trompeta e tla gabola sepakapakeng mona go ja re phathagane. Go tle letsatsi leno e tlhakantse letsatsi le tlwaelegileng. Go ya ka Sodoma le Gomora ba ne ba tlwaetse ba bula mabenkele ba bula.

0: kuku ba bule di restaurant ka mefuta ya tsona empa mollo o le wa theuwa wa tshisa Sodoma le Gomora go ne go le jalo mehleng ya nowe ba ne ba theosa ba nyolosa mabenkele a nako yeno a di-antediluvians a ne a bulwa go le monate go bososelwa go shediwe ntho e makatsang tlhokomane go thwe ke a reka ba bone diphoofolo di kena ka gare that's usual ka tsela e tlwaelegileng go ne go etsela dintho tseo batho ba ntse ba tsha ba utlwile monate ba keketega ba monna go teng wa moruti mono o bitswa ka go ke noe le bana ba gae ba thotofaditse o thotofaditse le dingwetsi tsa gae empa itse ga nako ya morwalo e fitlha ya ba batho ba makala ba ema le monna wa mateneng empa tsa Paulo sekgetlo lena o re bonang ke le bolelela sephiri ga le kake la robala botlhe empa le tla fetwa botlhe ka o panya gantsi ka trompeta ya mogago gobane trompeta yona bontate le bomme e tlameile e lle mme e tsose bafu masapo a seng a bodile a fedile a tla etsela mesteng tla ba teng go tla kopana dinama tse ne se di senyeile di fedile tse dingwe le mosuela tse ding se le mobu se o sa tsenye o se o thona kwa fela empa peo yeno e keneng ka gaga mobu e tla lesetswane phala lekodulo le tla bokolo galla le tsosa ke go thatso ya ka o sentse nao bontate le ga le bona le llile bomme le llile bana le llile dikgaitsedi le llile borangwane le llile boragadi alles di llile elile ke llela beng ka lona gobane ga go monate le fua sentle ntle empa ke ntlha botlhoko ka go fetisisa go arogana le motho o ipotsa gore go ka etsaba bangwe ba ba ikamolole a lakatse wela ka lentleng le ena empa re mothibi empa ra o le jalo tsatsi le atla le trompeta ya modimo e tla lla mme bafu ba tla tswa mabitleng ga ba se ba tswile ba tshepagetseng jesu o tla ba nka ba tla mo gaganyetsa sebakeng ga jesu a etla mme bontate le bomme ke kgothatso tshameso ya letsatsi le le ga o le ja legetse ke tseo tlhoko akao ke a le kgothatsa ke be ke re go lona nakong ena ga re ke re bone ona ke inamisa difatlho tsa rona jwang go leboa modimo gobane o go file motlanka wa gae wa bitswang Paulos gore a re jwetse gore o go bolelela sephiri ntlho e thata e setsang go utlwisisega gore bafu ba tla tsoa ga re rapeleng ntate wa rona ya mosa ya magodimong goseng ga letsatsi la kajeno matshidiso ke ana ao o go fang ona ka motlanka wa gago re a kokobela jesu wena o phagame gore ka le lela matsatsi yempa didag didag sa kom batho bana ba rwabetseng empa ke a leboa gobane go tlho a se botlhe ba tla ya mobung ba bantsatsi leo ba tla batse ba phela ao ntate re tshidise ga re tla tsamaya tsatsi lela lena re ya mabakeng a mefuta re tsetse ka go loka tlotlisong ya gago jesu kreste ke a ikokobetsa go fitlhabela jesu o e tla ka maru a le godimo ga o be jalo amen
1: amen ntate mamadi metsotso ya rona e dutse gantle fela go e lesome le metso e mmedi re furalese gora ena ya botlhano go seng go gotlhe gwa letsatsi la sontaga o ntumeleletlhe keng ke monyetla ona go dumedisa le gona go amogela ka diatla tse mofuthu gotlhe mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setšhaba o le gona teng o botsebe gobane o botlhokwa ka metlha tshietso ya gago e e sa thekeseleng ke yone re fang maatla e re fang morolo wa go etsa mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo o tsotegang lebitso le ka ke male tukataonyane wa mogauhelwatlhe mo mamedi ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mmantshentabedi wa medicine na di omela mokgwa botlong ke na re ga ke ipate ke theowa ka leribe le letelana la mamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka nnete kore legalong la peka moya ga o kene ga o ya teng o tlo siele mao gobane banana ba teng ba tla o gaela mamadi lemoga wena moratiwa wa kage gore metsotso ya rona ga ituletse mona

Momamedi ke buela go dumedisa ka bitso la Morena wa rona Jesu Kriste. Selemo sa mashume sa dikete tse pedi le mashume a mabedi a metso tsheletseng. Mo setšhaba sa Basotho se ketekang nalane ya dilemo tse mashume a tsheletseng. Se re motho ka mong a etse poko le tumiso e kgethehileng go Modimo o matla gotlhe. Taba ke gore ngwana re fitlhile jwang? Na e ne le ka bohlale ba rona gore re fitlhele nako ena ya dilemo tse mashome a tsheletseng re fitlha jwang? Ga motho a sheba kgwedi ya Phato e qalang selemo sa Basotho, eo jwale re bileng re e ketekang e le kgwedi ya mosadi wa moAforika, ketso eo ya basadi naheng ya South Africa ya ho hanta ba e ya Union Building ka selemo sa 1956 gore pasa e neng e bitswa Tompase e fele, na Modimo o ne a sa etse selelekela sa ho lokolla dinaga tsa Afrika na? E le gore Afrika e tla iphumane e le Afrika e ratuweng le go kgethwa ke Modimo hara mafatshe a maholo na? Ha Afrika e lemogile gore basadi ba Afrika Borwa ba entse ketso ena, kajeno Afrika yohle e bua ka kgwedi ya mosadi wa moAforika. Setšhaba sa Basotho ha se keteka boipuso ka selemo sa 2026. Se a lemoga gore mohanto wola o ileng wa kenya letsoho tokologong wona

selemong sa 70. Seo re se bonang ke hore jwale selemong sena sa 70 sa mohwanto oo wa pele wa basadi ba maAfrika se entse hore kajeko lena lemong sena summit ya SADC ya monongwaha molangwana wa tsamaiso ya yona e matsohong a President ya Afrika Borwa. Tsena ke diketso tsa Modimo tseo re lokelang hore re inahane ka thata haholo ka se Modimo a se etsang. Kajeno tumisong ke haha molaetsa wa ka tlasa sehlooho se reng molao wa pitso, nnete le toka. Molao wa pitso, nnete le toka. Mme temana eo re tla rapella ho yona ke reng tiang ke hona. Le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete, mme le apare tshireletso ya sefuba. Tiang ke hona. Le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete, ka senyepa sa nnete, mme le apare tshireletso ya sefuba e leng ho loka. Ke temana eo ya leshome le metso e mene ho ba FS kgaolo ya botshelela. Ke hona moo e leng temana e re tla rapella ho yona. Ha re ke re nke temana ya swe.

Ha ringa thuto tlasa sehloho se reng molao wa pitso kajeno. Ke itse sehloho sa rona se reng molao wa pitso nnete le toka.

re tshireletso ya sefuba e leng ho loka. E le sehloho sa thuto ya rona ka jeno, ke sebedisitse mantswe a reng molao wa pitso. Ntumelle ke hle ke hlalose tshebo ya ka ya mantswe ao tshebedieng ba bona. A bua lebaka la boteng ba bona hodima lefatshe. Molao wa pitso ke lebaka la boteng ba bona hodima lefatshe. Ka puo ya sefora, go tla thwe raison d'être. Raison d'être. Ka Senyesimane ka reason for being. Reason for being. Le ka hore mo o iphumanang o le hona teng, o tsebe hore ho na le lebaka le tswang lehodimong la boteng ba hao. Ba teng, hobane Modimo a ile a rera boteng ba bona. Ke hona mona phuthehong ya Efese moo a hlileng a totobatsa ntlha ya hore ena ya hore hobane leratong la ona, o no rere pele hore beha bana ba ona ka Jesu Kreste ka ketso ya boithatelo ba ona ke kgaolong ya pele ho ba Efese temana ya bohlano. Morero oo wa Modimo ke ona o dulang e le pitso ho motho, mme thutong ya kajeno ha ne a re tsamayang ka mokgwa o tshwanelang pitso eo lebitsitsweng ka yona e leng kgaolong ena ya pele temana ya pele. Mme ho kgaolo ya leshome ya botshelela temana ya shometse mene o supa hore nnete le toka di tshwanetse ho fumanwa ho bona. Ke re o re ho bona. Tiang ke hona le ntse le ikamile matheka ka senyepa sa nnete mme le apare tshireletso ya sefuba e leng ho loka. So stand ready with truth as a belt tied round your waist, with righteousness as your breastplate. Kereke ya Efese nakong eo e ne feta ga ka diqholotso tse kgolo e le maqhubu ka maqhubu a bophelo. Bogelewi bo ne bo tutile mme bo ama kereke ya Efese ka tsela e tibileng. Paulosi ha a le tronkong ya Roma a utlwa ditaba tseo badumedi ba Efese ba fetang ka hara tsona, o ngola lengolo lena jwale ho ba kgothatsa le ho ba phahamisa. O itse ho bona, aparang dihlongo tsohle tsa Modimo le tle le tsebe ho hlola dihloho tsohle tsa diabolosi, ke kgaolong ya botshelela temana ya leshometso moo. Ka hara dihlongo tsohle tsa Modimo, thutong ena re bua ka boitlamo, ka senyepa sa nnete le ka ho apara tshireletso ya sefuba e leng ho loka. O re tiang ke hona. Le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete mme le apare tshireletso ya sefuba e leng ho loka. So stand ready with truth as a belt tied round your waist, with righteousness as your breastplate. Tiang ke hona. Le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete mme le apare tshireletso ya sefuba e leng ho loka. Momamedi, ho itlama matheka ka senyepa sa nnete ke horeng? Ho itlama matheka ka senyepa sa nnete. Moapostola Paulusi qalong ya lengolo la hae o boleletse phutheho ya Efeso hore ba lokela ho itseba e le batho bao Modimo o ba hlohonolofaleditseng ho yena ka Kreste. Hape ba itsebe hore ba bile morerong wa Modimo pele ba tla lefatsheng ka lebaka leo ba jere ka hare ho bona sepheo sa Modimo. Ba jere ka hare ho bona divine mandates. Ba jere ka hare ho bona sepheo sa Modimo. O ba lemosa hore leetong lena leo ba leng ho lona, o ba lemosa hore leetong lena leo Morena Modimo a ba tsamaisang ho lona, mme matheka a

bona a lokela hore a be a tlamilwe ka senyepa sa nnete. Leetong lena la bophelo ba lokela hore ha ba ntse ba le tsamaya, matheka a bona a lokela hore a be a tlamilwe ka senyepa sa nnete. Nnete ba lokela ho emela nako e dumela kapa e sa dumele. Nnete ho bona e lokela hore e be letshwao le ba kgethollang ho batho bohle ba phelang lefatsheng. Lefatshe, wena momamedi wa seyalemoya sena, ka dinako tse ding le a tseba ho phela le sa re letho ka nnete. Nnete le leshano ha di kopanngwe jwalo ka heka ke ntho e le nngwe. Ho nnete ho bona ba lokela hore ba emele. Ba lokela hore e be ba tlamilwe ka senyepa sa nnete. Phutheho ya Efese le mosa hore leetong la bophelo, nnete lokela hore e be ntho e kang lebanta thekeng ho itlangwe ka yona. Paulosi o kgothatsa phutheho ya Efese hore matheka a bona a lokela hore a dule a tlamilwe ka senyepa sa nnete. Ke hona moo Jesu ka sebele sa hae e leng a re, ke nna tsela le nnete le bophelo. Hore badumedi ba Efese ba tswelelle hantle bophelong, ke hore ba tlame Jesu mathekeng a bona e le nnete le bophelo. Ha ba na le nnete, ba na le phologo. Mme ba tla bona hobane nnete e tla ba pholosa. Hona ho reng ho rona ba phelang ka jeno? Taba yona ena. E ka kgona momamedi e motle hore re nke kgothatso ena ya Paulosi ya hore matheka a rona a tlangwe ka nnete. Rona bohle ba dumelang ho Modimo ka Jesu mora wa hae ha re a tla lefatsheng ka tshohanyetso, empa re tlile ka morero le moralo wa Modimo. Morero wa Modimo ka rona ke ho bona lefatshe la hae le tletse nnete, eo Jesu a e tletseng lefatsheng. Lefatshe la Morena Modimo le tla le nnete, eo Jesu a neng a e tletse lefatsheng. Ha re ke re nahane hore lefatshe e ne e ka ba eng ha le tletse ho hloka nnete. Ha batho ba ka phela ba nena nnete, na batho ba jwalo ha ba nene Jesu na? Nnete ke o mong wa melao, wa melao ya pitso o haheletsweng botho. Re lokela ho tsejwa re le setjhaba se nang le nnete, mme ha ho le jwalo setjhabeng ho tlabe ho bolela hore setjhaba seo se na le Modimo ka Jesu Kriste. Ha re yeng tabeng ya bobedi eo moapostola a buileng ka yona, ho apara tshireletso e leng toka. O re tiang ke hona le ntse le ikamile matheka ka senyepa sa nnete, mme le apare tshireletso ya sefuba e leng ho loka. Le apare tshireletso ya sefuba e leng ho loka. Moapostola Paulusi o re ho phutheho ya Efese ha a ntse a e kgothatsa, o bontsha hore ntle ho hore ba leetong la morero wa Modimo ba loketse hore ba itlame ka nnete mathekeng a bona. Ba itlame ka nnete mathekeng a bona. Ho lokela hore ho be le seo ba se aparang, ba lokela hore ba apare seaparo se sireletsang sefuba. Moapostola Paulusi o re motho ya tlileng lefatsheng o tshwere morero wa Modimo ka yena, o supa hore eo o lokela ho apara tshireletso ya sefuba e leng ho loka. Ho loka ka senkgwetshe re ka bua ka sona e le righteousness, re ka bua ka yona e le justice. Ka Seheberu ke zedaka, ka Sekgereke ke dikaiosinei. Taba eo ke semelo, ke semelo. Ho loka ke semelo sa bomodimo, ke semelo sa bomodimo. Tshireletso eo e lokela hore e aparwe e sireleditse sefuba. Modimo o entse hore sefubeng e be ho na le ditho.

o tse hlokolosi haholo mothong tse lokelang ho sireletswa. Sefueng ke hona moo ngwana a fumanang lebese le mo hodisang le bileng le mo matlafatsang. Sefueng ke moo ho dutseng pelo ya motho ho pompa madi hore a potolohe le mmele wa motho. Hape ke moo ho dutseng matshwafo a sebetsang ka mehla ho hlwekisa moya o kenellang mmeleng wa motho, ho hlwekisa madi. Moapostola Paulus o bontsha hore tsohle tse lokelang ho pateha le ho sireletseha di tla dula poaneng ha ho sa aparwa tshireletso e leng toka. Pelo ya motho e tla be e sa sireletseha fela toka e le siyo. Ditlamorao tsa ho se sireletsehe hwa pelo e ba ho utluwa ha motho e mong a se a re, ke ile ka hlolwa ke pelo, ke ile ka nkuwa ke pelo. Toka e lokela ho aparwa. Mme ba apere toka e hlile ba apere Jesu ka sebele, ba apere semelo sa Modimo. Makgotla a molao a rona naheng ena le dinaheng tsohle tsa lefatshe a emetse hore toka e ajwe mme a abelwe batho bohle. Batho ba tshwanelwa ke toka ya Modimo. AU ile ya supa selemo sa 2026 e le se ho lokelang ho ajwa toka ya tokiso, toka ya puseletso, reparative justice. Paulusi ha bua le Phuthego ya Korinti kgaolong ya pele temana ya 13 lengolong la pele o re, mme ke ka ona Modimo lona, ke ka ona lona le leng ho Jesu Kreste ya entsweng ke Modimo bohlale. Wisdom, bohlale ba rona, le holoka wa rona, le kgalalelo ya rona, le topollo ya rona. Seo Paulusi a se bolelang ke hore ba apereng kobo ya holoka e hlile ba ho Jesu Kreste ka sebele ya fetisetsang ho bona bohlale, toka, le kgalalelo esita le topollo. Taba ena e reng ho rona kajeno. Ena yeo moapostola Paulus a e buang ha re ntiang ke hona le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete mme le apare tshireletso ya sefuba e leng holoka. Taba ena e buang e reng ho rona ba latetseng Jesu Kreste, ba ikamile ka senyepa sa nnete, hape ba apere tshireletso ya sefuba e leng holoka. Holoka e leng semelo sa Modimo seo a se fetisetsang ka dinako tsohle bathong ba hae, ho tshwaneleha ho bonahale bophelong bo phelwang ke batho ka bo bona. Toka ena ke bo Modimo ka sebele mo boiponahatsa ka hara metse le metsana ka ho etsetsana ka molemo wa batho ba phelang tikolohong eo. Bo Modimo bona bo ipontsha ka hara mesebetsi ya setjhaba moo basebeletsi ba netsang tshebeletso e hlwekileng ka dinako tsohle. Toka ena eo buang ka yona ke yona eo Mosotho a yeng a re moo ke motho, motho ke motho ka batho ba bang. Ke boemo bona bo moporesidente wa mehleng wa South Africa, Ntate Thabo Mbeki, ha bua ka African Renaissance a e supang e le ubuntu. Toka ena mmamedi e motle eo Paulusi a reng ba e apare e sireletsa pelo hore pelo e sale e le pelo e sebetsang hantle, e tsebang ho utlwela bohloko, e utlwang, e utlwela dikgutsana, e utlwelang batho ba bang, e bonang dikgutsana, e bonang bahlolohadi, e bonang bonkgono, e bonang le bontatemoholo hore ba bolokehile ka hara metse le metsana ya rona. E utlwelang batjha, batjha ba llang bao matsatsing ana ho senang mosebetsi, ba batlang mosebetsi ka tsela tsohle. Moapostola Paulusi, mme wa hore le apare tshireletso ya sefuba e leng holoka.
matla ho etsa tsena re ka fumana jwang ha re ke re nke temana matla ho etsa tsena re ka fumana jwang ha re nke temana

nna ka pa ya ba wena. Yeso tsola pele ho hlokomedisa baduto ba mahai hore tsa modimo di lokela diske tsa shejwa hore ke tse bonwang ka ntle fela. O re tsa modimo di tibile di super ho tibileng hape hape ha se ka ho ka ntle fela. O re jwalo ka ha ba holo ba bona ba ile ba ja manna lefelleng bo ine se bona bofello ba bohobe bo thewileng lehodimong. Bohobe bo thewileng lehodimong bo na le matla a ho tswellisa bophelo ka ho sa feleng e le bophelo ba nnete le toka. Bophelo ba nnete le toka ha bo latellwa ke setjhaba sa naha efe kapa efe, moruo le ntshetsopele di tla bonahala ka tsela e hlakileng setjhabeng seo. Bophelo ba batho ba tlamileng nnete mathekeng a bona, mme ba apere tshireletso ya sefuba e leng ho loka, bo theha kgotso e sa fetoheng setjhabeng. Mme hlonolofatso ya Modimo e bonwa ka mehla e thopothela setjhabeng seo. Ha ke qetella momamedi e motle, nna le wena re tlile lefatsheng hobane Modimo a ile a rera pele ho tla ha rona. Mme re lokela ho phela re phelela morena morero wa Modimo. Kajeno re bona molao wa pitso ya rona e le hore ntle ho boikokobetso, mosa, sebete kapa mamellano ka lerato, tshabo ya Modimo, tlhokomelo, hape re bona e le ho ba le nnete leo le toka. Ha re kope Modimo a re tlatse ka matla hae hore re ruwe dimpho tsena tsa hae tseo a di arolelang tsona ge le batho ba hae ka ho rata hotlhe wa hae. Momamedi e motle, ha re ikopele matla ho Modimo hore a re tlatse ka matla a hore nke dimpho tsena tsa hae nnete Easter le toka. Re be batho ba tsamaisang ho loka nnete ya hae Easter le ho loka ha hae. Modimo a be le wena. Morena re hlonolofatse ka Kriste morena wa rona. Amen. Ha re rapele Modimo ntate wa rona ya lehodimong, ka nnete re a leboha ka lentswe la hao. Lentswe la hao ke le bone ho rona, lentswe la hao le re lemosa hore o re bitsitse, mme o re bileditse hore re abe nnete, re abe le nnete hodima setjhaba sa hao, mme re abe toka, re be batho ba ho loka ba toka ba tshwereng toka ya hao. Mme ntate wa rona, ra itebohela ntate, ha re na matla ka borona. Re kopa wena ntate hore tatsa ka matla a ho fumantshwa dimpho tsena tsa hao, mme re di fetisetse ho ba bang, di bonahatswe bophelong ba rona. E ba le e mong le e mong wa rona mogana Modimo wa rona, e ba le kereke ya hao hore e re rute ditaba tsena, e re lemose hore nnete ya hao ke bophelo ho setjhaba sena sa hao. E ba le baetapele ba rona, e ba le motlotlei, e ba le mmuso wa hae. Re baballe ntate tlasa bona hore ntate wa rona re le setjhaba sa hao, re tle re be setjhaba sa nnete, re tle re setjhaba sa ho loka se tshwereng toka matsong a rona. Ntate re tataise, e ba le mamedi ya yang ditshebeletsong ka ho fapafapana, o be le rona ditshebeletsong tsa tsatsi la kajeno. Re kopa tsena ntate ka lebaka la Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Mme mahau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo ntate, kopano le masisi a moyeng.

0: Ke o leboga maletuka taonyane moamedi ke o dumedisa. Mohlomphei tona kgolo
1: Ntsukwane Matekane o re mosebetsi wa boipoleso metseng ke o hlokolosi. Ka gona magokela a lokela go tlatsetswa ka ditsebo le thepa go lwantsha ditlolo tsa molao. O boletse sena tshebeletsong ya ntlafatso ga mabote a re mmuso o tla leka go eketsa dikoloi tsa sepolesa go akofisa tshebetso ya sona le magokela go lwantsha ditlolo tsa molao tse e bonagalang di ntse di ja sitsi ka gare go naga. Mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Advocate Borotho Matsoso o re magokela a sebeletse go sebetsa mmogo le sepolesa go lwantsha ditlolo tsa molao ka gare go metseng. A ipiletsa go sepolesa go ithubetsa mosebetsing wa sona le go baballa thepa e ba thusang go etsa mosebetsi. Mokgethwa wa lebatowa la gamabote Mohlomphei Lethole Lethole o etse taba ya magokela ka gare go metse e lokela go tsosoloswa molemong wa polokego ya setšhaba. Ke tshebeletsong ena mo Mohlomphei Tonakgolo a faneng ka dikobo tse thokwa tse 300 di rojaroja tse 20 mekotla ya phofu ya mabele e 300 gara dimpho tse dingwe. Letona la thuto le kwetliso Professor Ndoira Papa o re o utlwile selo sa baagi ba Methathalane Thabatseka sa tlhokagalo ya dikolo tse magareng a tshepisa gore o tla rarolola bothata bona. Professor Papa o buile sena ga fana ka phaposi tse pedi tsa go rutela le matlwana a baithuti le dititšhere sekolong sa mathomo sa Matsaile Thabatseka mo a itseng ke mosebetsi wa lekala la gabo go netefatsa gore barutwana ba ithutela dibakeng tse bolokegileng. Lebetsong la dititšhere Monghadi Tiisetso Mapola o lebogile letona ka dimpho tsena a re ba dumela gore dimpho di tla fetola bophelo le thuto ya barutwana. Lebetsong la batswadi Monghadi Mofodi Ramahetlane o re ba na le tshepo thutong ya bana ka ga ba ne ba nyagamisitswe ke maemo ao ba neng ba rutelwa go ona. Ditabeng tse di Lesotho le China di tshwere dipuisano tsa kotara ya pele tsa moralo wa tshebetso ka sepheo sa go ntlafatsa dikamano le tshebetso ya dinaga tsena tse pedi. Dipuisano tsena tse e neng di eteletswe pele ke lekala la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng di kopantse baemedi.

0: no ke khatang konese le bitsong la pina fela ye reng kabelo ya ka intle mmele mo hahle America le bakela botata ba michini go ya no ka jeno mogatlo wa bebele le sotho o tla ya moyeng ka tsela e fapane lo matsatsi a mang ba no jwa le ha rena spina ya bona ya selelekela ya mehla le mehla.
1: Hoja le ka mamela lentswe la hae ka jeno le seke la ithatafatsa dipelo. Mongwamedi wa salama ya sala sotho ke a o dumedisa hoseng wa sontaha lena ke letsatsi le letle lentswe ke morena a re thabeng re nyaka leng
2: ke hona. Ya o dumedisang ke
1: matsoso wa ha modiko ke Mokwena wa ha nkopana mathunya
2: ha iso ke mafeteng. Dikgwele hara diemere hara ntshala makaudi. Mamedi ke utetsa lenaneho leo le ratang haholo lenaneho la mokgatlo wa bebele
1: Lesotho. Mamedi, sepheo sa lenaneho lena ke ho fana ka thuto ka ditaba tsa bebele, ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ka hlopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Lenaneho lena sepheo sa lona ke ho beha momamedi sefofolong ka tshebetso ya mokgatlo wa bebele. Momamedi e le mosebedisi wa bebele a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa bebele wa habo. Dumela hoseng ho hotle, hoseng ho re o hlahiseditsweng ke morena. Ke rata hore hle mamedi ha ke se ke dumedisitse jwalo hle ke o fe ditsebiso tsa mokgatlo wa bebele. Sontaha se fetileng mokgatlo wa bebele o ile wa etela dikereke tse pedi kapa mekete ya dikereke tse pedi, mme ka nnete tshebetso ebile ntle ka bothabothe ka mane makwala le TY Lexa mo ho ne ho kopane di-presbytery tse pedi e leng ya Leribe le Berea. Moo he tshebetso le yona ile ya tsamaya hantle, ka nnete re lebohile haholo le komiti ya mokgatlo wa bebele seterekeng seo sa Berea. O ile wa etela kereke ya AME mme le bona ba tsamaile ka ha monate, ba ile ba fumana kamohelo e mofuthu. Re leboha haholo ka dimemo tsena tseo re ileng ra di fuwa, mme re leboha Ntate Modimo ka ho re fa monyetla wa ho ya ho tsona kaofela. Ka ona mamedi, re setse re mema le dikereke tsohle meketeng ya tsona, meketeng e meholo ya dikereke le disontaha fela tse ikgethang. Mokgatlo wa bebele o ka memelwa ho ba teng ho ya beha dibuka, badumedi ba bone hore na ka hare ho mokgatlo wa bebele ho na le eng na. Tsebiso e nngwe ya rona ebile yona e le ya sehlooho ke hore lebeke la rona le ntse le bulwa ha e le ka Moqebelo o mong le o mong ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho fihlela ka hora ya pele. O ka fumana dibebele ka lebekele la rona, o ka fumana difela, o ka fumana dibuka tse thusang motho wa Modimo, dibuka tse thusang motho wa Modimo hore a phele hantle.

ka lebekele la rona re tshwere di ahamele di matlafatsi le di thibela mafu sebakeng sa motho wa Modimo hore a je hantle a tsebe ho phela le ho kwena le hore e tle re ha dintwa di hlaya e tle e be lesole le tla re lwanela hore hlolela. Sepheo ke hore e be lesole le tla lwana hore hlolela. Jwale ka lebenkeleng la rona ka mono fumana di aha mmele, di matlafatsi le di thibela mafu sebakeng sa motho wa Modimo, motho wa moya. Jwale etela mabenkele a rona o fumane ditaba tseo. Mamedi ya ratehang, re sa le ka moo ka lebenkeleng la rona, tseba hore re na le dibebele tse ntjha tjha tjha tjha tse fihlileng hara beke. Jwale fumana dibebele tsena, etela lebenkele la rona o ilo bona. Etswe mahlo a sa je sa motho. Etela ka mono, re na le dibuka di dibebele tse ntjha tsa Senyesemane le tsa Sesotho. Dibebele jwale ho na le ntle tje ya Sesotho e mmala o jwa o motala. Bekala o e bona e jwalo, bebele e ntle e ka re ha o e ntsha mona e batho ba tsa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa e lo bana jwalo o tshwere bepanele wa gotse jwale ye o e nka kae o ba dutse fela ae ka mokgatlong wa yole ka manene ntho e ntle ka mono. Jwale fumana dibebele haholoholo yeo ya Sesotho yeo re qalang ho e bona. Ha o ka e reka beke ena ha e qala, o tla bo le motho wa pele wa ho ba le yona. Matha ntho tse ntle di tle di hlahe ka wena le wena. E fumaneha Maseru fela, e santsane e fumaneha Maseru fela. Jwale e nngwe ke hore ka lebekeng la rona re boetse hape re na le di-coffee marker. Ho na le di-coffee marker tse ngotsweng the Bible Society of Lesotho. Coffee marker ena ka lehlakoreng le leng ho ngotswe temana. Ho ngotswe temana ko kwena ke ditaba tse monate hakakang ha o tshwere coffee marker o nwa ha monate. Jwale coffee marker enana ebile yo ngoletse le temana ya hoseng. Taba tse monate ke coffee marker e ngotsweng Besalema ya 118 ka temana ya 24. Temana ya 24. Besalema ya 118 ka temana ya 24. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Jwale e ntle tlase monana ya fihla ya poa dithaba tsa Lesotho. Taba tsa Lesotho e ntle coffee marker ya mamedi ya ratehang. Jwale o ka e fumana e le e tshweu ka mobala le e ntsho. E ntsho enana ho thwe ke e magic. Magic ha e futhumala fela e ba tshweu. Hlahisa ditemana tsona tsena tseo ke buang ka tsona ka nqa yanene e hlahise the Bible Society of Lesotho. Ho thwe ke magic. Magic cup. Jwale fumana ha e futhumana fela mamedi e ba tshweu twa e hlahisa le dithaba tsa Lesotho, e hlahisa le temana le jwale o tshwere coffee marker ya the Bible Society of Lesotho. Re boetse hape re na le di-key holder tse ngotsweng the Bible Society of Lesotho. Re na le dipene hape tse ngotsweng the Bible Society of Lesotho. Re boetse hape re na le ditempolara tse ngotsweng the Bible Society of Lesotho. Jwale ebile di na le temana yanene ya Baefese kgaolo ya botshelela ka temana ya 10. Jwale ebile yona monate yona ngotswe ka Sesotho he e re qetellong bana beso tiang moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho. Fumana ditempolara, fumana dimarka, fumana di-flaske, o fumane le keyholder ena rona, o fumane le pene. Ke ditaba tse ntse o ka di fumanang ka lebekeng la rona. Mme re temana tsenana ha re ntse re di ngola di

0: Mamari Mayen Dumela.
1: Mamari Dumela.
0: Dumela ntate.
1: Bra na one.
0: Ke phela ka mo ha o ke bantse tena o phela jwang.
1: Ke phela ka mo ha o na ntate mo di mo ke ma thea di ga le siama le bitse la kere game xa le sotho. A go dumela sa mo ga tiwa ka ka wena. Ke go fitise maru me ho me bo se ba ba sotho kha ding yena ya bona ya mo Afrika. Ho se mo ba le ngwana de.
0: Kha go go bela ntate.
1: A ke itse a tso mo ga tiwa ka dumela kere. O ba tsereste ba hae so ba sekete ya nene ya thabong bothabote ba sa kgweng letsatsing la kajeno le na tshebeletso ile ba qalo mono e tla qala ka hora ya borobong empa mane sebakeng sa delare makgunwane e tla qala ka hora ya leshome le motso o le mong jale ba ikanele he ba be dinakong ga the a e le mona ditau moo ke buang ke le ona teng tshebeletso e tla kala ka gore ya leshome le motso mongwe jale ge ne o boloke nako

0: Mamadou Mayen Dumela.
1: Christian Staunyan.
0: Hello, Mam Jela.
1: Hoshapo Zang.
0: Mratuwa.
1: Hoshap. Ke ma se tiselela ke sa mona ke se thosa se chatchatchatsa se tswang ka leboko seng sa mogatla wa sedi wa kereke ka jeno
0: mogatuwa waka
1: ge sebeditse hantle haholo komongkomong lexa sonta se fetileng mo ho neng wa peswa ditho tse 13 ke mme motsamaisi wa presbyteri wa mogatla wa sedi wa kereke mme Matau Bohloko tlasa mohloditshego re ntsamayang ka mokgwa o tshwanelang pitso eo le bititseng ka yona selo sonta sena sa ka jeno Masipi Selexa ha Reverend Seatimolati ke sonte ha sa ba sadi ba kereke ke bona o tla re khutla ntse re futhumetse re lo ba phuthulela mofao ho hlakwana komkomo me tshebeletso ya letsatsi la kajeno e tlo simola ka hora ya leshumele motso o mong empa le khutlana lona tshebeletso ya lona e qala ka hora ya leshome ha se hona re tloa malapeng empa mosebetsi wa le khutlana o a qala sonte setla ke se kwalang kgwedi ena ya phato mme se abetswe mogato wa batšha ke kereke ena ya lexa mme tshebeletso ya sonta se o ka pharese e tla be kopana e simolola ka hora ya leshome goseng ke a leboa mosia e ba le sonta ga se tlhononofetseng
0: le wena ka tsela e tshwanang mogato wa ka e ba le sonta se tlhononofetseng
1: ke o rata gaholo
0: o rata gaholo o sebetsa gantle wena mogatuwa wa ka
1: ke kgomo
0: thank you Mamere utla hopola sonta safety link la ka fetisa tsebiso mona he hore hara dithotseng chatse tlabe di apeswa le ho fuwa thomo mogatlong wa basadi ba kereke kerekeng ya fangeli le soto e borwa ho Africa ke motho a mokalo ka Mamjela Jeli Damane e le mongwe ba tshetsi ba sena selmo ya ka nako e telele ke ne no qeta ngo feta pela ka mona ka nete ei ke la ka mo bona na le motle haholo a sa utla ka moso wa hae wo motho le baki ya hae e tshweuwa le a sa qhoshile fela le manganga le sebete ka nete sentse re fela tsa maya le ngosa la morena ya mo a o romang o so hlole o reteleha akere ya ba o hlokatse o sitisang o so qamaka o dikadika o qetella o ipotsa mamojela ho rena e be thomo yena ke o ke filweng modimo ke tla fela ke phethena tlo ska ba wa dumella ho qiaqia ya ba wa reteleha wa qetella jwale o hapua ke dintho tse ka nahanang hore mohlomong di tla thabisa pelo ya hao ya ba ditlo o bofa o ba mofo qetella o lebala pitso yo o e romilweng Mamadou Mayen Dumela.
1: Dumela mme.
0: Moratu.
1: Ke phela jwang mme?
0: Ke phela ka mohau mme na o phela jwang?
1: Ha phela le rato la.
0: Eya mme.
1: O bua le mme mo mojang piti piti.
0: Mme ba mmila.
1: A nsisimolla pelo. Ha bohloko. Ha o bua le mme wa letsa.
0: AM
1: Ha ona hana ra ba ka e ba ikgethetseng kano ba isura le tseng hana itse
0: ya ba motho qetella pa ka diaparo a itulela jwale a o ya ho selo le ba thagashishi
1: o re nne wa ka pele na ka ikhube
0: pepi mme
1: o ka ile ke thuthumela ya ipotsa na nae na ke tla itsa jwa nae ke tla phepa Ano, o fikile tse ke. Hele, o re ga dingwe la le nthile ke ke tlo e bu ka mpepi ke tlhopholelang. Ka ba tseno tse di buang, ga ke seba bana ba etso ba fura le tseng dikano tsa bona. E be na ba o mametse hana ke. Hele, a le

Ciao, ciao, ciao. Chasa, chasa, chasa.

ka boima bo bokae e mong a re ke kula mmeleng jwale taba ya gore o kula ntse a tsamaya kapa o kula diphateng tse e chesang motlhomong le tshepo e se e kekela gobane jwale a sa boleleletse ore ache oe re lekile sotlhe ga re sa tseba gore na re thiba kaefe jwale re iphumana re phutla ka mokotla o metsi morato wa katle lenanao lena ke lona la go kgothatsa le go maatlafatsa mofuta o jwalo wa batho gore e ntse le modimo o tsebang go fetola seemo sa motho ke modimo o tsebang go ka laela o tlotseng le godimo le lefatshe mmo le tsotlhe tseo lone ka go laela fela ya batsotlhe di a tlhaga mamedi mo yentumela

0: Mohamed Mayen Dumela?
1: Na ke.
0: Ratwa waka.
1: Ya gata o khuthatsa a kudibana ba ka malatelang.
0: Mm.
1: Ke nne mamonyane nosi. Le nne Matibelo Mphulakgotso. Le nne Matibelo Mabaleya. Le ntate Khusu Mpidi. Le lapa la hae. Ke a leboha.
0: Ngwana nne kwa ke a o leboga mme hle letsatsi le letle le hlohonolofetseng.
1: Thank you, mme wa ka.
0: Ke a o leboga mme, ke a o leboga. Ga metsotsong ya 20 ka morago ga ena ya bosupa. Mamedi o Moyeng Dumela.
2: Kgotso ya mogana Jeso.
0: Mme.
2: Re go le na la go thalang bakudi. Ke eng kgono maleloko le go tse di ka bakeleng matsieng. Ke kgothatsa bakudi botlhe, bakgekgo le makgekwana, masea le ba bangwe le botlhe kaofela. Ke ntse ke sa lebaleng kgono Matshola Mohati Mazinoto, kgono Matebelelo Mabaleya a Palama, mme Masoba Batso Mogai a Palama. Le kgaitsedi ya ka ya mane ditsweneng ya ntseng a kula le molekane wa gae. Ntate Phukuze Sesedi, di ketelele ka malome wa ka, malome Maseiso Motswai. Ke ba kgothatsa ka temana ena ya pesalemo ya 118 e reng temana ya 17. Keke ka sa empa bona ke tla phela.
0: Ke bolelela diketso tsa
2: Jehova lefatsheng. Amen.
0: Ke a o leboga mme wa ka Sontaga se hlonolofetseng.
2: Amen.
0: Dikgomo mme. Mamedi o Moyeng Dumela.
3: Kgotso mme.
0: Moratu.
3: Mosang ha letsatsi se ke kopa ke na le bakudi bana ba ntseng ba kula ba ntse ba tsamaya. Ke kopele ntate Lesiela Dithusane, mme ya Masaudi Masaudi, mme Makgotso Masaudi, mme Makamohelo. Ke re ntate Modimo a nabe le bona se ke sa lebale le ntate sekolo sa Champo. Ntate Modimo a mo thuse, a mo phamise diphateng tse tshosang. E re ke ba kgothatsa ka pesalemo ya 23 e reng Jehova ke modisa wa ka, o ntsamaisa tseleng ya go loka, o tlhabolola moya wa ka ka baka la lebitso la hae. Nkeke ka tshwa bobe le gabo le bong. Ba kopelwa ke a oisikeletso Mosaudi. Ke a leboga mme.
0: Ke a o leboga mme Sontaga se hlonolofetseng.

0: Dumela hle motho
1: ba. Moratwa wa ka.
0: Ke nne se dina le hloka.
1: Mosiya.
0: Ke batla go kitla ke qotse fela di silence tsione le bojaki se tla ka magolo a magago, mashume a go bonga metse megago.
1: Eh am.
0: Ke sona se ke tlo go thata ka sona ba kudi bana ba ka ba filang. Sona se re se foro ke se tsumane.
1: Ke hlola nke tshabela.
0: Go nna ke khobo siane e tshepagala e matla. Kgotso e kakang e mpolokang pelo, kgotso e fetisisang kgotso ya Jesu. Bakudi bana ba ka ke mme wa ka Mme Mathumelo a Lena Lehloka, malome wa ka malome Madibitseng Lekonyana ka mane ka Moriri a Mafarane, Mme Mathuso Thusane mona a Phamoyene le Mme Mahanyane Koloi gona mona a Phamoyene. Le Mme Mantlhabiseng Nakedi yena o khulela golane la naga ya Aforika Borwa mo ntseng a o kwa ke bana ba gae teng. Ke re bagaka le pesa lene ya 24 e re lefatshe ke la Jehova le tsotlhetse go lona le ba agileng go lona le lona le karolo ya lefatshe la Modimo. Modimo ena o leela tlhoko, Modimo ona wa le tlhokomela. Mme Maletuka le wena ngwaneso ke a tseba go nto tlhoka go gapelele go ba moyeng kelelo mmeleng ga kula botlhe ga gona mo ke sa kuleng teng. Modimo a kgotso a letse gantle, ke a leboga.
1: Ke a o leboga mosia tlhonolo fela letsatsi le letle.
0: Tanki mogato.
1: Dikgomo mme, dikgomo wena lerato laka. Mamedi o moyeng dumele. Mo mamedi dumele.

0: Nela?
1: Alo?
0: Ne.
1: Je go tla ba go diba ka bana ba latela.
0: Tsela pele mme.
1: Ke re ma gauta ma thapulani. Nka teng ga tsama thapulani. Na ma le ga ma thapulani. Bana ba go tla ke ngwana bona ne ma tla mo latu. Ke a le bona mme.
0: Ke a le bona mme.

0: mamari mo ye ntumela
1: mala magatu ka kahle mo
0: magatu wa
1: eh ke ikopela ke akula mangwela hana ke ikopela ke kopela leng khono ya ka ka mono ka ha mona ka ra leng khono mama fahla mona ka ra di ka mono le mangwane mana ka mona ka ra di ka mono se ba fola macheku a ka ke ikopela ke re nne male be bona murugo mona ha ga lo bi sihlela ga tolaka eh hana mangwela se ke huso uwebo
0: tla loka ke nako ya teng
1: a se ka mesa se mphora faditse ga tolaka
0: Pepi mme.
1: Thank you, mme.
0: Thank you, mme.

0: Mamadi Moyen dumela.
1: Mo siamo tobatse.
0: Mo gatu.
1: Mwana mwana na le khalo la teka mo moya o sakeneng ke mmamujela jeli damane.
0: Eh.
1: Ke rata o khothatsa bakudi bohle ba kulang meleng ka panameng le moyeng ka efangedi ya mareka. In fact, efangedi ya Matthew khaolo ya bogobong semana ya mashume ya mabedi a metso e supileng. Mo di fofitse pedi dineng di latela Jesu. Me ba ntse ba hua ba re morata fita go utlwele bohloko itse ha kena tlung eo Jesu a go tsana na le a dumela gore nka tseba go etsa jwalo na ba ne ba arabe Jesu ka bokgatseke ba re e morena re a dumela mme o na ame matlho a bona ba tutubololwa a re go tloetswe ka moo le dumetseng ka teng ke mpa ke re go bakudi bohle tumelo ya bona e tla ba pholosa go tlaetswa ka moo ba dumetseng ka teng ba ikise go yena Jesu ba molatele ba goe go yena ba bee tshepo go yena ga ntse a utlwa ba bang a fodisa ba bang le bona o tla ba utlwa a ba fodise ke a leboa mosia
0: mosia ke o lebogatlhe sonta se tlhonolofetseng
1: ke a leboa mosia
0: thank you wena moratiwa waka mamadi re metsotsong ya mashome a mararo re habile goreng ya borobedi o moyeng dumele
2: Mela mme.
0: Mogatu.
2: O phela ja mme.
0: Ke phela ka mo hawe ka ba mmena o phela jwang.
2: Ya phela mme.
0: Em.
2: Le nala a sa phela ba budi. Go thatsa ba budi bana ka lengolo lena la Mateu ga o lentse le ya le shume. Le motsumo nti mana ke a mashina ma bedi huisa. Le shume le metso go bedi. Go tlong ho nna. Lona botse ba hatetse ba inetse nke pale imolla nke leng joko ya ni le ithute ho nne ne ka mantsana ke go thatsa ba go bohle ka kulamba ntse ba tsamaya ke ba go jetse dipetle le bana ba nang le lekula hlogo ke re ntate modimo a tla ke a ba thuse go bane matla a tswa go yena mme ke ke re di ya go yena Ya ba kopela ke nne na dimela ga ka nyana ka go tsamisa mona ke a leboa nne.
0: Ke o leboa mogato wa ka sonta se hlonolofetseng.
2: Ya nne ke a leboa le wena o be le sonta se monate.
0: Di go mo mme.

0: Mamela umoya ntumela.
1: Ne maishuda.
0: Mgatwa waka.
1: Adumela sele ngwana e shuruitse la ka ke khono male mo hampaki.
0: E yang khono.
1: Ke khotla jaba go di baka. Baba garu. Aushi mamunya ne nochi. Ke aushi wa ga ke salama. Motho ya mo okang ene nga aushi pinki. Le me wena neko. Kere ithepeleng ke mafa ka meshka ho bana ya la tshapitse tsengwa tshapa ha la ke le bua le wena mme ke o bere ntseng o fa di tawa tena.
0: Ke o leboha nkgono male mo hansonta se hlonolofetse mme.
1: Thank you mme wa ka.

0: Ma mère humaine, tu mets là? Ma mère, tu mets là? Où est la fatse? Où est la fatse? Kane te ha go utlwane mogato wa ka go khutle ka go khutla go sele. Mamari mo yendumela.
1: Ga tsa mo sia wa ka.
0: Mogato.
1: Hange ke ba go pele ba kudiana ba ka she ba kudiya mo yendina ne.
0: Eyam.
1: Ke nda de pita.
0: Mogato.
1: Ga she wa kula ha tola setse ke ngwana ha. Ibe le me ma dia u sai. Ke ga khadima ri ya molotleng. Ai ka nete bantwa ichatela mo tsena. Ba se se ma tsabana ka tano. Mo tshetsa tsa teng. Ke le ba mo sia ka ke nne go tsina ga nka tsaba go pela.
0: Me go tsina ga nka thwa meke o le bo ha sonta se hlonolo fetseng.
1: Thank you mo sia.
0: Come on me. Metsotso ya rona mamari ha we sheba edutse fela ho yema shoma mabedi a metso e meraro. Ge ya ge lebile horeng yena ya borobedi hora e jolo ha e khitla botsekeng o tsebe hore etlabele ha ke be ha lena la hlaphohelwang. Bakudi khutlo hona mono jwale ebe wena mogatuwa waka ge se re fetela ho ga gadima gauhelong kopele le bana ba hae ka lenano la sekolo sa sonta ha o moye ntumela
1: ka nete o feta me fela ke o direla
0: mogatuwa waka
1: ke kopela me makhaswele Lime mamuti bangaka mangaka Lime Istorina Mabalea au nake ya lebuwa
0: mogatwa waka
1: ake

0: moyeng dumela.
1: Oh, she, mngaka ya rate hang hakalukalo.
0: Khotsa ntate.
1: Mngaka she, we mngaka o dumeliswa ke wa lona moratuwa. E nna ntate mo ke di thaba hantle fela. Bona mona. Matiano nga ditira tse pedi. Tse kgolo ka letshwana. Ha mo si si forong tsa kuti mngaka. Krata o kopela bakudi. Bohle bohle bohle. Ba fole re tsho tswela pele hle go tshepa mo hauna wa ntate modimo ha mmoho le bana ba latelang hle mongaka ntate wo Julia Sithaba ntate Fusi Thaba me mangkwebe ntshai ntate Mutawane Thaba mongaka ke e kiri ntate modimo a nne a o etse hantle ka matsatsi ohle ke a leboha
0: ke a o leboha ntate letsatsi le hlonolofetseng.

0: Asimu himaka.
1: Komentar. Oke.
0: Oke.

0: Ma meri ma yent mela?
1: Ma wal tu ya.
0: Ma ga tu awak.
1: Ke pela ya ma ga tu.
0: Ke pela ka ma ai ka ba wena o pela jwang?
1: Ke pela hantle.
0: Eh am.
1: Ke khotsa ba go di bohle. Ke khotsa ka Isaiah 49:15. Ere shaka mo sali ya ka le ba shaka mo sali ya ka le ba le sia le wa le a ntse na. Na a ga le sa o haugela mwana mala hai na. O tle empa le

0: Mamadi o moyeng dumela.
1: Ngwane se dumela hle.
0: Mogato.
1: Wena tukile go tsela hantle. Ne ruri. Ke le tsagile ke nana ke ba kudi. Ke kula botsofadi. Ke kula nnele. Empa he. Ke ba kula ba ba resetsa ba go metsi peteleng. Ke opula me ye senta. Malisi Sanyamane. Metheresia Mathato Mokwara Nkgono Matlaleng Valentina Khutsana ke ba gudi bo tlhetlhe ngwaneso ke ya utlwa ba kopelwa le nna ke kopela go mo kana fa tshe tsola ela mahau wena re go thatsang ka mehla le wena a o fodise moeng ba ne makudu a gona a wela moeng wa hao mme wa khata se ya ke bona go la ke sa tsile le tle le sonta se tlhono setseng ke ya leboa Nkgono Euphrasia ka ka ore ngwaneso
0: sonta se hlono lo fetseng se senang tshitiso ya letho mme ke a leboga
1: ke a leboga ngwaneso
0: thank you ma'am.

Mamiri re metsotso nge le shume le metso e meraro hantle jwalo fela ge ya re lebile ho renga ya borobedi ena ke a tsebe ga twa ke ngkhono malemo hang ha holo fela o kore ke moletsetse yona hle le qhekuleno la ka bile le qeta futa pela ka mona le nane le na la hlaphelwa mbakuti.

0: metsotsong e robong wena mamere e motle wa selmo ya Selesotho ke ya gele bile horeng ya boropedi ke la ka re ena e hlekeng ke leng khono male mo hamphakisi ke a tseba hore o e gata ka pelo ya hai yo sle mamere mo yentumele
1: Kumadi ma bele fatshe ka lebaka la dikhupiso go ba le dikhupiso di tshanetse go ba teng go mpa go madima be motho e o khupiso e tlang ka yena e ya mema le tuka ke tholang je ikhoro mo la le ka ka tshasne ke ka mo la tije
0: ndate thula se a le moya se khutlile
1: me
0: se khutlile se a le moya
1: ai ke ke bua ka sona mme wa ka
0: Oh.
1: Bua ka sona ka nnete ke tla re ke bomadimabe gobane re dula geletsa gone batho ba ka dithabeng ke tshwanetse go re sealemoya a re boletse e be se a gutla ka pele gobane ke gone batho ba itlile ba matakabetseng a ditaba gobane dialemoya tse ngata ga di fitlhelele mona ka nnete ya modimo ke re a nako ya ka tlholo yona e sentse e atameng ha ebe go le re tla dula ge lla ge le batho ba ka dithabeng
0: pepi wena moratuwa wa ka ke kgetlo a fetisa molaetsa
1: ke a lebona
0: ke a o leboga bodithulang mamere re metsotsong e robedi ge ya re lebile goreng ena ya borobedi

simo le bine ha monate ha ke le mothating ona he re tla mane mo denki le nkang ka bebele ka le balla jwale ke tlo le qoqela ga ukwanang he ba khotsi baka jwale le mamele hantle ke tlo le botsa dipotso ho dima ditaba tsena tseo re di buile mona jwale ditaba tseo ke le balletseng tsona ka bebeleng ke dinkile ho mareka kgaolo ya botshelela temana ya mashume a mahlano a metso e meraro ho isa ho ya mashume a mahlano a metso e tsheletseng ne ke ditaba tse buang ka morena Jesu wa Nasareta ya neng a ntse a tsamaya le barutuwa ba hae ge a tseba hore morena Jesu o na dula a tsamaya a ruta batho a phatlalatsa mmuso wa Modimo jwale ho thwe ho ba ba tshele ba fihle le bopong la Jinea Sareta ne ba emisa teng jwale ho ntse bua ka yena morena Jesu hore itse hore ba fihle moo ho thwe ba ile ba emisa hona moo jwale ka ke hlalositse hore morena Jesu o na dula a ntse a tsamaya ne neng a palama sekepe ba tshelela Mose go ba tsamaya hohle a ruta batho jwale ho thwe ho ba batswe ka sekepeng batho ba tseba Jesu hang hang jwale batho ba bangata ba khotsi baka bana ba sa ba motseba morena Jesu go ba ona dula a tsamaya hohle a ruta batho a fodisa bakudi jwale ene re ha qala a fihla fela batho bana ba sa ba motseba ba jwale ona sa tsamaya dibakeng sengata haholo jwale ho thwe batho bana itse hang ha tswa ka sekepeng ho thwe ba ile ba motse ba hang hang ne ba matha ba mathela sebakeng seo ne ba qala ho motlisetsa ba kulang ka diphate hohle mo ba utlwelang hore o hona teng jwale ho thwe mogana Jesu male mwana teng fela batho ba ne ba ena le bakudi ka hana ba tseba hore mogana Jesu o fodisa bakudi ba ne ba tlisa bakudi ba bona ka diphate ba tla mo mokana Jesu a leng hona teng ke le ho thwe kae le kae mo a neng a kena metseng le metsaneng le hohle ba ne ba bea bakudi ba bona mabaleng a metse ebe ba mo rapela hore a ba dumelle ho ama le ha e le qola ya seaparo sa hae fela jwale ho thwe batho ha ne ba tseba hore morena Jesu o teng ba ne ba nka bakudi ba bona ka diphate ba fihla ba ba bea mabaleng a motse e ba kopa morena Jesu hore oe o kompo o etse hore fela bakudi bana ba hao le ha ba ka ama seaparo sa hao fela ba tle ba tsebe ho fola mme ho thwe bohle ba mo amehileng ba ne ba fola ha ba ne ba ka tla fela ha ba ke mokudi mohlomonna ke go ba ditse diphateng mono fela he o ntse tseba o phamisa letso ha na ka tshwara seaparo sa morena Jesu fela o na fola ga ukwanang e re taba tsena tsa rona re di gautse gona mona re tlo tswela pele ka tsona ke le botsa dipotso ha re bineng he re reng Jesu ke sefata.

0: re le mothating ona re tlotla dipotsong jwale ha o tse ba karabo o tlo phamise letsoho ebe ha o phamisa letsoho jwalo ebe ke o supa o ska ba jwetsa e mong ha re jwetsane re phamisa batho ga kuana jwale rena le dipotso tse tharo mme dipotso tsena tse tharo tlasa tsona ona le dikarabo tse tharo tse pedi di fosaetse e le nngwe fela e nepahetse jwale lona le tla kgetha e nepahetseng ebe le araba jwale potso ya pele e re ho ba batho ba tsebe morena Jesu batho ba ile ba etsa jwang ha ke re mo le hantse ke le qoqela ke re e ne re morena Jesu ha thewa skipe ha ba qala ba mo tseba fela ba bona gore ke morena Jesu jwale ho thwena ba ne ba etsang ke le fa dikarabo tse tharo le mamele hantle le ukwena e nepahetseng ke efeng ho thwe ha ba ne ba bona morena Jesu ba ne ba mo binela ke A B yona e re ba ile ba mo kopa dijo C e re ba ile ba mo tlisetsa bakudi hore a ba fodise le ge thene paetseng ka ga boene pa itseng ke feng phamisa matso ka ba ke phete hape e re nke ke phete hape ho thwe dipotso dire ho ba batho ba tsebe morena Jesu batho ba ile ba etsa jwang jwale ke mane mo ke itseng morena Jesu ona tsa mahotla ke ga ruta batho jwale ho thuka letsatsi le leng e la ga thewa skepeng itse batho ha ba mmona fela ba mo tseba ge ba tla tseba gona ba ile ba etsa jwang ka ga ba pele A e re ba ile ba mo binela B ya re ba ile ba mo kopa dijo C ya re ba ile ba mo tlisetsa bakudi hore a ba fodise ene pa etseng ke efe ke kopa wa tamele ke itse le phamisa matso ska ho reetsa tlo o kale pele ka bolela le bitso la hao
1: di mitola ga ke thabiswa mphatse karabo ke si ba ile ba ba ba ile ba mo tlisetsa bakudi ba bona ba re a ba fodise
0: o ne bile o ne bile bo pele potso ya bobedi e re hohle moo morena Jesu a neng a ya batho ba ne ba etsa jwang e re ba ne ba beha bakudi ba bona mabaleng a motse ba ne ba sheba bi e re ba ne ba sheba morena Jesu ba itshwere thekeng si e re ba ne ba balehela ka matlung a bona ba ikwalla ho fitlhela morena Jesu a tsamaile karabo ene pa itseng ke fe karabo ene pa itseng ke fe e re ke phete potso hape ha ke ho le hantle re bua re la ga bontsha hore hohle mo mo morena Jesu a neng a ya teng batho ba ne ba etla gore ba phuthea jwale ho thutwe hohle mo morena Jesu a neng a ya batho ba ne ba etsa jwang e ho thwe ba ne ba beha bakudi ba bona mabaleng a motse bi ho thwe ba ne ba sheba morena Jesu ba itshwere thekeng si ho thwe ba ne ba balehela ka matlung a bona ba ikwalla ho fitlhela morena Jesu a tsamaile e nepahetseng ke efe o ka re A kapa B kapa C ke itse se ke nna ba hodetsa dikarabo ke opela ka mona o tlo araba but o qale pele ka o bolela lentswe la hao nao ma
2: lebitso ya ka keketso tshehisa
0: e nepahetseng ke efeng
2: C
0: empa o nonepile motlwele motho
2: eo
0: ke ma maka ya gaba ke maka ya gaba ke kopale ya gabe impona sanza ene pi tlo ya gabe he handle bolela mtswala ha o he
2: di tsala ka ke geketse tsheisa
0: ene pa itseng ke feng
2: e
0: o ne pile
3: e ya khas
0: mo pele ene pa itseng ke e ho thwe hohle mo mogana Jesu aneng a ya batho ba ne ba etsa jwang ho thwe ba ne ba beha bakudi ba bona mabaleng a motse ine pahetse tsena tse pedi bi ba ne ba sheba mogana Jesu ba itshwara thekeng ha se yona si ba ne ba balehela ka matlung a bona ba ikwalla ho fitlhela mogana Jesu a tsamaile le yona e fosetse ene pa etseng ke e mo peleng ke ho lekane he ke tla potsonya o qetela ya bogago yona ire batho ba ile ba gapela mogana Jesu hore a etseng ha ke re fitse ba ne ba bea bakudi ba bona mabaleng a motse tswele ba la ba gapela mogana Jesu hore a etseng ei ke ka gaba pele ire hore a fe bakudi ba bona tshelete ba enga ke bi ire hore aba dumelle ho ama le ha ele qola ya seaparo sa hae fela si ire hore ake a ente bakudi ba bona ene pa etseng ke fe ke maka phamisang a refa ka ga boene pa etseng ere ke phete potso hape ho thwe batho ba ile ba gapela mogana Jesu hore a etseng ei hothe hore a fe bakudi ba bona tshelete ba enga keng bi hothe hore aba dumelle ho ama le haile seaparo sa hae fela si hore ake a ente bakudi ba bona ene pa etseng ke fe ke maka ga ga bang a phamisa letso a ke re fikela ka lebetsa go mogana Jesu o ne a tsamaya hohle mo matsamang teng ile batho bana banka bakudi ba bona ba ba bea mabaleng ebe ba mogana Jesu le ha sa a ka dumella bakudi ba bona ho ama diphahlo tsa hae fela ka paqola ya kuba ya hae fela ba tsebe ho fola ba la ba fola ka yena nthweno ke ne kha ba qala ba tshwara qola ya seaparo sa mogana Jesu fela ba ne ba fola jwale ka ga wena pa etseng ke efeng ke pheta potso hape a ke lukule na kitseng hothe batho ba ile ba gapela mogana Jesu hore a etseng ei hore a fe bakudi ba bona tshelete ba edingakeng bi hore aba dumelle ho ama le ha ile qola ya seaparo sa hae fela si hore a ke a ente bakudi ba bona ene pa etseng ke efe tlo o bolele lebitso la hao naoma
2: ke nna mat
0: a tamela pela ka monhe mogotsi bule haholo
2: ke nna Mathaba Moed ka ga ba ke number C
0: a se si ke maka mothusa ke batla sho buitlo he
2: yo itlela ka ke mipone ka ba ke B
0: o ne pile
3: e ya ha
0: mo pele ka ga bo e ne pa etseng ke B hore

a se mo he lona bana go tle mo le mametseng selma sa le sutulile hona teng dumeleng lena la sekolo sa sonta ha re le be he gutlo hona mona ntumeleng fela ke le hopotse hore ka jeno ba itiba gona ene le bana ba sekolo sa metshwaro primary school na sareta ha matela ke streaking sa masego ke bona ba neng ba re tshetse nna ne la sekolo sa sonta ha ka jeno nna le bitso la ka ke ga gadi ma gauhelong kopele ha re boela re kopaneng hape ha morena antse a re baballetse ho fihlela ka yena nakwena eo ha e betshu khotso e reng salang hantle.

0: Mamedi, ha ho le tjena wena mogate wa ka re kena dikopong tsa Sunta. Ele ha kgwedi ena ya phato e hlola jalo fela matsatsi a 20 a metso e meraro. Lenana lo ho lona he re kopelang baratuo ba rona beng ka rona bana ba rona metswalle bao re ba lakaletsang hore ka jeno bana tefelwe ke tshebeletso ya letsatsi la morena o ka kopela ba bahlano wena mogatuo wa ka o moyeng dumela
1: ya gege le ma sisidia o se batho ba neng ba ikamme ka hore le bona ke ba kopano Masisidia ohle ana sarata le masanta ohle le batho ba buithatelo bo botle ke sa le ba le mo peresita wa ka ntate gao le nne mathuso tajane le nne mathabotsabeng ngwake
0: gaole ba ngwana nne ko Sontaga se se tle mme
1: Hallelujah!
0: Thank you, mate.

0: Mamary my end mail. Mamary my end mail.
1: Agege.
0: Chala pele.
1: Agege lobo.
0: Dadi.
1: Agege linda da ngwana nya ne motshwana tla sala ngana mo. Gege nga itiki se ga tsama. Ke le mema lo mi kho bana le mema thavanthe jana. Ntate mo tsedinthe jana. Wa ya le ntate mo dikeng kho bana ka mona ka tabatsa ka ya itiboe.
0: Ke a o leboha ntate mo dikeng.
1: Bye.

0: Mamari mo ya ndumela.
1: Eh ya nne. Ke kopo ya ke ga ke le bana ba latela.
0: Eh ya mme.
1: Ke a leboga ga dipholo. Tuka ga dipholo, matuka ga dipholo, dithapelo ga dipholo. Bore tsana ba ka ba ke ke mema ka tlo ga dipholo ka tlo se ba pala ke a leboga mme.
0: Ke a leboga mme. Mamedi remetso song ele shime le metso e robong hantle fela re a re libile horeng yena ya borobong ibile ele hora ya karohano o moyentumela
2: motubatsi
0: magatwa waka
2: hanke ke tsona
0: e yemme
2: o tsamaisi wa tsiboka ba sadiba tsireke Alexa mema bushoko ba sadiba tsireke ba moyeni Alexa pritsirenye masitsi ka ofela ha bona banna le ba hlankana bo memma bana a popokotlo wa kereke tsebeletso ya bana ke ga re nkerekeng ba gatuwa ba ka ke tla busetsang ho Jehova le dimo yohle ya hae e hona ha re lo mophamisa bo ba ke a leboha motho ba
0: ke a leboha mogato ba ka sonta se hlonelo fetse mme
2: thank you Thandra
0: di khomo mme tso ya rona ntse e ja mabedi mamedi ha jwale e dutse ho ile shimele metso e robedi ge ya horeng ya borobong o mo yentumela
3: ha so mo na tsiri
0: mo ga tlo phela jwang
3: ya tla nne ka mo hawa mo kaena ke a ke ke le ba tsitsi ba send pita ntate ke se tsa le yena ka ga putseo ile ntate ga mo kopule sister bonne mama tete bonne mama thae bonne batleng ke kopa ba kristi bo se bo se re enkereteng ho go re sa le ditsela modimo hantle a re beile le toho ka tsirepi la wena nne ke a ube ha ka thapelo se ya leboa mme
0: ke a leboha mogato wa ka letsatsi le letle le hlonolofetseng
3: Yeah, they were on the wall.

0: Thank you.
1: I'm going to go to the house.

Amere sa masalo so tlhoko dumedisa hle ho hle ho hle mo leng hona teng go dumedisa jalo ka lebitso le letle lebitso le bolokang lebitso le pholosang le lebitso la gosi Jesu ha le bokwe le ho seng hona me sa ntse o dumedisa ke nqosa ke Deborah ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefiri ba gola ba kitima mabitleng ha so ke na sagata ha nqosa o tenge tsho ka mehla ke re ha ke lebeleta ke ipusi ke a buswa mo ke mogana ma house 62 se nqosa mogana ka hatsa ma ile mo tsa ma hantle le mogana thaba mogana di hlaba e motle mo kona ke bua ka manhle a isena mogana gwa ba ne theko ke ngwana nyana wa me ya bo sehlana bu imametseng amere sa masalo so tlhe ha ile sonta ha tsena le bitswa la ka ke Josephina ke majosa josa ke majosa nkuwele ke bolebe jolo ena ma le tuka pre

sha stonya ke ya usua ka wena mamelo sa masalo so ke tsho ka mehla ke ne e wena wa musia ha motle di tshobotsi fela bana be so lepilo ya hai ya jeha ngwana wa batho ke mo di mang ketsetse wena ha ntle musia motho batsi yo rata ha holo the spiritual journey leto la simo ya mona ke tshoka mehla ke regela lwa ke moya re buswa ke moya re tsama ka le qobula moya dumela re se bana komentso tsa rona ile shumele meso tseleteng hantle re fogaletse gora ena ya probo mela mamelo sa masalo so thotlhe ku dumedise gohle gohle mo leng hona te mo leng tsolo ka le utlwahalang le hona te ke be ko ananela ko amohele ke be ko hlomphe ka te modimo a nketsetse wena hantle mamedi ke a tse ba hle bona le ba mmemetseng ba le ka re di kolo isa bona tsa ba itisentse ke le dumedisa ka mono ke gotso ya morena wa rona Jesu Kriste ke be le emong le emong ba bang ba ditseleng tsa bona go ya dikirekeng ka ofapana gotso ya morena Jesu ha e mono ke sentse ke le dumedisa hle ka le bitso le leholo la morena Jesu Kamono ka ditsintsa kokelo ke sentse ke le dumedisa hla bagatuwa ba ka ba batle kamono ka batshwaweng dumela nthle gohle gohle mo le leng hona teng mo le ntshola ka le utlwahalang le le hona teng ke sentse ke le dumedisa ka lebitso le leholo lebitso la kgosi ya rona Jesu a le bokwe le ho seng hona a le tumiswa a le halaletswe gobane ruri lebitso lena ga gona lebitso le ka tshwantshwang le lona ke lebitso le kekela o fetuela le ka mohlao le mono ke lebitso le ka reng ga o bitsa go lona ke aba monga lona wa waraba ke lebitso le sa phoqeng lebitso lena le maatla lebitso lena le letle lebitso lena le a pholosa le a boloka lebitso lena le a pata halleluja.

ke tshwe ka mehla bona mamere wa sama sala so thotle ke re gene gele malabulabu re sa bona hale ya ba morana Jesu wa fihla a re hlatswa ka madi a hae ke le re a pere mohau re a pesitswe mohau re tsama ya ka mohau dumela mogatuwa waka re sa masala so thotle ntumela go hlalosetsa gore na re tlotsa ma ka mogwa letsela efeng ka go lena le lena la the spiritual journey a fitla mana metsotso nge mashume a mararo ka mara gora ya brobong bona mamelo sa masala so thotle go tla ga tsa majwalo le mo 80 wa rona pastor lesodi go tla ka mane ka mazinot bona mamelo sa masala so thotle ke yana tla tsa ma le rona ka magahlelo wo no wa re sireletse morena go tla tsa ma le rona metsotso nge mashume a mararo ka mara gora ya brobong fitletse mane go reng ya le shume a re fitla mono go reng ya le shume fitletse mane metsotso nge mashume a mararo ka mara gora ya le shume tabe re kana na go nyane ya thoriso mo re tlo bua ka yena ile modimo re pakang ka yena wena mamelo sa masalosotho reng a e ka nete go mo hawa modimo ke kwetsa e kakang ha isalom phihlela ke maketse fela e bo re apere mo hawu re apesitswe mo hawu me morana Jesu re hlatswitse a e ka nete re ntshafetse di bupua tsentsha haleluya re tsoseng ma shoma mararo ka maga hora eno ya le shume re fikeletse mane ho renya le shume le motsumo re tla begetsa ma jolo ka khumamelo re tlo khumamela ntate modimo seng re tlo mo rulela hore o motle ha gona modimo ya tshwanang le yena ha me di kana ko ngolokela o ko tloelle tsohletse o pota potileng ebe o shebana le yena ile modimo sefapanong e hona le dintho tse ka tlang bophelong ba hao to distract you hona le dintho tse ka tlang bophelong ba hao ho sitisa ho tsepamisa maikutlo a hao ho modimo ebe jwale maikutlo ana a sa shebane le dintho tsena tse o potapotileng jwale ke batla ka nako ya kgumamelo le ke re tlo di tlwela e tsona di teng nnete sale e tsona di teng ba ga dua baka fela jwale di thusa wa tshomogotsi ya ka sekepe age di thusang dipelaelo e di thusang dipelaelo le ona masisa pelo moratuwa wa ka di thusang gobane ya renang yena o tseba tsohle tseo re di tlhokang halleluja ga fitla mono go reng ya le shomele motsomong bona mamere sa masalo sotho hle re tla be re na le moeti wa

matshwele o tlo tsamaga le rona goreng eno ya lesome le motso mong tleletse mane metsotsong ya masome a mararo ka morago ra ya lesome le motso mong bo mmetlhentate modimo anketsetse lona gantle a teng re tlo tlola ebile re tlotse modimo go na le pineng e ke e ratang gagolo mona go na le pine e ke e ratang wena moratuwa wa ka haika ga nka ka e fumana mona nka thaba gagolo eno ke a e rata wena moratuwa wa ka e motle go na le pina yane e reng o go pelo ya Jesu gona bahlanka ba gao morena o re fe maatla re tla o sebeletsa yona ke a e rata gagolo empa tsatsing lena go na le pina yeo ke batlang re ke re tlo e gopola gantle wena mamedi wa sama sa lesotho ke ya gale ke ya gale gona jale ke batla ko gotlisetse morago ganyanyana e re re tlola mahala ka lebaka la e fang gedin utlwa

Mamedi wa selema sa Lesotho re tla hlola mahala ka lebaka la evangedi ena. Ke nnete re tla hlola ka lebaka la evangedi ena. A teng re tla hlola wena mogatuwa wa ka emotle. O tshwana fela le ha le hodimo le ka la dumela gore ngwana wa motho a tle he a tswele pele. Nako e le godimo le batlang gore ae ke batla go bulela ala madimana ka re a o kwalela ngwaneso ga fela le godimo lona le dumetse a dintho di a etsagala mamedi wa selema sa Lesotho re shebana kometsotso ya rona e 28 a re furaletse hora ya borobong a re fitlha mane metsotsong e 30 ga ntle ka moga hora ya borobong se kena jwalo mokgatlhelong wa re sireletse morena.

0: Amedi wa salama sa le sotho tlametso tswa rona e mashome a mabedi a metso e supileng re ya re lebile ho re nyane ya le shome a e ka nete ke le ka tshoka ga le godimo le dumetse hore o tswelle pele ga le godimo le o dumelletse hore o atlehe ga gona letho le ka bang la ema ka pele ho katleho ya hao e jwale mogatuwa wa ka ha retsa tjena re ya ka lentsweng la ntate modimo ke tshoka mehla ke re lentswe lena re ke re le kuke ka tumelo hobane matla a lona matla a teng lentsweng lena a ka fetola pelo ya ngwana wa motho jwale dula o lebeletse hore matla a teng lentsweng lena a tlotla a fetola pelo ya hao matla a lentsweng lena a tlo sebetsa pelong ya hao matla a lentsweng lena a tlo bua le wena moratuwa wa ka hoseng hona ha hona letho leo re ka ra o fang lona ha re na le matshidiso ao re ka ra o fang hona empa hona le ntho e le nngwe yeo go tshwaretseng yona hoseng e le lentswe la Jesu Kreste ha re na ditšhelete moratuwa wa ka o re ka ga o fang tsona ha re na dintho tse tshwarehang tseo re ka ga o fang tsona empa re tlile hoseng ka lentswe fela lentswe la monana Jesu lentswe le sa fetoing lentswe le sa photeng lentswe lena le dula le le teng ho tloha tshimolohong ha esale lentswe lena le le teng jwale re tlo o fa lona moratuwa wa ka ntumelle hoseng hona ke amohele moeti wa rona ka lebitso la morena Jesu Pastor Lesodi ke lebohile haholo moratuwa wa ka hore ebe ha re kokota monyako wa hao ebe wa re bulela hore o tlo re fa lentswe la ntate modimo halleluya
1: ne wa ka mede bra moratuwa motle mofumahadi wa lehodimo ya tlhomphweng ke lehodimo ka lebaka la lentswe le ntate modimo wa lebeileng hodimo e re ko o dumedise ke be ke dumedise.

0: nakong eo re sentse re qetela taba tsa rona. Ke lebohile haholo hle mme wa ka horeile o mmemme letsatsing lena la kajeno kgweding ena ya mosadi wa maAfrika. Ditaba tsa ka haholoholo letsatsing la kajeno ka tseba ke tlo ipuela fela ka basadi ba mmalwa ka bebilelele taba ke ena. Go na le Modimo ehlile o magodimong.
1: Go na
0: le lentswe la Modimo le dutseng. Bebele e re lentswe la Modimo le a phela. E boele e re le maatla. Jale bosong gona re hlakelwa ke gore re tlo bua ka maatla a lentswe la Modimo.
1: Halleluya.
0: Re tlo bolela le go tisa taba ya gore lentswe la ntate Modimo le a phela.
1: Halleluya.
0: Go na le ditumelano tse mmalwa tseo ke tlo kena go tsona. But e re ke qale tjena. Ke batla re bukeng ya Johanne mo mamedi wa ka. Ke tlo thaba haholo haeba mono mo teng o tshwere pele le pampiri. Gobane taba ena e re tlo bua ka yona ha se taba ya letsatsing la kajeno fela. Empa e tlo bua le wena ka hara leeto lena leo re leng ka hare ho lona la bophelo. Jwale go ka ba gotlhe ha e kare ga e se nkile pampiri le pene. Ebe wena ka dinako tsotlhe tsa gago ga o kare wa wela wela. Kapo ha e kare go na le dintho tse batlang di o sisinya. Ebe o gopola lentswe lela la ntate Modimo le e phelang le dibeng le le maatla. E re re e bukeng ya Johanne chapter 14 verse 26 ke tle ke qale ditaba tsa ka ka tsela yona ena. E re empa moemedi e le moya o galalelang yeo ntate a tla mo ruma ka lebitso la ka ke ena ya tla le ruta tsohle mme o tla le gopotsa le tsotlhe tse ke le boleletseng tsona. Jale go sengwa letsatsi la kajeno ke batla go fana ka tisetso ehlile moya o galalelang o fana ka dithuto. Ke tena ke tshwatsena gobane go na le buka e ke e ratang e re tlotla re kena go yona. Ke buka ya Marena a pele chapter 3 verse 16 ya teng go ya ho 27 ke yone ke tlotla ke tsamaya ka yona letsatsing la kajeno. Ke nnete go na le mo ke tla nne ke kene ke thibe teng ka di-scripture ka tse dingwe but ntumelele go sengwa letsatsi lena gore moya ona o galalelang o re rutang tsotlhe o e reng ga ke ntse ke kena ka rabuka ene ya Marena yona verse ena kapa di-chaptereng tsona tsena e be go na le dintho tseo di ntseng di ba reveal kapo dintho tseo di ntseng di senolwa ke ona moya o galalelang. Ga re se re kene bukeng eno e re ke e bale o ntumelele ga ke tlo tsamaya ka pelenyana gobane ke batla momamedi a tla kene le nna e le gore re nako e re kgakgololang re manolang motho mang le mang ya dutseng mo a mametseng teng a tla tlile go utlwa moelelo wa seo ke batlang go bua ka sona ka letsatsi la kajeno kapo a tla utlwe kapo a bone setshwantsho sa taba eo ke batlang go ikitisa letsatsing lena la kajeno. Jale ke tlo e kala mona verse 16 ya teng e re ga ntlo o tla go morena basadi ba babedi ba duotswa ba ema pela gae e mo mosadi a re ogo mongaka re dutse ntlo e le nngwe le mosadi enwa ka itshisolola tlong yeo a leng teng gape ka matsatsi a mararo ke itshisolotse le mosadi eno a itshisolola re ne re le ga mmogo go se motho o sele ka tlong e le rona ba babedi fela ka tlong ya ba ngwana mosadi enwa o timela bosigo. Halleluya. Ke batla re e tshware mono e re ya ngwana mosadi enwa o timela bosigo gobane mmae a mo pitlile a tsoga bosigo bo bogolo a tlosa moraka pela letlhakore laka legabunyane la gago le sa robetse mme a mo robatsa sefubeng sa gae a mpa a beya moragae a timetseng sefubeng sa ka. Go sasa ga ke tsoga ke re ke anyisa moraka ka bona a se a timetse empa ga ke mo kamakisisa go sasa ka bona e se moraka yeo ke mo tswetseng. Mosadi e mongwe a re tshe eno a ya phelang ke moraka ya timetseng ke moragao teng wa pele a fetola a re tshe ya timetseng ke moragao moraka ke ya phelang. Ba buisana jwalo pela morena ba ne ba le pela morena Salomone yeo lekileng ya re ka letsatsi le leng ya ba o kopa bohlale go Modimo o re o nne ke nne ke gona mohlanka wa gago pelo e kelello ya go atlolela setšhaba sa gago jwale nako ya gore a tso a sula mme Debra mogatuba wa ka e ne se e fitlhile ao Modimo wa ka re a lebogeng gobane o tlile o re bontsha se wena o leng Modimo o se beileng ya ba basadi bana e re ke tswele pele verse 23 ya teng e re morena a re e mongwe o re ya phelang ke moraka mme moragao ke ya shileng wa bobedi o mo fetola o re tshe moragao ke ya shileng ya phelang ke moraka ya ba morena o re ntlisetseng sabole ba tlisetsa morena sabole morena a re petsola ngwana ya phelang ka lehare le ne mosa

0: emu mogegetho o mong emu anke mogegetho o mong empa mosadi ya ngwana ya phelang e lengwa gae a segwa ke mana ka baka la ngwana gae mme a bolelelwa morena ka re ogo mongaka ga gompe go nnewe e lwa ngwana ya phelang a seke a bolawa empa o mongwa re ekeke ya e ba waka le ga e le wa gago a petsolwe e re ke eme mona moratiwa waka taba ya ka tsatsing ya ka jeno re bona basadi bana ba babedi ba duotswa ba eme ka pela morena ka lebaka la se etsagetseng taba ya ka bogolo ba yona mmedebora moratiwa waka le momamedi e mona tabeng ya se etsagetseng se entseng gore basadi bana ba eme ka pela morena salomone ke taba e bitswang destiny exchange destiny exchange ga ke e tlhalosa ka sesotho modimo a nthuse ke tle ke tsebe go e tlhalosa e le gore le momamedi a tlebe go e utlwisisa ke gore seo e leng saka seo modimo kapo legodimo a mphileng sona e ka nna ya ba se utswitse kapo kganya e leng e bewe odima bophelo ba ka yeo e leng sile e tobisitse go nna o na le kaekaetsi le mona ka ga re a tseba gore john tenten moratiwa wa ka e re mosebetsi wa senokwane kapo go sera ke go tlhaba go utswa le go bolaya go na le dintho tse utswitseng tseo e leng tsa rona ga re ntse re tsamaya ka gara leeto lena la bophelo badiri ke gutlwele ditabeng tsena tsa kata basadi bana ba duotswa e re ko bolelele e re bosimi bo bogolo ngwana o ile a tinela le bitso la morena jesu kristine ke le bokwe gagolo e re ngwana o ile a tinela jale e re ko bolelele go na le taba mona ga ke tsebe na go seng momamedi wa ka lesea la gago le e ka bang le ile la utsiwa e re ko bolelele lesea la gago seng gona e ka nna ya bakibua ka katlego ya gago e ka nna ya bakibua ka kgotso ya gago e ka nna ya bakibua ka mosebetsi wa gago e ka nna ya bakibua ka lenyalo la gago e ka nna bakibua ka lefatshe la gago la ditšhelete e leng lona lesea leo ke batlang go bua ka lona o seng gona le e kileng la utsiwa kapo la etswa exchange ka gara bophelo ba gago e re ko bolelele go na le dikatlego tseo gara masiu kapo bosiu bo bogolo di utswitseng ke sera go na le dikatlego tse bolailweng ke sera go na le dikatlego kapo mesebetsi eo ntate modimo a ne a itlisitse go wena kapo ditlhonolopatso tse ntate modimo a di tlisitseng wena ya ba di siwa ke sera batho go seona wena mosadi ke batla o tsene thapelong ya mofuta wa yona yeo o reng morena wa aka eng kapa eng e fetotseng eng kapa eng e ka ba ke tatlego yaka e ka ba ke kganya yaka e ka ba ke mogau kapo lereko kapo kgotso kapo thabo eng kapa eng le ka gara lenyalo laka le mosebetsi wa ka ke sitwang go tsitsa ka gare ona e ka ba ke dutse dinale tsa mofuta wa tsona ke batla go seng wa letsatsi lena wena o ko mphepolelo o ko re morena a ko nkele soko dinthong tsatsa ke neng di phela ya madi a swa ka lebaka la gore go laetsa exchange ka lebaka la gore lesodile la fitlha gara bosiu ya ba leng bagosileng ya ba leng
1: kaaleluya
0: ya ba lenta go phelang la nsia le go sileng go na le manyalo a bolaleng ke gore fela e be gara bosiu go laetsa exchange go na le dipolelo tse ileng tsa etsiwa kapo ditaba tse ileng tsa etsiwa kapo diketso tse ileng tsa etswa gore go be le that exchange gona re ko bolelele go seng ga letsatsi la kasono ke batla o feletseo modimo yeno wa legodimo ya o lentse la gae le le maatla ya o lentse la gae le
1: phirisakgweding
0: yone e ne ya mosadi a kontene so
1: Jesus
0: selaka ga ke re sela ntsentsiwa ya sekeke sa fetolwa ke motho le ba di a bolo sentsitse bake go seng wa letsatsi la ka jeno o modimo wa go tsiba gore wa tsoseletsa o kile wa tsosa masapo a
1: ntshume halleluya
0: kere go sengwa kere go bolelela moratiwa wa ka ale modimo ka gara legodimo ya sesiyo lefatshe la gago ga o seo modumetse o ntshitse polelo o re ntate modimo seo kileng wa nkgethela sona e le sata go sebo sentsing modimo wa ka o seng gona nkele kgepo sebele ke kgutlele go nna aeketsenya ka pela basang ka bosalomong ba legodimo bao ba fileng bosale ba gore batle ba laole ka bosale ba gore batle ba tsamaye ka bosale mobatiwa wa ka mmedebra le mo

0: motlhokomedi wa ka, go na le dintho tse re di bitsang di-destiny helpers. Go na le bana ba o phusang, ba o phusela pele gore o fitlhe mogolong wa gago. Go na le bana ba o phusang, ba o phusela pele gore o bone kgaya ya Modimo.
1: Halleluja.
0: Gore e boele e gutle ka sefukele wena o seng wa letsatsila ka seno. Ke batla o koritse Modimo wa legodimo gore ntake nkele tlhopho, ntsoselese ko Salomone. Ba lalelao ka go tsamaya ka lentswe la gago, ba lalelao ka go tsamaya ka bosale ba gago, gore tsotlhe tse e leng tsaka tse e leng disele di boele di phele. E re bo bolelele mosadi ena ga ba se ba eme ka pela Salomone gore go lepile morena ngwaneno wa go ke a rua ga a fie boselelwa, empa boselelwa gore ene mogegethe ka legare. Ke batho tsena la gore ebe botshelo jalo a re bolaya tele ya gape bolaya tateo le yona yone ba ba legodimo le ya gana. Ei aya rabos legodimo le na ga le gana, ga le gane fela ebile le laola ka nepo le ka tsoka. O tlile mo lo a tshereseng e leng sa
1: jibon
0: o le tsamaya ka bosale mo lefatshe le kekeng la boitisisa. E re ke fete ya moratsi wa ka, e kene bukeng ya Genese chapter 29 verse 31. Ke itse kgwedi ena ke kgwedi ya mosadi wa fa mo Aforika. Ke bua ka basadi, ke tlo bua ka mosadi ya bitswang Leya. Ga re ntse re theoa jalo-jalo e le gore re nne re ithute, e le gore re nne re gole, re gole meeng le maikutlong a rona e bang a ne a se a gatetse. Ga o bala buka ena ya Genesis chapter 29 verse 31 ya teng e re Jehova a bona go ba Leya o tlhoilwe mme a thibolola popelo. E batla e fenfenne mona mo ereng empa Ragele ya e banyupa. Ga ke taba tsaka dimono gagologolo dimona mo rereng Jehova ga bona go ba Leya o tlhoilwe mme a thibolola popelo. Re ko bolelele nako e nngwe taba tsena tsa bo mona le bosodu ba gore dintho di fetofetolwe le dikese tse tlang ka ara maphelo a rona ke gobane go na le foundation kapo mo e runyang teng taba ya lesoyo. Nako e nngwe ga o a souwa le wena go souwe batswadi ba batswadi ba gago le bantshene sentse theoa ka generation. But who sang Eriki Ubulen Mewaka? Luana Tetuaka Yama, who name or Sona, who can get a self sink out. Eri Jehova Abona Ubalea Usuidi, Kalevakala Soyo Ebamba Usuidi, and Ona Musadi, Kalevakala Rato Levala Nisteri, Leboeva Mutimotin, Unanimotimo Mahojimu Ubulen, Usona, Unali Karabu, Search Swankin Tatemjimu. Ka lebaka la dira seo potileng go na le karabo e fisang ke ntate Modimo ka lebaka la soyo e o soileng yona. Go na le dikarabo tse tlisang ke ntate Modimo ka lebaka la mona o kentsweng ka re a lefatshe la gago kapo o tlisitsweng ka lebaka fela maorebe motho utlwa fela gore eman elwa ga deserve dintho tse itseng kapelo ya gago go sengwena. Ke batla o kere Modimo thibolola, o boela ore Modimo katolola, o kore Modimo bula le a neng a kwetse ka ditšhaini, o ke o bule wena o le Modimo gobane o kile wa etsetsa bahlanka ba gang bo Paulo Silas-Silase ka ratlhogo. Romela lenyoro e ile gaore le tlo kena case yaka.
1: Jesus.
0: Ore morela tsotlhe tse tlamilweng ka lebaka la bosodi, tsotlhe tse tlamilweng ka lebaka la ten le destiny tsa rona, tsotlhe Modimo wa ka ya lokileng tse fetotsweng ka lebaka la ditshwago tseo motho a kileng a dibeya. A morela o senthimolola o katolle o be o bule Modimo wa ka ya lokileng gobane le lentswe la gago le a tlhole re mo wena o butsing. Ha hona mang kapo mang ya ka ema o kwala.
1: Ai.
0: O le Modimo kweteng. Ha hona mang kapo mang ya ka bulang.
1: Jesus.
0: Le ho ntse ke bua le wena bo le bo di sinte muratu wa waka. Ke ba tsa uko ye ne ho se wa le tsafila ka jelo. Le ba bona le patela ho le se. Ke bo tsena. Ke o ka ge

0: Genesis chapter 1 verse 3 so ere le pompile le le sina se bubeo ele uri ma uri ba stella ma le ntile te le ntila uri mo le ore le le matsa i bile le pila ya ba le anzo ali re le le di la hai so le gra tawi a tatsi le le se mo ali tatsi le la o ba le modimo le te bi lai ya ba le patsi la ka le sine di le Mojimo, aso se asana nia na munda Solomoni, ho asule na katuka, utegele na samuratu waka, hauka isakati ya hisini, wale mojimo waka murela waka, chunga ule murela le mpulusi wa mpilo waka, kichincha sila, kibata kichincha liwa, kikekiene kitwane le musami, nukile na ya matapela Solomoni, hai mara mpulusi. Jeremiah 33, verse 3 again. Erebisa hunda, make it a waraba.
1: Yeah.
0: Nese patuense sanitine. Chale husenwa le satila gajenu. Kibata ukwabisi humurimu. Hubani haumubisi tela. Ufana kate piso. Ya ure haumisa hunda. Kisa waraba.
1: Jesus.
0: Oh, erebisa. Tunali murimo se kale tsatsira tsatsira no kungulele ha o ka wa sheba ne de bra le bana me di ba ha buka ya Johannes chapter 2 verse 1 ya ti oh shida kona le mosolo wa pele wa Jesu a kile nga u yetsa kona le mosolo wa pele wa Jesu a kile nga u yetsa a buetsa mane kana ya haleluya Jesu na le mokitini kona le taba e ke rata mo Jesu o re ho musadi musadi taba ya ka le wena ke Jesu haleluya haleluya musadi una tle pele a Jesu go bana hono na le veini e steady le
1: ai
0: ya ja la boss kore ho na le veini e steady le
1: Jesus
0: Go to the house. Taba ya hao ke ife
1: ya
0: mosadi taba ya hao ke so se hona ke o botsa potso e tshwana go bane ke batla go kholosa gore o tsene kara 50 ga se o tsene se o re mona ke mo ke bua le modimo wa ka teng e le o tsene le ditaba tsa hao gore veini e perile kara bo pula ba hao Jesu a tlo ka boela e ye tsa. Ha ke tsebe na steady re in which area of your life. E ka nna ba steady e ka ra le nyalo ho burutu. E ka nna ba steady e ka ra mo sebetsi ho burutu. E ka nna ba bana ba o tuwa di tshelete tsa monna di mining. E sali di fasta o matha o sa kete. Di a jadi bile di fedile. Ore mosari taba ya hao ke tu sengola gore nyela ya mosari wa mo Afrika hona le Jesu ka mosolo wa hao wa pele a kile nga wese mutiji o isa puso ore mosari taba ya hao ke sina ke mo sa puso e tsana mara tsuba ba ka re ke re ho motimo re ho Jesu re ke re lo khuma madinga lo ntsa rona tse re mo kgetsetseng tsona re ke re bue ditaba tsa rona ha ho thusi ho ya from pillar to post ebe re ntse re kena mona le mane re bolela ka tsela eo re imetseng ka teng re bolela ka tsela eo bophelo bo re sokelang toka ka teng e re ko bolelle ka nako e nngwe o lokela go ema o ke kgato ya go fetola tsela ya go bua gobane lentse le ka phedisa kapo la bolaya leleme le ya phedisa kapo le ya

0: bulaya. Jwale ho sengona ha Kreste a ubusa when I was experiencing the bohloko ba re o experience le taba ya destiny exchange wa bona hore dintho di a kena ka hara matsoho fela ha di dule le ha e ba di a kena o sulafallwa ke tsona ho tloha mosadi keneng potso e teng o le mosadi taba ya hao ke hai go na le modimo o magodimo o mmede Abraham ratuwa wa ka le mo mamedi ya lebeletseng gore a utlwe se o tlileng ka sona pele gae ntate modimo a le sono le fa ntate modimo a le boloke ntate modimo a phamise ye molemo madi kuteng mautlwanye ka re robeile e re ko bolelele bukeng ya Joel chapter 2 verse 25 o re ke tla o buseletsa
1: ai
0: seo seele bo golane botsweng badisa go na le modimo wa puseletso kgweding ena ke batla o iphe monyetla kgwedi ena e santsane e tshwere thekeng tsena e ka re e tla sekama o ko reng tate ke etsa qeto ka lebaka la tshepiso ye o e entseng ye o reng o tla mpuseletsa
1: alleluja
0: godima bophelo ba gago o ke o re morela lefatshe laka le tlhoka lentse la gago gore o re leseri le be teng le tsebe o boela le ba le sebopego lefatshe la ka morena le tlhoka letsolane le kile la maelisa lentsitlilise le madinyaka gorego ge wena o le modimo o kgethetseng yona o jesus nate modimo re a leboa mede brandimelela ke bela ditsapetere ditile gore re tlokwala bolele modimo wa legodimo setšhaba sa gao ke sena morena ya nang le maatla re sebeya ka pele go wena modimo wa ka ya lokileng kgweding ena ya mosadi wa moaforika morena ke bitsa go wena modimo wa ka ya nang le maatla gore o kene ka ara lelapa le leng le le leng o kene ka ara pelo ya mosadi e mong emo disabole tse e bang dikile tsa tlhaba modimo wa ka ya lokileng go sonwa diabolosi o tlhaba go utswa le o bolaya ga e ba dikile tsa ba ama a modimo wa ka ka lentse la gao le phelang ka lentse la gao le maatla phedisong tse e sileng tsosa masapo a sileng re etsetse ka o loka modimo re tshwana le dafita o sengola go ntse go le jalo e le mogope wa rona wa kgaphatsega legolole le mogaodi a re latela gobane re batla go nka kgatso ye ntšha yeo re reng batla go bula peidi e ntšha ge tsonela modimo wa ka ya lokileng tsolo ka o tshwa bokeng ya esaya o re re seke ra ba tshaba rabaraba ka gona o tshuwa wa re tshepisa modimo wa re you will walk before us modimo wa ka ya lokileng tsamaya ka pela mosadi e mong le mo ka ra setšhaba sena sa gago tsamaya le motho ye mong le mo ka pele go bona gobane lentse la gago re ke wena tsela le nnete le bophelo modimo wa ka re kopa tsela go wena re bontshe tsela modimo wa ka ya lokileng gore maphelo a rona a boele a loke gore mafatshe a rona ntate a nke sebopeo se setšha se e entseng ko ene oh jesus hai wa tsebana ke bothata-thata-thata-thata bo boholo ke nako ke nako mme debra moratiwa wa ka le momamedi wa gago yo ntate modimo a re sile monyetla gore re tle re kopane ke batla go bua tlhonolo fatshe godima motho yo mong le mong ke batla go declara gore ke re mamati otlhe a neng a kwaleile a sitwa go boleya ka pela mang kapo mang go na le modimo o magodimo o tshwereng dinotlholo bothata bofe kapa bofe le ga e ba ke ba bokodi o re ena ke Jehova Rafa ke mofodisi ga e bukeng ya Jeremia jwale wa bua o re ke tla o fodisa go na le ditshepiso tsa ntate modimo tse go lokelang go itshwarelela ka tsona o seng gona tsamaya moratiwa wa ka o tshware lentswe le na la ntate modimo le phelang tsamaya moratiwa wa ka o tshware lentswe le na la ntate modimo le maatla o tsamaye ka matlha a lona mamati a bulege ganya e teng ai lesono le le mogaudi a re latela o seng gona mede bra moratiwa wa ka ke lebile o sono le fale le bamamedi ba gago e re ko fe dintlha tse o feleletseng ke sebeletsa mane kerekeng ya Lion Rock Prophetic Ministries Masianokeng ga o ya o lebile mafiteng ke motlakase wa pele o ka tlasa tsela motlakase wa pele wa bobedi o ke motlakase wa bobedi o tlasa tsela

0: Tala qetello nya ditaba ke hore God will restore. Modimo o tla o buseletsa.
1: Oh yes.
0: Alo tsena mamela sa masalo so thotlametso tsa rona e me fela ho ye le shume le motho mong hantle re fogaletse hora ya le shume ntumelle re kene ka mogahlelo ngwane wa thoriso. E re ke tse tsena. Re skebe ga kena ka ha ga khumamelo ka pelenyana. Le khale ha skebe ga etsa njwalo ha skebe ga etsa jwalo ona mamedi wa Salma Salisotho ha re etse ntjena peng le letho ho etsa la jwang ha e ka e ka re dipina tse di batla re ka nthong ka khumamelo ntje a the rona ga batla ho ya ka thoriso

Cheers. Yeah. Yes.

the cell and I'm such a number. I saw them.

na ile modimo ka re hona le nako yeo di ntho di ka tsaetsalang di etsa hala fela hore o tsepa maisha maikutlo a hao ho tsona e seng ho modimo yone tsatsing lena ke batla ge ke re tloetsa ignore di ntho tsohle tse bang di upota potile ho seng e be jwale o tlo shebana le modimo hallelujah me re tlotla re tsama jwalo ka mantswe a re modimo ntjarise ha ke tsebe mogatuwa waka hore na morolo o hloka modimo hore a ka o jarise ona kwa mofuta ofeng ha ke tsebe mosadi hore na o hloka modimo a tsama le wena ka hara leeto le fela bophelo ha ke tsebe mohlankana ha ke tsebe morotsana ha ke tsebe monna wa modimo hore na sena se o hlokang hore modimo a ke a o jarise sona ho seng ona ke se fina empa re tlo tsamaya ho seng ka mantswe a reng oho modimo a ka njarise o na le mminathoko a reng ha ke tshela noka e ntsho ke nyahama ke teba modimo mpalamise maqhubu ore modimo mpalamise jwale rona o seng hona re tlo re modimo ntjarise hona le a re modimo wa ka mosebetsi wa mankeke ka o etsa ke le mono modimo wa ka ntjarise ho na le a bua mantswe ana o seng a re modimo wa ka lelapa lena nkeke ka le tsamaisa ke le mongwe modimo wa ka ntjarise ho na le a bua mantswe ana o seng a re bana bana nkeke ka ba hodisa ka bohlale ba ka modimo wa ka ntjarise ho na le a bua mantswe ana o seng

modimo wa rona ha sa re jarile o boetse o tswala pele o reke le pepile ke batla o dumela hore mofuta wa motho o pepuang ke mofuta o sitwang ho itsamaisa mofuta wa motho o pepuang ke motho e monyenyana na konye o pepuang mosadi ha ka pepa ngwana wa hae ka mahetleng a hae le hore na o tseba o tsamaya kapa ha so tsebe o tsamaya na konye o a mo pepa ngore ngwana ka ntumelle ayayayaya moya o hanale na nthuse ore ngwana ka ntumelle ke tlo o fetisa mona moo ke tsebang hore wena o keke wa feta teng nakong eo mosadi a pepang lesea la hae ore le ha o ka hwa etsahala hore e be mona moo ke fetang teng ho na le meutlwa ho na le dintho tse sa lokang bakeng

0: ke manye o re ka ga mo lekanya le moya o halalela ke manye o re ka ga mo lekanya le ntate modimo wa rona ke manye o re ka ga mo lekanya ke matla feng a o re ka ga tshwantshang ke matla feng a o re ka ga lekangang le matla a modimo na o le nka ga yona e ka nna ba utlwa e le boima jale modimo wa rona o seng gona o tla ka mantswe a kgothatso o re ngwanaka ke tla o pepa o re ngwanaka ke ile nne ka jara bagolo ba gago jale ngwanaka ke tla o jara a ke tsebe na o batla modimo a o jariseng o seng fela modimo ke gona a sa tlo e jara re ke be ra shwella ka gara nthwena ntate modimo re ya leboa goseng ka lebitso la morena jesu re ya leboga kgosi ya rona re ya leboga matla a rona re ya leboga tshepo ya rona re a leboga wena ya phelang re a leboga wena ya busang re a leboga wena ya o borena bodutse lehetlelagae re a leboga wena o leng sediba se maphodi sediba se monate re a leboga wena o le lefika le tihileng re a leboga wena tshepo ya dilemo tse tlang re a leboga wena yeo galalelo e leng semelo sa gae re a leboga o mohlomphehi re a leboga o dutse setulong sa gago sa bogosi re a leboga kganya yotlhe ke ya gago re a leboga matla otlhe ke ya gago o modimo o lokile le goseng o modimo ga o na ya tshwanang le wena o modimo dikerobime le dirafime le tsona di le tsa kgowa di hweleletsa di re o ya halalela o ya halalela mohlomphei o ya halalela o ya halalela o ya halalela o ya halalela o ya halalela o ya halalela ga o na modimo ya ka bapiswang le wena moya o halalelang wena o dutse tironeng ya gago moya o galalelang o ya ipitsang jehofa wena o modimo o phelang re a leboga setshabelo sa rona re a leboga poloko ya rona re a leboga matla a rona re a leboga o tshepo ya rona o modimo o lokile o modimo ga o na ya tshwanang le wena o modimo galalelo ya o lokela o modimo ga o na ya bapiswang le wena moya o galalelang o modimo ya e tsang tsela le mo tsela e leng siko re a leboa wena lesedi la rona re a leboa wena poloko ya rona re a leboa setshabelo sa rona lebitso la gago le letle le goseng lebitso la gago le lokile le goseng lebitso la gago le tletse kganya yaka bapiswang le wena ke mang yaka tshwantshwang le wena ke mang a re somone le goseng a re somone le goseng wena o jehofa rafa wena o jehofa nise wena o jehofa el shaddai le
1: lebitso la gago ke Adonai, re a leboga le o seng
0: ka lebitso la morena Jesu. Moya o halalelang, moya o tletseng ka borena, moya o tletseng ka go busa, busa dipelong tsa rona o seng, busa malapeng a rona o seng, busa mesebetsing ya rona o seng. Inkele taolo, inkele borena, inkele taolo, inkele borena. Usa moya o halalelang.

me yo halalelang re hloka o jariswa ke wena. Ha re ka ra jariswa ke batho batho ba ka gathala. Modimo wa rona re hloka o jariswa ke wena. Maya o halalelang re jarise o se. Maya o halalelang tsamaya le rona o se. O re etelle pele o re pepe. Maya o halalelang re hloka o jariswa ke wena. Ho na le batho bao re ileng ra ba tshepa hore ba ka re jarisa mara ba re phoqile. Ho na le batho bao re neng re dumela hore ba tla jarisana le rona ho ya tswa qetellong, empa kajeno lena ba re fetohetse. Ho na le batho bao re neng re dumela hore ra ba le teng, boima bona bo ke ke ba e ba teng, empa re hloleile ba bohle. Jehova re jarise. Re jarise monghadi, re jarise wena ya leng teng, re jarise wena ya phelang, re jarise wena ya itseng re golele tsohle mme re di golele ho wena. Re jarise wena monga bophelo, re jarise wena ya phelang, re jarise wena ya tletseng lerato, wena ya tletseng mosa, wena ya phelang, wena ya leng teng. Re o hlomphile hoseng hona ka lebitso la Morena Jesu. Re isa kganya yohle, re isa borena bohle ho wena Modimo wa rona, hobane dipoko di a o tshwanela le hoseng. Ha ona Modimo ya ka bapiswang le wena. O Modimo o eme o le jwalo. Moya o halalelang ha eba o kgumametse ka ho fosahala, Modimo wa rona re tshwarele. Empa ha eba ke ka ho nepahala hoseng re o kgumametseng Modimo, re rata ho leboha.

gere le bitso la gao le letle le bitso la gao le lokile le bitso la gao le tumiswe ka go sa feleng moya o galalelang re tlo kena lentsweng la gao modimo wa rona tlo bua le rona ka lona tlhonolofatsa eno tlhonolofatsa yane moya o galalelang ka lebitso la morena Jesu modimo wa rona o modimo wa puseletso mme ke gona o sa tlo re buseletsa buseletsa eno a buseletsa yane restore ka lebitso la morena Jesu moya o lokileng ro tshepile ka Kriste morena wa rona amen.

motlankana wa hae e hule o tsamaye o seke wa ntieisa ha ke kaletse ha se ha ke o bolella a tloa jwalo a fihla mo monna wa modimo thabeng ya gamele monna wa modimo ha mwana a sale hole a re ho ke ha se mohlanka wa hae bona mosadi wa shuneme kiane matha o mo gahlametse o re ho yena hleka o sadutse hantle le monna o sadutse hantle le ngwana o sadutse hantle na a re kidutse hantle ya re ha fihla ho monna wa modimo thabeng a motshwara ka maoto ke ha si ampe a batla ho mosuthisa empa o monna wa modimo a re motlohele hobane pelo ya hae bohloko mme Jehova o mpatetse ha ka ntsebisa ya ba mosadi wa modimo ore ya ba mosadi ore hleka ke ne ke kopile ngwana moraho wa ka ho mohlaba ka hongna ana ha ke aka kare o seke wa nthetsa ana ha ke aka kare o seke wa nthetsa ya ba Elisha ore ho ke hasi itlamele theka o nke lere la ka ka letsola hao o tsamaya etle re ha o gahlana le motho seke wa modumedisa ha motho a o dumedisa o seke wa mo araba o be re le re la ka hodima sefahla sa ngwana mmangwana are ka Jehova ya utlwang le ka moya ha o utlwang nke ke ka o sia ntate ke lentswela hao ke rapela ka lebitso la morana Jesu hore re sa tlo bua le bana ba hao ka lona modimo haibe wena ya tlang ho letoloka timetsa borona hemong ha di ho phela wena ka ho rona o seng hona ka lebitso la morana Jesu Christ wa Nasareta ke a leboha ke bala ditaba tsa mosadi yo re safuang lentswe lebitso la hae empa a reletswe ka motse o aneng a phela ho ona wa shuneme lentswe la modimo ha le bua ka mosadi enwa le re ya ba hona le monna ya ntseng a hahola ka hara shuneme a bolella setšhaba ka lentswe la modimo ya ba mosadi enwa o yela mohlanka enwa wa modimo hloko a mo haela ntlo a mo fepa a re eno re ha o tswa bolela lentswe la modimo ebe o fapoela mona o tlo ja o be o phomole ya ba monna wa modimo ha se a ntse a ya sebakeng sena a botsa mohlanka wa hae hore mosadi eno a ka etsetswa nna ya ba mosadi o a bitswa hore le a mpona ha ke hloke letho ke ne ke mpa ke le etsa hantle fela ke batla ho hlompha le ho hlokomela tlolo ya ba mohlanka wa mohlanka wa modimo o re ha isale re fihla sebakeng sena ha ke so bone ngwana le ha ile mona mosadi eno a re ha hloke letho empa ona le ntho o ke ithutileng yona ke hore o hloka lesea ya ba mosadi enwa banna bana ba modimo ba mo rapella kapa monna wa modimo a mo rapella a ba le ngwana mona mo re balang hona teng re bolella hore ya ba ka letsatsi le leng ngwana wa kula ya ba ntatae wa monka o mo tlosa masimo o fihla mo tlisa ho mmae bibele e re mmae a mo fara mangoleng e ka nna bona ntse a mo rapella e ka nna bona ntse a bua le modimo ka ngwana yena empa ya ba ntae mo hlola ntse a le boemong bona bo ya ba ngwana wa shwa bibele mo re balang hona teng re ngwana ha sa shile a mokuka fihla mo bea malaong a monna wa modimo kapa ka mo monna wa modimo a neng a phomola hona teng a mo kwalla ka mono mosadi wa shuneme a ngwana a kata ho shwa ya ba wa monka mo isa sebakeng se nepahetseng a re ho monna ha ntumelle sele a re ntumelle transport e tshepahalang ke tle ke ye ho monna wa modimo monna wa hae mona 22 e re ya re o lo etsang ho monna wa modimo hobane ha se sabata ha se letsatsi leo ka lona o ye ngwe hlele monna wa modimo ka lona a re a se ka kgathatsa ya dintho di lokile a re ke kgotso mosadi wa shuneme a re ke kgotso ngwana hae a shwile a mo kwalletse ka tlong e ka go

Jesus. Mosadi wa shuneme a kala esele. Are ho mo hlankana yena ane nga tsama le yena a re tsama ya ka pele o sike wa ntia isa ha ke sa o la la jolo hona le mo ke potlake tseng hona teng ke tatatse thuso nyaka ke tatatse mo ke tsebang hantle hore ha ke fihla teng ke tla fumana tharollo o ile mosadi wa shuneme ke a gola tseleng mona o ne a ntse a re ke a o tseba ke o bone maobane ga o bula popelo o mpha lesea a re ke a tseba ga o le teng dintho di a loka a re ke a tseba jaso wena o ntekane o tsamaya tseleng mona mosadi a salela le ngwana ya shweleng a jetsa modimo seo a leng sona a gopotsa modimo e ba o a tsamaya a mosadi a maatla mosadi a sa tshwaneng le basadi ba bangwe a neng a ka itlhaba ka mahlomola e ba mosadi o sita o itlhaba ka mahlomola ngwana wa gae a le mong a shwele e ba mosadi o sita o itlhaba ka mahlomola a kwaletse setopo ka tlong e ba mosadi o boloka le kunutu la gore ngwana o shwele e ka gona re na ganka le jwa tsang ka thusa ke nna na lona ganka le tsebisa le ka tsosa ngwana naga na le ka ba le matshediso na le ka busetsa ngwana go nna na wa tsamaya mosadi wa shuneme bebele re ga tlalemane monna wa modimo a mmona a re go motlhanka wa gae matha wa tamela mosadi wa shuneme o mmotsa na dintho di sa le gantle na le sadutse gantle le ntate le ngwana ga bona ke gase mosadi yone a ka pelong a re ga ke tlo bua letho le ke gase gobane ga ke atla go yena ke tlile o motlhanka wa modimo ke ena fela motho yo ke tlo mo fa molaetsa wa ditaba tseo ke tlileng ka tsona sebakeng sena ga fitlha o feta ke gase fela ga batle o bua letho le ke gase gobane ka gona re ke gase ga o a ntshwarela letho go na le yao ke tsebang gore o tshwere karabo e tswang le godimong sadi wa shuneme o kopana le motlhanka wa modimo o re gobaneng ga o nthetsitse o itse ke tla ba le ngwana e o teng jale ke ena o shwele ka jeno o re pelo ena ya ka e botlhoko e rotha madi empa o na le ntho ke e ratang ka mosadi yona ka gara botlhoko a gopola gore o na le moo ke fumaneng ngwana eno gona teng o re go motlhanka wa modimo ga a batla gore a tsamaye le ke gase o re ka jehova ya utlwang le ka moya wa gao utlwang a re nke ke ka o tlwela sebakeng sena gobane motho yao ke mo tlhokang ke wena o letsatsing la ka jano ke batla gore wena na momamedi wa radio Lesotho ke batla gore dintho di a etsagala lefatsheng la bophelo ba rona empa o na le modimo yao re lokelang go bitsa go yena ga di se di etsaetse ngwana yana yana o mo kopileng go modimo ga se a tswile taolong a se a sa etse dintho ka tsela o nonagana o le ka yona o le motswadi wa gae se ke ba wa mmitsa moleko go tlala go modimo ya o file ngwana no jwa tsa modimo gore mpho yana o mphileng yona e nkakile modimo ke kopa o e lwane jalo ka modimo ga e ba mosadi o sia ngwana a shwele ka tlong ga a jwetse bagaisane ga nke fono a letsetsa bakgotsi a letsetsa batswadi ba gae a tseba mosadi yao a suta le o letsetsa fela basadi ba e ka nnang ya ba o ne rapela le bona a ya go modimo ka boemo bona ka sitwa ke motsheyare go ya go modimo ka boemo bona boo kwalela setopo seno ka tlong e be wena o ya go modimo kwalela setopo seno ka tlong o ya se gutlwaneng o le bitsa modimo o mo jwetsa gore modimo boemo bona bo nkakile ke rapelela o thusa le go tlholelwa ke wena ka dinako tse dingwe mo mamedi re ya go modimo e be re tlhoka kutlwisiso ga dintho di se di re kaka re tseba go ya go yena ga re lo kopa ga re kakeya tseleng ga re tsebe go gutlela go yena gutlela go modimo ka boemo bono mosadi wa yeso kgweding ena e ka nna ya ba monna yona eo ya monye ka nna ba o nyetswe a sa le dilemong tse a na sa latlhetswe ke tshepo empa ya ba o bitsa go modimo gore modimo ke kopa o ntlhonolofatse ka molekane modimo o yentse jalo molekane yona o yetsa dintho hana o fela mosadi wa modimo gutlela go modimo modimo yana yao ya ile o fa yena e sale yena le

hona a ka lukisa maemo a ka tsitsa dintho mosadi wa Shuneme wa na o sia monna yena wa modimo ane nga tlile ho yena o re ka Jehova ya utlwang ke ka o sia sebakeng sena gena le ho etsa phoso ya ho rapela ebe re tloa ho modimo re sile karabo re sa yemela sike ba tloa ho modimo so fumane karabo dula dula dula ho modimo fihlela ho rabela dula ho modimo fihlela ho fumana karabo ya hao sike ba etsa phoso wa tloa botemba modimo dula ho fihlela ho araba ka dinako tse ding re a nyahama gobane modimo ga re arabe ka nako o re batlang ka yona ke modimo ya arabang ka nako ya high ske ba wa tloa thapelong dula go ntse go le jalo ga e batsiung yana o ke ke wa palama tonki jalo ka ga o thoine le transport e tshepagalang e seng boi e ka reng ga e fitlha ya tsamaya maemong otlhe sheba palama mangwe le ga o siung yana o bitse go modimo palama mangwe le o lle go yena a le ntwe ke e ratang ka mangwele wa tseba le ka ga o eme ka maoto a fitlhelwa ke mokgathala o latela bodutu bo o fetang ka ga bona sheba mangwele a tla o jaga a tla o jaga ka ga mokgathala e ba o heletsa go modimo o re modimo ngwane ne o mphileng yena sheba se ka ba etsa phoso wa bitsa ngwane o moleko se ka ba wa etsa phoso wa mo bitsa moleko jetsa modimo ka yena ikwalle ka tlong bitsa go modimo ka lenyalo leo la o kakileng modimo ga a tlholwe ke letho ga o theowa ka ditemana tsena gothwe motlhanka wa modimo a fitlha sebakeng seno a etsa mosebetsi wa ga ya rapelela ngwana e ba ngwana neng a shilo wa tsoa gopola gore monna wa mosadi wa Shuneme o ne a sa tsebe le gore ngwana ga e o shwele o ne a sa tsebe ditaba tsena empa mosadi eno a matha a mathela go modimo ka boemo bona e ka gona ntse a re seemo saka se ke ke sa dula se le jalo modimo ka sebele o tla se fetola wa tseba go na le modimo ya tsebang go fetola maemo a rona modimo yena eo a ileng a tsosa mosadi ngwana mora wa mosadi wa Shuneme e sa le ena le o tsiung yona yona yo re phelang go yona ga so fetoge o ka bitsa go yena a tsosa dintho tse shweleheng ee monna wa modimo o ka bitsa go yena ga lelapa le o kakile jalo ka tlhogo a ka busetsa dintho maemong o ka bitsa go yena motšha kgweding yena ga o bona bokamoso ba ga o bolatlhega ka bokamoso ba gona ga bolatlhe ke modimo bolatlha ke maemo a lefatshe lena bitsa go yena tla busetsa dintho maemong o tla busetsa dintho mo wena o le motho o ne ngwe di tsebagadi le gona teng mona ke mmusong wa dira ke lefatsheng dintho di a etsagala ga e ba di ile tsa tlhaela mosadi wa Shuneme mosadi a neng a tshepile le go dumela modimo gobane ga o bala ditaba mosadi fela ya sa tsebe modimo a ke ke a tlhokomela batlhanka ba gae di tla o tlhaela di tla o tlhaela o dutse positionng o sa sisinyeya se ke ba wa tloa bitsa go yena tlhe gobane ke tshepo ya dilemo tse tlang modimo ke lefika le etileng modimo ga a tsebe go re tloela o re lebitso la gae ke kgobošiane e thata-thata botlhe ba tshabelang go lona le ya ba boloka hoseng bitsa go yena hoseng bitsa go modimo letsatsing lena ka ga boemo bona bo bo fetang ka ga bona ee wena o le motho itlhile bo o phagametse ga e ba mosadi o ile a tshepa modimo ngwana a shele o kwa motshepe boemong bona motshepe ka gara boemo bona boo gobane lentsweng la gae o re ga gona letho le gale le leng le kekeng la etswa ke ena o di etsa kao fela modimo ya ileng a tsosa mora wa mosadi wa Shuneme a ka tsosa bokamoso ba lenyalo la gago a ka phedisa ngwana gago eo lefatshe le ne le opadiatla le go le qetile ka ena go na le modimo ya ka etsang thwentšha go na le modimo ya ka shanofatsang satane ka lenyalo la gago go na le modimo ya ka shanofatsang satane ka lelapa la gago bitsa go yena he le lesatsing la kajeno gobane e sa le ena modimo yena eo ha so feto ile tsiung yena yena e ntse le modimo motshepe mina thoko e mongwe re re ya motshepa le ga maemo a sa tshepise gobane ke modimo ya re tshepisitseng ke modimo ya

0: tsebahalang re tlisitse modimo ho shele sa sinla ka jeno re o yetetse re tla o jotsa ka modimo ya sasitweng ke letho re tla o jotsa ka modimo ya etsa mehlolo lebitso la hae ke Jehova lentswe la hae witsa dintho tsohle tsa o re di kopang re di kope ka lebitso la Jesu bitsa lebitso o sen ka hara boemo o tlo bona ha dintho di loka modimo ke modimo ya sasitweng ke letho modimo ke modimo wa puseletso ke modimo ya ileng a buseletsa mosadi wa Shuneme ngwana wa hae a ka o buseletsa le wena maemo a ka loka motshepe hle o ya tshepahala modumele hle hobane ke modimo ya etsang dintho ka ditsela tsa hae moprofeta ke kopa ho o kolahlele molangwana wo o tshwereng
1: Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nna ke motho e ke leng selalane haholo. Ditaba tsena ho seng hona. Ha di bua le rona, ha be re ithutile kapa re utlwile ho bua ka mosadi. Mosadi wa senatla. Ke tlo kopa hore ntse re tshwere hona mono ho mosadi ena wa senatla. Re tla re mathele bukeng ya diketso tsa ba apostola chapter 9 verse 36 to 42 hallelujah
2: amen
1: mo teng re tlo bona mosadi e mong hape mosadi ya neng a ikgethollotse hallelujah bo mme re bohlokwa ha re tie matheka rona a tlangwe a tie hallelujah tshepo e sale teng hallelujah bo ba le modimo o sana le rona tshepo e sale teng hallelujah
2: amen
1: hallelujah dinako di khutsufetse haholo di batla mosadi wa senatla mosadi ya ka e mang ditaba di le thata hallelujah mosadi ya ka reng ke mone ha nlwanela hallelujah hone hona le mosadi motseng wa jopo ha ke na ho e bala molemong wa nako mosadi yena ho thona a tsamaya ka bohlweki mosadi yena o ne a sebetsa ka bokaka ka ho tshala modimo hallelujah e le mosadi ya ka hlokomelang basadi ba bang e le mosadi ya ka fixang dikrone tsa basadi ba bang e se mosadi ye ka reng ha bona mosu ya ka manyekwa ya ba o mathela khoneng lo tsheya ka mosadi e mong haleluya go thona ba gokela diaparo ka mefuta ya tsona o na na le matla le sebete sa watamela mosadi ya nang le tlhoko haleluya modimo wa rona o bane o teng modimo wa rona o bane ha o na le yena o ne mosadi o etsa dintho se mo kgatlhisang ka dinako tsohle haleluya go thwina kwa itse ha ntseya ya ba metabita wa re siya ya ba meta bita nako ya haile fatsing ya fihla ya gore a falle haleluya go bane ka o fela re letong nako e jalo e tla fihla impa modimo o itse go rona re tshepe go yena re bitse go yena haleluya ila re nako nye o tabita ya seng ya re sile nako nye ya shuleng me ya go ya bahlolo ha di akeleketla magemeng a bona modimo wa bona dikeledi tsa bona haleluya ya re modimo ha o kwa lo sa bona ya ba mohlanka wa hai wa hlase ba ke nseno haleluya itse petro se ha fihla ba sadi ba hlona meng ba lela ho yena ya ba petro se ye sa ntwentsha haleluya ke tlotla ke re go rona hlegele ba sadi ho seng hona ha re ke re be ba sadi ba ka lelwang ha re ke re be ba sadi be ka reng ha re na le mathata a mathata a rona hlomola dipelo tsa ba sadi ba bang ke ke re be ba sadi be ka reng ka mokatsa siletlang ha o tla timela ho kobele ba ka retele ba re modimo e sinyenwa hlela kopa ka le biso la mogena jo sa re fetwe mbasadi ho ba modimo o re tshepile modimo o re tshepile ke le basadi o re di nthotso hle molemong wa rona le malapa a rona di kaloka ke mogona ho thweng re tsama jwa le ka basadi ba bohlale haleluya ke bona mona mo metabeta itse petro si ha sa mo rapelletse ya ba bophelo bo a hlaha haleluya ke batla o dumela hape hape ke kadima mantswe mme wa ka kere ba ile ba khutlela ho petro o subane ba tsiba go ke mohlanka wa modimo ba ile ba bona gore meta bitwa ne re sa iphena o tswa sithathong empa ke re mofue ke modimo ho le ka no re le boe bom bona re khutlela ho modimo a khutlisa tabita wa rona go ba ne bo phelo bo tlo thata pala ka ntle ho yena haleluya ke tlo go ho rona hleba sa di ba ma Afrika ha re ke re re ba sa di ba ka fetwang ha re be ba sa di ba ka lelwang ke ba sa di ba bang ha re be ba sa di ba nang ntatso ha ba sa di ba mabua ka bona haleluya.

0: beng basadi ba batho ba kekeng bao mamatha ba bua ka bona halleluya ba ka tlisang phetogo ka gare go malapa a batho ba bang a nang le mathata ga o atamela a tsebe go ke ya mo kile o fumana tlholo gobane eno mosadi o apesiswe ka moya o halalelang ke a leboga
1: halleluya moprofeta o tiisa taba ena o re dintho tse re latlhegetseng ga re ka raya go modimo a ka re buseletsa re tshenyo re nang le modimo wa puseletso itshwarelele ka modimo enwa ya ileng a buseletsa mosadi wa Shuneme mora wa hae ya ileng a buseletsa basadi bana ba ba tlhola ga dimpho ga di ena ya mosadi e neng e ba tlhokomela ka dinako tsotlhe le wena modimo wa ka o buseletsa dintho tse ileng le wena modimo wa ka o tsosa dintho tse sheleng bophelong ba gago motshepe ke modimo wa puseletso motshepe ke modimo ya ka gotlisang dintho ke modimo ya tsebang go busetsa dintho tsa rona tse ileng ke modimo ya tsebang go beya dintho ka mahlopha o itshepela mofuta wa batho o ka motshepa ga dintho di le tsena ke e kere go batho lentswe la modimo le sebeletsa batho ba le dumelang menathoko e mongwe re utlwa lentswe la molemo le rometsong go rona ke Jesu o re le lekuke ka tumelo o re ga le lekukile ka tumelo matla a lona a ka fetola dipelo matla a lentswe la modimo a ka fetola maemo a gago matla a lentswe la modimo ga o lekukile ka tumelo a ka o sebeletsa tshepa modimo gobane ke modimo ya tshepagalang tshepa modimo gobane ga a tlhole ke letho re mo tshepa le ga maemo a sa dumele gobane ke modimo ya tshepagalang re a leboga re a leboga seonyena tlhe ga re itshepele modimo ga re qala mona re itse re tswa tshebeletsong e bitswang Amazing Glory tlasa boetapele ba moapostola matshwele ya ba re re yona e fumane ya sebakeng sa ga tshosane ga o ka gatlhwa ke go etela sebakeng seno re kopa sebakeng sa di-direction re o fe dinomoro ke 58 40 60 60 ke kopa go di pheta gape ke 58 40 60 60 ga re tloa sebakeng sena ke kopa le ga o ka lebala dintho tsotlhe tseo re di buileng se kebe wa lebala gore re na le modimo wa puseletso ga o ka wa gopola mantswe yana o tla tseba gore le ga o le ka gara maemo o tla tseba go mo bitsa gore modimo ya nkileng ka utlwa basadi bane ba bua ka ena ba re wa buseletsa o kompuseletse dintho tsena a ke ke ya o tlwela a ke ke ya o latlha gobane ke modimo re a leboga.

0: Jesus.
1: Ingubani nenkosi.
0: Oh,

0: Mamedi wa selema sa Lesotho ele shume le metso emeraro la metsotso re ya gelebile hore nyane ya le shume le metso emedi mo ka nete na le wena re tlang ho arohana hona teng itumelle ke mo lebo e jwalo me matshwele o ne a satsa mae a le mong ona mamedi wa selema sa Lesotho hle ke le buile ha holo bo mme ntate modimo o nketsetse lona hantle
1: haleluya
0: go hlaya tshebeletso nyane ya amazing glory kamane ka hatsusane ntate modimo o nketsetse lona hantle ke le bue hape mo eteli pele wa tshebeletso ya amazing glory ele ntate moruti matshwele ke le buile ha holo ntate ka hore dumella ka bo mme ba o re feeling bona letsatsing lena mamedi wa selema sa Lesotho hle ha o ka wa hopola ke itse ha ke tsebe hore na ebe ntate modimo o batla goreng ka mantswe ana a puseletso ka mantswe ana a restoration empa ho tloa kgwedi ena e sale e qala dibuhi tseo e saleng dibuha e sale mantswe a bona e ntse e le mantswe a reng fela modimo o tla buseletsa mme wena mamedi wa selema sa Lesotho hle le letsatsing lona lena re ntse re tsamaile ka ona mantswe ona ao a ntseng a re fela modimo o tla buseletsa mme ha re dumele wena moratuwa gore e fela go le jwalo modimo o tla o buseletsa modimo o santsa o buseletsa ntate modimo go na le ntho ya santsa etsa godima bophelo ba gago a ke tsebe gore na o latlhegetswe ke eng a ke tsebe gore na ke eng e neng e tloile bophelong ba gago empa modimo wa puseletso go seng gona o re ngwanaka ke tla o buseletsa ruri go bile gotle go ba le wena letsatsing lena ebile le wena o tlwamane goreng ya borobong o fitlhela kwano goreng ya leshome le metsommedi ke le boega golo ka bomamedi ba gago letsatsing lena ke a tshepa lo dumela go na le seo moya o halalelang o se entseng bophelong ba gago mme wena moratuwa wa ka haeba go na le mo ko sitetsweng ke kopa o ntshwarele o nkinele matsogo mading a morena wa rona Jesu Kriste haeba re sebeditse hantle nna le wena ke tsho ka mehla ngwana wa batho ke re matla poko thoriso le ganya di lebiswe go ntate modimo ruri ke modimo ya lokelwang ke thoriso ka lebitso ke nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa kata le sefiri ba gole ba kitima mabitleng a itso ke na sa rata ha nqosa ke tsho ka mehla ke re mo ha ke ipusi go bane ha ke lebelete ke buswa ke morena ma house 626 nqosa morena wa ka ha tsa maele mo tsama hantle le morena wa thaba morena wa dihlaba e motle mo kona ke bua ka mang ha se yena morena gwa bane theko ke ngwanana wa mme ya bo sehlana bo imametseng sonta ha tsena le bitso la ka ha se Debra bona mamedi wa sama sa Lesotho a e ka nnete ke Josephina ke majosa josa ke majosa nkuele wena magatua wa ka e motle ha ke etsa tsena ke a tswa ke a tsamaya ke lo bana bana ba ka ba bagago ke lo ba bona wena magatua wa ka e motle ke tshokere wa ka mosebetsi ko yentse bana beso go ntsaletseng go re fela kilo anyesa bana bana e bana bana ba le tsena no tse ba gore ba batla gore kilo banyantsa a ke tsa tsena ke a tswa ke a tsama wena moratuwa wa ka e motle ke a itsamaela ke a tsama ke a tsama ke a tsamaya ke sa lo nyantsa bana bana ba se ke ba lla ba le etsetsa legata a tsa ke le betse mamedi sa masala sotho ke tlo kopana le wena hosane ke tlo kopana le wena hosane ka hora ya bosupa mantsibua go fihleletse horeng ya bokae ya bogobong e mme mme motho a mme mogwetsana a ko mamelo sothe radio ya hao mono ho sane ka ho ga bogobedi e ditaba tse a hang di bate mono joale ho sane e ho tlile pelong ya ka hore ge ke re tloetsa ditaba tse fapaneng letse o re dietsang ka mehla ha hora ile a borobedi mono joale tloho he wena mosadi wa molli tloho wena mosadi ya tshepilweng ke modimo tloho wena mosadi ya tsebang hore matla ha o inkele ona ka po ha ona matla ka bo wena empa ka modimo o phelang matla ona le ona joale tloho e re ke re tlotla ge fuduwang letsa horenyeno ya borobedi go sane e busibu fela ha ka la re 8 o sothele na ka la hao hona le taba ya bohlokwa yeo moya o halalelang o nkele liswang yona mona hore ge lokela ge ke re etse mme he tloho bontate e ka re taba siko sa e ga le tla ba siko sa ne mpa he modimo tla iponela a tsa ba ratua ke hiretse ho bua nka bua le tsiare lena ka ofela ntumelle hle ka o kgetholoha ke le bohebo ka medi ba selemoe we me mo le bohentsau ke me ya o ka metse ngwana enwa ntate kabelo mosothwane ke ntate ya okametse ngwana enwa bana beso we meditebe hle ke a o rata mme waka o bohlokwa haholo mona sa le moyeng ha ke sebetse ke le mong ke na le basebetsi mmoho ba nkgothatsang ba ntlatsang ka matla mme le bona ke ba ela hloko ntate modimo a nketsetse lona hantle ba ratua le bolokwe ke moya o halalelang mo mamedi le wena ntumelle ke o lebohe ruri o bohlokwa ho ja ha se ka wena ka nnete ha ke tsebe hore na nka be ke le wa mang ke tena ke ba Debra tjena ka lebaka la botshehetsi ba hao ntate modimo o nketsetse lona hantle ruri ke ya ka sebakeng sane se bitswang ka hore ke mabeleteng e ka motseng wa ka o thweke ka mabeleteng empa ke se ke hlalositse hore ke itse ha ke lebelete jwale ke a tsamahe ke tla le bona ke a le rata ba baeng

0: Oh, wat een chaos!
1: Oh, ja.

than I am.

ba khajira ka Debra e sala matlhano a tlorenyane ya borobong thapotsena he ya ding ka ho Precious Matuka Taunyane le na thapotsena he a di linki la fala jwalo he tlorenyane ya bohlano mamedi ho fihla ho renyane ya borobong mo kwa paneng le Debra hona ding nga thapotsena ho renyane a shumele metso e mbedi ya ho renyane ya bogago motlo a rohana le wena ha re fihla na teko sa le motho mokalo corruption ato mathalona tlo reng ya bogago ya ho renyane ya botshelela empa mabedi ho renyana ya pele ka mga ho ditaba fela to fa gaso e otlulileng ya papadi dipapadi ka mane he ka pambatha tsatsin lena la kajeno e le table header nete ya sala e thagwile loko yena ya lape mona ho tswa tsatsin lane la maobane thagwile tsatsin la maobane bana mo boneng ha bompudi e le ja batho bana e paputla ka le hona o togotsa mozamane

di ntlatse robedi ka ofela ho lehe ka ntlatse robedi ka ofela ho lehe bana mzamani fihla le ho fihla tsena bana ele konyana ya monongwa ha iphihlela sentse tetekwa ka sehlo sena sa high sale ka jeno re nya pele machoga e tong kana fela jolo hele LCS hona ka moka bambatha ebe manonyane enkana fela jolo le bantu mo tsama tsama ga ka moga ga yo ya bararo hona ka mo ka bambatha tsita ka jeno lena he tlo di fuma papa ditso di le pedi jwalo Salmon sala sutu mona he mamelo se suti o tlo tlo hona ka mona ga mabaleng ditla fella jwa ntse tsinla ka tseno hlokometse go ka mane he ka LCS Crowns ke mo matama he e tlang kana fela jwalo le members e ka jeno ka mane ka LCS Crowns ba he bambata ke double hit ha bontlo ha imono ha ho ga ya shumela elements mbili se utile tsena ho ga ya pele fela di a thagoa o so potlakele bambata haeba o batla lo shebella dipapadi tsena he ka mo ka bambata ke hlokometse gore batshetsi ba bantu mamedi ka ha bantu ba pala metse mashwa a magao ka moga hora yena ya hora yena ya boraro hangata le hangata ba tloa malape mane ha papadi sentse e qala ba tloa malape mane ha papadi sentse e tlo qala tsena tse qalang horeng ya shemele le motso mong kapa horeng yena ya pele ha ba di shebelle ba tshedi ba hlopha tsena tse ding tsena ba itshebelela hlopha tsa bona fe ma be re tlo mathama fela jwalo local gospel hore ho ya horeng yane ya pele mo tlo thiba fela jwalo ke ditaba ka mora ho mo khefetela ka mane ka bambata re ke tlo tsena fela mona ntabise Flora ke enwa mona o ho pelo ya Jesu ke yena he a di thagolang ha re tsa teng

Mashabeli a metse mirao flaga re bile le horenyane ya pele mamedi ke mothamo ka loheka ga tlhiso mphe phuka ke bona le rato le mohautsa pokelong ya ntsho sentse se dikolwa le magangang mona he mo bona halang bana ba sekolo se seng se mahareng ka hare ho masego ka mona ba ntse ba bua fela jalo ka ba hlankana ba bona hore ba hopotse ba hlankana ba bona e bile mong hore e se ka mohlankana wa hae a ka mo falesea jalo jalo ka ofela ba ntse ba potapota mono bana ba banana bo bona nnete ya sala e ka nna ya ba hae ba matha dilemo tse le shimane metso e mihlano shimane metso e tsheletseng jalo jalo mono maybe di bele ga son tata ne letsatsi la la ho ya dikerekeng ge khuma menga nnete le ka tio ge rapelle masea ana a rona ge rapelle masea a rona mohlomong banna modimo o tla re utlwa mohlomong modimo o tla re utlwa bana ba bakalo motho wa makala ha bo bona kapa utlwa ba sentse ba bua ka ka bahlankana ebile ba babitsa ba babitsa banna ba bona gore ba hopotse banna ba bona ko utlwa ipotsa o makala o le motho o banna bana ba ba rona ba le ba ka banna ba sentse ba bua ka ka banna ba hopotse banna ba bona e ka ba banna re tla ba ba mang ka ba re tla ba ba mang ha bana ba ba rona ho bona hala hore icon e hlile bothata boteng bo hlokang hore re bo rapelle ka nnete le ka tiyo re bo rapelle ka nnete le ka tiyo hore modimo a hauhele bana maseana a rona e be bana tsena tsa batho ba baholo dintho ba tla di etsa ka nako ya bona ha ba se ba le dilemong tse ba dumellang hore ba ka etsa jwale e tshwana le ena fela mamedi ya dithethefatsi tseo bonahalang bana ba rona ba kene ka sekgahla se hodimo haholo ka hare ho tsona dithethefatsi tsena mopi ke ena fela motho wa ka re phuntsa ntlo lesoba ha ho le tjena bana bana ba batla fela re ba rapelle modimo o tla utlwa dithapelo tsa rona a ba hauhele nnete ya sala a ba hauhele bana bana ba rona e khona mamedi hlile ha re sa rapele re tlo thulana le bothata ha re sa rapelle bana bana ba rona re tlo thulana le bothata bona bona bona bona bona ba haesale.

Sumele metso mga fela metso tori a relibile jwalo ho reng yane he ho nyane ya pele mo tota fela jwalo ke ditaba ntwa yena ha se ya hao ke a Jehova Salem Nikelo a matha fela jwalo le Bishop M Sikiti re ke tla tsena ke fetela mona go nkele ma Cecilia a St Paul kapela la bona fela he le bitswang ke tla busetsang ho morena pina e bitswa fela ke le ka thata.

Nako ke hora ya pele sena ke selemo ya Salesotho ditaba tsena o di balwa ke malababo majoro mo mamedi ke hwa madume le gotla la thopo ya Mahaleshook le re le khotso fetse ke gatelo pele tshebetsong ya tukiso ya tsela ya lehlohlojani etlohang ha le sala ho ya Hamatekani le gotleng la mathomo la Qwasing ofisiri e kholo ya mahlale le gotleng la toropo monghadi molefimo gonti ore morero o boetse o fihlela ga mothibi mo ga ho ya bogogo e seng e hatetse pele are ke ba ahi ba metsi e fetang le shome patlo una molemo ha ba mashome a tsheletseng ba se ba fumane mosebetsi ho sale jalo modula stulo wa makoloi a ketane le kori monghadi tla dikala o theoleditse gatelo pele are le ha ho le jalo hona le mokontraka ya sebetsa mbutle a tswela pele hore ba morerong wa ho kopana le lekgotla la toropo ho kopa hore tsela ya Riverside e kenelle tukisong ka ha le yona e le maemong a hlobaetsang ele matsapa a ho buelela boiketlo le ditokelo tsa basebeletsi ba setšhaba mokgatlo wa Lesotho wa basebeletsi ba setšhaba le pheu o bakile dikgomo ho basebeletsi ba setšhaba ba teateaneng ho ba ruta ka lekgotla la dipuisano a bua le basebetsi moemedi wa mokgatlo Mofumahadi Maroresan Letseka o re nakong ya pele basebetsi ba ne ba thibelwa ho ba ditho tsa mekgatlo ya basebetsi mme ka hona ba ne ba sitwa ho teka seboko sa bona ka maemo a tshebetso a re matsapa ana a ile a tswela pele ho se ba tswele molemo ka ha mokgatlo wa basebetsi o ne o sa arabele ditlhoko tseo ka hona ba ile ba theha le pheu are mokgatlo ona o ngodisitswe ka molao ba na le matla a ho buelela maemo a tshebetso ya basebetsi moemedi wa mokgatlo tikolohong e ka leboya ho naha monghadi Daniel Likiba o tobokeditse bohlokwa ba ho tsosolosa moya wa ditho tse neng di se di lahlile tshepo are mmoho ba ka lwanela maemo a matlafetseng a tshebetso ho tse ding ba ahi

0: ba mogotlong ntlholohetsane ba seboko ka tlokagalo ya metsi yo ba reng ke ya dilemo le hoja company ya metsi le dikgwerekgwere Wasco e kentse dipompo empa di sa tswe metsi tsena se hlahelletseng mokeng o nneng o tshwaretse ofising ya mmusi wa setereke mo mofumahadi Thato Mokone e mongwe wa baahi a boletseng gore e se e le dilemo tse ka godimo go tse tharo ba sena metsi empa ntse ba lefella le ho sale jalo ga diphatlhalatso wa Wasco monghadi ba Hlakwana le Hassan ore ba etse hloko tlhokagalo ya metsi ntlholohetsane a re bothata bona bo bakwa ke mothamo o tlase o fepelang motse ona a bontsha ha tshenyo e entsweng dipompong ke baahi le yona e amme phepelo ya metsi. Ha re phethela Lesotho le lebeletse motjheso o phahaming le komello mme e le ho thula ka phatla qholotso ena megatlo le mafapha a fapaneng a ntse a kgobokane ho fumana mawala a boitukisetso le ho hlola boemo bona molemong wa setšhaba ka tsela e tshwanang. Mokgatlo wa masofe o bontshitse ho tshwenyeha ke boemo bona haholoholo ho batho ba nang le bosofe ka ha motjheso wa letsatsi o ka ba kotsi letlalong la bona. Presidente ya mokgatlo monghadi Motlatsi Mosaisi o re tebello ke hore boemo bo be se kgatlha ka pudungwane ho ya Tshitwe a nto ipiletsa ho batswadi ba bana ba nang le bosofe ho hlokomela bana. A re mokgatlo o boetse o kginne diketsahalo tse itseng e le ho netefatsa polokeho ya batho ba nang le bosofe. Ditaba tsena di fella mona. Mamela tsa Senyesemane nako ha e le 30 ka mora hora ya pele.
1: Mamedi ha ke mlebohe he malebabo ka ditaba tseo tsa Sesotho o tla go tlametsa tse 30 ka mora hora ena ya pele. Re ke tsa tsena fela mona mamedi ga a tshela jwale re fetela ka mane he ka ho kgatholoha. Empa he o tla hopola gore tlo ba le papadi ka mane ka Bambatha. Re ke tsa tsena ke utlwa ba mphato ba sentse ba le malala a laotswe ka mane. Ke fetele mona fela ke tsa tsena.

0: ka lapeng ngwana mme ga re na phomolo go gang gobane radio yone e tsamaya ebileng tse lela ka metlha le matsatsi wena mokwate ntumela keng ke moeta kodumedise ngwana mme ke dumedise mamedi wa salema sa lesotho ge o seng wa letsatsi la ka jeno re le ka kwano ka bongata kare sentse le goreng tsela tsa bo motsheyare kapo thapameng ya letsatsi la ka jeno bane sentse tle e le goga tsela tsa tinare ngwana mme re ka kwano ka lc ka bambata mo teng gea dipapadi di ntsang tsa Vodacom Lesotho Premier League tse thagoile letsatsi lane la maobane la ka lebitso ke mora thipa ke mogole motona ngwale motona kabelwa manong hashtag mahao nyepane e golo ke fulane mme ga ke mongwe ke tsamajalo le boso ke diwa ka ena mphomosala o teng kwano gepela ka kwano mona tanne ge diwa tla otele ena ge dinke ge bonna ditaba dimathaga tseleiwang papadi sentse e tswela pele ga jwa le mokwate ke papadi e pakeng tsa tlhopha sa matshoga ga mmo le tlhopha sa lcs mo teng ditlhopha ka bobedi se di tlhabile ntlha ka nngwe e le gore ke bontsha fela gore e se le 1-1 ntha e sa uweng gantle metsotsong ya e metlhano ya pele ya papadi ke tlhopha sa sa lcs e kene jalo ka motlhankana nneng keketo snyders e leng yana boof jersey number 14 ya tlhopha sa lcs mme gape-gape ga re gutla ka mola ka tlhopheng sa matshoga ntlha e boetseng ya tlhabua gape-gape ke motlhankana nneng medupi patsing le ena o ntse apere nomoro ya lesomele metso e mene e le gore ke dinomoro tsa lesomele metso e mene tse tlileng se di tlhabile ntlha ga jalo karolo ntse tlile e le ya pele ya papadi ka moge motho tlileng o shebileng ka teng ngwana mme mokwate mme tla nne re rothele mo na le mane ga mmole la mphomosala nne go fe ga taba tsena tse tlile di etsagale
1: mm-hmm.
0: Go jalo ngwana mme mme papadi ya bobedi e tlatle go fe yona ka kotlolo ge ke papadi e tlebe le pakeng tsa tlhopha sane sa bantu ga mmo le manonyane yona e tlatla go gantle gorenyane ya boraro ga e fetagolo ka metsotso e masome a mararo ga ke sheba ditabana tatlhe dimathewang e le gore he ena e re leng go yona tsanne go fe diraporoto ngwana mme ne re fe mo mamedi ngwana go ntse o tlile go e tsalang ka kwano nnete ya sala ga o sheba letshwele kona ntse le gothegothela mo na le manne le go ja ge ntse re bona gore e tla re he gore ntse ntsa bo boraro letshwele la la bantu ba nka tseba gore ke e nngwe ya ditlhopha tse tlileng di na le letshwele e le ngata ka go fetisisa ka gare go thimi tsa rona tsa Premier League e le gore motlhomongwe ge re tlatlhe re bonna makaota ebe ya tlatlhe a gothele empa o sheba bana ba matshoga go theba ka kwana ka thaba bosibu ba teng ka kwano ngwana mme e tlile ba itjadile ga ba bona ke bana ka bosetlha ba bona le go ja jwale ya kere bantu le yona e apara mebala e batlang e tshwana le yone ena ya matshoga jwale motho ga o sa tsebana o ka re sentse le makaota a santse a kena kapo tlile bana ntse tlile e le ba matshoga empa itse ga matshoga e tlaba ntlha ga bona ba ema ba thaba mme go ne o ne o bontsha go tlile ke letshwele la matshoga ka mo taba dinka teng ngwana mme
1: mm-hmm.
0: E yantate mokwatle
1: tlhalositse ngwana mme gore letshwele ke gona le ntse le rothela ka mono re tla bona motlhomong ka gone ya bobela papadi go nale boemo ba letshwele bo tla bo eme ka tsela mofuta ofeng jale banna tlhopha sema sa mogotlong se se phaka tse robedi ka go fela banna se fitlha le go fitlha
2: gobane ntate mokwatle o se tlhupa papadi e fela ya mozamane ngwana mme e tswang mogotlong e se ka ba o na le tshekamelo le wena dipapadi tse tse bapetseng maobane ntate di le ngataka
1: kgona ntate sheba dintlha tseno ntate na batho ba re kare ba ikwetlisa
0: bomakoti ntate wa ka ga ke re jale jalo ka ga papadi thagoa ga o ka sheba dileke ka go fela tse golo tsa lefatshe ka mo ditaba di tsamayang ka teng teame e le gore e le ba yona champ ga dithagoa fela e fua team e e ketang go kena e le bomakoti go jale e be bona ba amoelang bomakoti mme tlhopha sa dija batho ga ya baamogelo papading ya maobane go banne tle ba amoela bomakoti mme o amoela makoti ko o tlhomoetse tse lokelang gore di etsiwe gantle ka go fela ntate wa ka
2: o bapisa leaking ya namanyesemane ka labotlhano ne diala arsenale le bompodi leaking ya manyesemane e di a tlhola setlhopha se ne se fitlha ba se amoela ka dintlha tse tharo go nnoto wa bona gore tse dingwe ga di kore ngwana mme tse fitlhang tsene empile ya ba setlhopha sa Manchester United fela e leng ya tlholwa jalo ka kotlolo ke setlhopha sane sa Hull City ka dintlha tse pedi go nnoto fela e le sona setlhopha se fitlhang ya ba se tlholwa se ka godimo re mpa re bapisa fela ke papadi ya bola jalo ngwana mme mokwatle
1: letlankgwaya mono fela ga kgona motho o ne maketse gona bana ntlha tse robedi ka go fela bana e le gore go ya nako e la ketswa ka metsotso e ka bang lesone metse metlhano di kabe di bile lesome
2: ere ka nna bakabe di fitlile yona mono ngwana mme wa tseba ntho e kanete batho re sa ema kalelang go balatedi ba dipapadi ka rona ga ena ya lesotho go ntse o bua ka setlhopha sona sa mozamane se ntseng se na le mathata a teng ke sa gore jale e ka hule a ba le gore setlhopha

0: tsena se tle se ikarabelle e be sehlopha sa mono mogotlong e be community team. Mme ga utlwa ngwana mme gore jwale bathei ba sona bana ba bo Mzamane ba beng ba le bitswa ka kotlolo ba tla ba ipelaetsa ba isa ditaba tsa bona boipelaetsong jwale kgatlhanong motlhomong le lelapa le ileng la etsa qeto eno. Jwale wa utlwa ditaba tseo kao fela e tlile ntse soka ba go tsitsa gantle gore na ke ama
1: e le pherekano e
0: mme re bona ka lebaleng sephetho ke sona se re bontshang.
1: Ha go le boya mpho msala sa nokela after ka ditabe ngwana mme le tla khutla hape.
0: Ke a le bo.
1: Mabedi ke mpho msala hele se pepe mahau ka mane ka bamba thatsita mo papadi le nya machoga e pakeng tsa machoga FC le LCS FC mashishina e bana se le ntlha se tlhopa ka seng bana ba potlakile bana mamidi bana ba potlakile ha ba mtsemo hlano fela papadi e thagwile no so na le ntlha ka gare go le tanta ka mona go potlakuwe ka mona ga tla bona bona metsotso ke na mashumi a mana metso e mehlano sephetho se tla re beya go kae ga tsela ka mmala ba santse la teng ka kwano a tlo fa ditaba tsa senyesimane metsotso mashumi a mararo ka morago hora ena ya pele re ke tse tsena fela mona he a tlo fa ditaba re ke tse tsena fela mona mmala ba a tlo balla ditaba tsa senyesimane.

0: Pepiri.
1: E pizoso.
0: Sean.
1: Shabo go jale brayaka.
0: E thataso.
1: Ai mona o ja di shiny star mona mona ke go ai khona. O tsebela ka ba. Eh. E no a re jwang ha e kwana. Ya o sokela ga ntse o mametse ntse o go re hi. Ba tsile na head that o thewetse ka thata o ja bo hani. You are my shiny star. Eh.
0: O reng gale?
1: Go go laibona di candidate mona maobane so tso phaphatha gotso he ha o tshojeng.
0: Ha. Enda de mona re bua ka bola ke.
1: Eh mo go tla ngwana mme e re ke re ho wena.
0: Eh ne ke ra ke mo re bua ka bona.
1: E ya re bua ka dis.
0: Oh.
1: Ke ga dis ka tya ka dire ne ke fela je ke ga nyanyana fela je go kwena ke o tsitsitse. Go batla ke botsa go palo yena ha mo le mamedi a salama sa Soto e le gefu ka kwano ka Bambatha boteng he ntse le 1 machoga e le 1 LCS papadi ka dile nnete ya sala ka matlana ha isalo ba ke la ga bontsha papa ka go lenyana pela papadi go di ntlhadi ke ne hante metso tsonye qalang ya papadi ena wana mme e le gore ge ka bona mohlomong he ka mola gefutso re boetse re bona hape hape ba kwetlisi ba fetola maobane wa hopola ditlhopha tsena ka bobedi ngwana mme di fapile ditlhopha tsa tsona gagolo ebile ntse re bua le boso kwa lopela ka bole ntse re sheba nomoro yane ya botshelela e re bonang e le teng ka lebaleng ka tlhopheng tsena sa LCS o tla gopola gore nomoro yone ya botshelela e ne tlile ya pabelo ke mohlangana nesperity malefane jele ntse re buisana le mphomosala kwano ntse re bontshana he number 6 ke ena e teng ka mona e le gore go e tlawa ya pele ke motlhangana bitswang malefane ga re bua le wena jena ngwana mme nomoro eno ya botshelela tsatsi la ka jeno ka mona ka tlhopheng sa LCS empa ga boetse gape yape o sheba ka tlhopheng sa ane sa matshoga o tla bona go difatlhego tse ntšha di batla ditlhile di le mmalwa obane banna be ka boo re thabile ka sethuntsha ba teng ka ga tlhopha seno sa matshoga le go ja he a e kadile bentšheng jolo ka mokaobere ka moheta ba dinka teng motlhomong he mokwetlisi o ne a re a ka shebe a ka lekole gantle gona be ditaba di tla tsama jwang empa e bana be ka bo montwe disonopo le batlhile ba le teng ngwana mme le bona ka tsela e tshwanang mme e tlatlhe re bonala motlhomong he go tlatlhe go etsala jwang ka morage futso gabane ga o sheba ditlhopha tsena ka bobedi o tla bona gore ditlhile di batla ditlhile dingangane gagolo gobane motho o kare ga o ne o shebile kakolong ena pele a papadi o ne o kare LCS e batla ditlhile e na le upper hand empa kaekae ga tse tlhile di tsamaya wa bona tlhopha tsena sa matshoga sephika se boetse se fitlhela mothati wa go le sona se bapale gagolo-golo ga o sheba moleng wa bona o gare o tla bona go kwana mo bapalang teng mme ga o sheba sela sa LCS moleng one o gare monne yane ntwa mphale ke ena moleng one o gare mme wa gopola gore e tle re ga o le boima gagolo ka tlhopheng sena sa gabo sa LCS a bapale 18-18 empa tsatsi le ka jeno wa bona che ga so ka sebedisa maatla nno a gae re mo tsebang ka ona motlho mongwe ka nnaba ka morage futso ke tla bona gona ebe go tla tloetsa lewang ga ke tse ebena ka tlhako bolela la boso na ebe na o di bone jwa boso
2: ngwana mme ga e batabata ka dinepa ke a tlhokomela ka nnaba di nepaetse ntho ngwe re tlamehang go e tlhokomela ngwana mme ditlhopha tsena di batla di bapala papadi e tshwana fela o bona setlhopha sa LCS ehlile sentse golo ke a bona monna yona booth ehlile ke ena ya tlileng a tla ba bakela bodutu bona bo gaesale ntho ngwe eo ga e shebang ke taba ya go se o kala go futhufuthumala jalo motšheso le ona o se o batla utlwa-utlwagala ga golo ka bona ka yona nako e ne e bapalang mme jalo ka ga di bapala ka goga ya pele ti o santse o bonagala gore ga ngata ditlhopha tse tlileng di qalang papadi e tla be le taba ya motšheso mme motšheso le ona wedaga e na le contribution e o etsang ditlhopheng go pola dipapadi tsena ke tse qalang mme ga di qala e ka nna ba fitness le yona e ntse e batla kapa go kwena ga dibapadi go ntse o batla go se gantle gagolo ka dibapading le bakwetlisi le bona ba ntse ba leka go bona gore na sane se o rileng ra technically ga balaya batlhankana gore batle ba di sebedise na ehlile ba ntse ba kgona go utlwa bapale ka mogore ge itseng re tlotla ga qala papadi ena ka teng re shebile dintlha tse pedi tse tharo tse nne jalo jalo ke ditaba tseo bakwetlisi ba shebanang le tsona he gagolo dipapading tsena tsa pele fela he le teng ga o bolele gore papadi tsa pele fela di sentse di bolela gore na ditlhophana di tlotla di qetelela jwang lokong ke monyatla o motle wa gore dibapadi tse ntšha ke tlhokomele gore dibapadi kapa bakwetlisi ba bang ba yetlhego bare bana ba batšha ba fitlhang ditlhopheng e le gore batle ba ithute culture ya setlhopha sena se ba fitlhelang go sona bonyana ba ke ba qale bentšheng mane o se ka bo se o ba kenya ba le bararo ba le bane ba qala papadi gobane seo ka tlhotlha ba tlotla ba fetola teami

0: hang ba e fetola ntle le ha e ba ile mokwetlisi yeo yena a fitlhang se tlhopintsimo o na le bolokolodi ba ka a ka etsa jalo fela ha e ba ke mokwetlisi a na santse a le teng e selemong se fetileng sa dipapadi o a re a re ke ke qale ka bana ba ka bana bana bao ke ba batlileng ba babedi ba ba gago ba tle ba qale ka lebentšheng mane ke tla kenya le mo fela gore ke tle se ke ka senya mogalo wa ka gobane ga ke gae mphintšha ke gaga sentse ke ya odimo mme motheo o lokela e nne bo tsamaye ka ona ka sebopeo seno ngwana mme ke ka mo nka tshwaelang ka teng
1: mokwatle ke tseye ngwana mme re tabetse re di otla gape ga di gotla gefotsogo
2: mosala ne ke batla go tla mono moo o reng taba ena ya gore bale ke gona go tsiwang phomolong mane batlhankana ka nna ba ba so iphumane gantle ke batla go utlwa gona dikrempe di jwang ra tseba bana le botla ke dikrempe ga o le tsena motho a ketetse ba palagale ba otlwa ke dikrempe jalo dikotsi di jwang
0: a ngwana mme o fitlhela ga jalo ka nete ga o soka ba go ba le letho ga o soka ba go ba le letho ga ngata ke bone taba ya mogathala e bonagala gagolo motlhomong ditlhodisanong mo re karareng motlhomong ke papadi ya letsatsi le le leng mo tlo tlhokomela gore e tlile go batla go ba boima gagolo metsotso eo batlhankana ba tlabe ba e bapetse tla be le mengata gagolo empa ka nnete dipapading tsena tse qalang ngwana mme teng tšhe o tla bona go gotlha-gotlha o ntse o le teng fela tsena tsa diphaiphai ngwana mme ga di ke di bonagala gagolo
2: go na le motlhankana e mong mona eo a neng a bapalela tlhopha sena sa matlama jesse number 8 haba ke gopola nomoro ya gae gantle yeo a ileng a bona ntse a ikwetlisa balo le mašhešena na o teng lethathamong la mokwetlisi moo kapa taba tsa gantse le ditafoleng
0: a ngwana mme bentšhe mona ke ntse ke baya ka matlho ga ke so ba bone bana ba batšha bana jalo ka motlhakanena e o ntseng o bua ka ena e nngwe e tsalang ke gore re tla bona gantle ga window period e kwalwa ga kgwedi ena e kodumela yona e ne e goeleng go yona ke yona re tla tseba gantle gorena dibapadi tse ngodisitsweng le ditlhopha tseo tse di dumelelaneng na efile le tsonana ka kotlologo ga jale ge ntse re lebeleletse gore o ka nna ba le diphetogo ntse re ka nna ga bona sebapadi motlhomong ke ne dipapadi se di qadile sentse se ikwetlisa le ditlhopha tse ding obane ba ntse ba tlentse ba mo batla ge batla mamma ebe o ntse o bua dipuisanong ka nako nngwe o fumane go gananwa ka dintlha tse pedi tse tharo gore na jale na re tla mo pata kae o tla fumane ga jwang jalojalo ka o fela ke dintlha tse qetelletse di tshotlhwa e le gore tle re ga kua qetelelong mane go dumelelanwe lehe a sa teke nne motlhankana contraka ga e nepaetse le setlhopha sa gae se dumelane se fane ka ena tseno he re tla di bona ga window period e se e kwala ngwana mme ena e qalang e tla kwala jalo ka ga kgwedi ena e kodumela ena
2: a ko lebe ngwana mme tla nkgwa ya gape he lelse se ntse di bapala lwang
0: go lokile ngwaneso
2: gabele metsotso megago fela ga rebile goreng ya bobedi mo go to fetela mabaga re fitlha gona teng go to fetela ka mane heka jazz music go tloga goreng yana bobedi go ya goreng yane ya boraro mo nna le wena getogeto alona ga re fitlha gona teng ke ne ke bona mogala ka o ntse o panya mona jwale ke ntse ke bua lempho mosala mona mamedi ga e bona le taba ola ka tsa go agela wa gago molangwana o ka kena he o ka kena ga ntse re imatshela mate fela jalo ka mmino o bobebe ga o reng ya bobedi ga re etsa tsena ge tolobe ya go tloge lena la kgatholoa ge tshelela ka mane kao jazz music Alicia Keys, like you'll never see me again.

0: Kgotsong. Ee,
1: na ntate Mokotedi ya lemoya tse gawile ka bona ka lesobeng.
0: Ka lesobeng?
1: Ee, taba tsa ka mona.
0: Se gawile neng ka jeno kapa gala se
1: gawile? Gona jwale ga o ntse o bua le ntate Pepa kgetho la bobedi ke a se re nnyele.
0: He banna.
1: Danki ntate a kera letho.
0: Danki mongaka. Bana ka mane ka tlatsha mamedi se le beke ya bobedi jwa le salemoya. Se gawile ka mane ka tlatsha. Bora motšhini Basotho ba tla salemoya. Basotho ba tla salemoya lokisang taba tsa lona he. Lokisang ka mono Basotho ba fumane ba fumane belo ditaba e ka setana le boithabiso. E ka setana le boithabiso he. Lokisang ka mono Basotho ba tle fela jwalo he. Ho fumana ditaba ba tle ho ithabisa hape le hape. Papadi ke tsena di a qala tsa Vodacom Premier League. Ba lokela ho ba sehlohlolong ho na ho ntse ho etsahalang ka dihlopha tsa bona tseo ba di tshehetsang. Nnete ya sala tseo ba di tshehetsang. Se ntse re matla fela jwalo hee nanong la jazz mamedi ga orenyane ya boraro. Re tlo arohana re fihla hona teng. Re ke tse tjena fela, re ke tse tjena ke fete le mona.

mohlabela motsomong fela motsotso fratso jwalo hora ena ya bobedi mabedi ka mona ka mona ka mabote sepotsa sa mabote ho tla lewa setshwenyeile ke bomme bana ba baholo ba mathang jwalo le mabenten tikolohong eno ya ha mabote setshwenyeile haholo ke bomme bana ba mathang le mabenten moo o bonagala mabenten ana a ba hlekefetsa e ka ba ka ka maikutlong kapa mohlomong hoba kgakgatha jwalo e re baahisane ha ba bona go taba ena e etsahalang mona ha se taba e nepahetseng baahisane ha ba e tlaleya jwalo sepoleseng mane ha batho bana ba le babedi ba bitswa ha ba fitlha ka pela sepolesa bomme bana ba re ha hona ntho e jwalo eo baahisane ba ntseng ba e bua mona gore he mohlankana wa hae wa mohlekefetsa enwa wa le benten ba re rona taba tsena tseo ge di bitseditsweng mona rona a re di tsebe nako e nngwe go thwe o tla fumana mohlankana ebile e le ena a tlang a tsamaya ka koloi ausi a itsamela ka maoto mohlomong le o ya mosebetsing ausi o ipalamela jwalo koloi tsa baeti mohlankana ena he ke ena a sa sankang ka koloi ya ausi ya kgarebi ena ya gae fela ba fitlha gapela sepolesa mane ditaba tseno ba di hana gore di a etsagala ba hana gore mabenten a ne a bona a ba hlekefetsa bousibane ba hana ba re ga eyo ntho e jalo nna le motho yona wa ka ge tshwarane ha monate hampe tabena tshwarisitse sepolesa sa mabote bondikwadikwane ona wa gae sa le bona jwale ba tla kena dipakeng jwang ha boausi ba bona ba hana gore ba hlekefetswa.

Masha bile mtu rubedi fela mtu tu jua lo reari le bile horenya ne ya boraro makuto arhana na kifika na tenge to salam tamu jolo heka rapshin horenye nu ya boraro rege to chuna fela muna kuto na kama nhe mpamsala le pepa hunzo huye tahalan kama nhe bata rifa hona hunzo huye tahalan mani rege to chuna fela muna mamidi kefetele mukama nka na hanya ne ya ya India la boraro lena le sa tswa feta holona ke mo bona hetseng hotel e nngwe e chamono ka hare ho toropo me batho ba ka ba robong ka ofela ba lahlehelo jwalo ke mola hlo la fela jwalo ke bophelo molongo o khumeng hoteleng yenu ka mono ka India mamedi tabena ya ya motshiso hape o tlang ya tshosa hobane nahe kareng ya Spain ho utlwahala nakong ya ho feta mona ho ile hwa ba le mollo o bonahetseng o qhomme fela jwalo ka lebaka la

la motjheso ona o kantle ka mo. Khumme fela jwalo ka lebaka la motjheso ona o kantle. Yaba ho qhoma mollo ona ho hlaha wa senya hona wa haisale matlo a batho jwalo jwalo. Difofane tsa batsale ka ho thusetsa mono ho tima mollo ono o jwalo. Ke maobanyana mona fela motho ha o hlokomela hlabeng sane sa qemi ho na le mollo o bona hore mona ho tjheseditswe, mona ho tjheseditswe. Mohlomong ka le reng badisana ka le reng ba re ba batla tala ka pele jwalo ka ha mohlwa o so batla o omme ha jwale tjena. Ba rae kgona re batla tala e hlahe ka pele diphoofolo tsa rona di atlehe jwalo. Ho fula di atle jwalo ho fula, empa taba eno mamedi e nonyetsa lekgulo la rona. Taba eo e nonyetsa lekgulo la rona ka tsela e kgethehileng, ka tsela e kgethehileng. Ena ya ho tjhesa yona ha e tlo re tswalla namane e tshehadi hohang, ha e tlo re tswalla namane e tshehadi hohang ena ya ho tjhesa. Jwale ha re tla nakong ena ya motjheso o bonahalang o tlo phahama, ke ne re shebile ka mona ka Afrika Borwa, province e kareng ya province ena ya Western Cape, ho banahala ho tlo tjhesa hona wa haesale. Motjheso o balwa fela hore o tlo fihla dikgarateng tse ka bang 50 kaofela. O soka ipotsa hona ke motjheso o mokae haeba di kharata di tlamatha 50 kore 50 degrees Celsius. Motho wa ipotsana ke motjheso o mokae, kare 35 fela motho o sontse utlwa hore aiko ho be bona bona bona bona ba haesale. Ehlile di supa dipalapalo di supa ha motjheso na province kareng eno le yane ya Limpopo o tlo matha dipakeng tsa 35 le 50. Motjheso o tlo matha dipakeng mono. Soka wa ipotsa fela rona banna ke motjheso o mokae ona. Motho e mong matemane ka ba ka bona re e kare re ka kgutlela marieng hape. Ona motjheso ona ha se motho a tla o mamella hohang.

mabedi leto la rona le felela hona mona he metsotsong ena e mengako ka re bile goreng ya boraro re sebeditse ena le wena go tla goreng yana somele metsomedi o fitlha mona he ga e bangwa mo ko setetsweng ka neteng ya le matsogo le tshelena le tsieng ba re sebeditse gantle ge e phete ape ntho ena nakong e e tlang gopole mamedi um go agela voutu ya gago he romela fela molaetsa ka ka founu romela molaetsa ka founu ka airtime missing ka tšhelete ena ka spatche phone e seng ka spatche phone mamedi o reka airtime ba le o tsebe go romela molaetsa ona e ke tla go fa ona molaetsa ona e ke tla go fa ona mona he gore boutu ya gago e kene ka mokotleng kwano ka mokotleng kwano tlatlhe yo o bontsha gore e tlhile o latlhetse boutu ya gago e le nngwe ga e ba o boutile ka maloti a mabedi fela tlatlhe yo o jetse gore boutu ya gago e le nngwe ke eno e tsamaile jwalo o romela lentswe NMA ka tlhakotse golo 136 e kopane sa arogana nomorong ya 31019 e tlang ka maloti a gago mabedi feela tlang ka maloti a mabedi feela empa ga o batla go latlhela divoutu tse mmalwa o tla romela jwalo NMA 3136 NMA 136 nomorong ya 3101.

Hujalo, hujalo, wera mamedi, wa selmo ya salesutu. My love is your love is my love. Ki Whitney Houston, mipilomonu, kine kufili jalo Michael Jackson, ara I'm talking to the man in the mirror, kita dipinati, mata kaufiti sisa tenu, ze orine rekalale na neolaruna, wena mamedi. Mea osheba, mituza runa ele shumele na le mituza mishlanu fela pelere, kamura uhora ina ya buraru. Mega nete ki sunta hake salama shume ama beidi ana le metu emi raro kwedi ki aburu beidi selimu wakisa dikete te pedi ma shume ama beidi ana le metu eti leti mei wana mamedi uwa mwela wialo nane unlaka jenu selimu yon salo sutu ki rapela nradi yengwane ki rap shini ki mutakwana ki regi wana mamplu ya risema wama ila mwatela majapulu kwenzi ili kaofela mutuiri nga ataja miriti itea hoba otea lemi nyana yadi wotuana mi wana mamedi kuwa mwela kanete kamata a a matla haholo ka nnete el na neng le na la rona monna le wena ga tlang ho le bateng ke horeng yane ya botshelela mme o tla hopola wena ma medical net hore ha ge ba mmona mo teng ka nnete re tse re bile re na le bana ba dipapadi ka nnete ba teng ka mane ka bambata ba teng ka mane ka bambata ka nnete ga tla ofa jwalo papadi monono metsotsonyane e mashume a mararo ka morao ho hora ena ya boraro mme ka nnete ke a tseba sentse ba le malala a laotswe sentse re bua le bona sentse re gokagana le bona ka nnete ba tla bua fela ba se ba re ae e mona dikgwathe re kene go ko rona ebe dika tsela e jwang go ko rona dika tsela e jwang mme wena mamedi ke a o amoela letsatsi lena la kajeno la sonta ke a tshepa ka nnete o bile le mafelo a beke a monate ke sentse ke tshepa ka nnete le gore ae dikerekeng teng re tswa rapela mme ka nnete re tswela pele jalo ka mabaka a rona a letsatsi ka nnete lena la sonta gobane le lona le ga e ba go thoo jwang ka nnete go thwe lena la sonta ga o etswile tho fela qetelong ya letsatsi teng tsane tse sonta ga tsona ge lokela ge dije di-sunday food di-sunday koso wena mmamedi mme ke o amoela wena mmamedi wa selamo ya sa lesotho ka nnete re tle re itswelele pele ka lenaneo la rona la dipina tse monate re tle re utlwe ka nnete rona ebe ditaba tsa rona di tla tsamaya ka tsela e jwang e tla re ga bankgwatha fela ka mane ka dipapading wena mmamedi o tla bo se o ntse o tseba ka nnete ra ke tlabe ke kena le bona.

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e 20 fela a nang le metso e tsheletseng ka morao hora ena ya boraro. Ka morao hora ya boraro e ne le Alicia Keys, if are if I got you baby. Mme pele moo ka nnete ke ne ke o file jwalo the Fugees. The Fugees ka nnete se seng sa dihlopha tse matla ka ho fetisisa ka nnete se kileng sa ba teng ka hara sedikadikwe sa mmino kwano. Mme mamedi ha o sheba ka nnete ba sentse ba batho ka nnete mane hore metsotswananyana fela ka nnete ba qetela ditaba tsa bona. Warm up e sentse e etsahala ka mono, mme ka nnete ba tla nkgwatha go utlwa rona ebe ba re ba se ba le ha kae re tle go utlwa rona ebe ditaba tsa bona ka nnete di ka tsela e jwang. Ditaba tsa bona di ka tsela e jwang wena mamedi, re tle go utlwa ka nnete rona ebe go ntse go etsahala jwang ka mane ka lebaleng ka Bambatha, mme re tle go utlwa ka nnete na ditaba tsa bona di ka tsela e jwang. Gobane ka nnete papadi yona e ne e lokela gore e qale ka nnete ka hora yane ka metsotso e 30 ka nnete hora yane ya boraro e fetile. Mme ka nnete re tla utlwa rona ebe batlare e se hlile nako kapa go tla etsahala jwang go tla etsahala jwang ngwana mamedi. Ke tlhokometse ka nnete gore tsatsing lane la maobane go la ba gobe haholo mo e rong ka nnete setlhopha sane sa dija batho se le sa ikwalla ka sehlopha mona ka nnete ka ntlha tse gobedi kao fela go gao letho 8-0. Mme ka nnete ba bontsha gore ae ke bo mampodi ke bo mampodi ba selemo sane sa 2025-2026 ka nnete chapo eno e jalo ya sehlopha sentse ebile e ba beile ka nnete tabenyane ya Golden Boot sentse e re bahlankana ba setlhopha seno sa dija batho ka nnete ke bona be e leng gore batla ba dintlha sentse ba le ka godimo gagolo. Mohlankana yane Jane Thabantsho ka nnete o santse a ipabotse ka ntlha tse nne kao fela letsatsing lane la maobane. Mme mamedi ka nnete re ntse re bona gore ae setlheng sena re tlatla go utlwa ditaba tse ngata gagolo, go tla e tsala ditaba tse ngata ka nnete mme re tla boela re bona gorena setlhopha sena sa dija batho ga sebile se rerile jwalo ka nnete go leba kamane ka nahenyane ya Madagascar mo e leng ka nnete ba tlabe ba lo bapala jwalo di-preliminary wena mamedi tsa gore ka nnete ba tle ba bone gorena ba tla phunyeletsa go leba jwalo mogopeng wane wa CAF Championship. Re utlwe gorena ebe ka nnete ditaba tsa bona di tla ba sebeletsa ka tsela e jwang. Mme re tla utlwa ka nnete gore na ebe di tla ba sebeletsa ka tsela e jwang. Metsotso ya rona e 20 fela a nang le metso e 8 ka morago hora ena ya boraro wena mamedi, mme re tle go utlwa gore na ebe ditaba tsa kamane.

Mamedi a ka nete ba re hle e sele ha sentse ba ngweleheetsa ka mane go corona ebe ka nete ba hlela enda dimpa msala ka mono ka stadium ka nete go corona ebe ba hlela ntho tsa ka mona ke be ke sa tse rona di be di ema ka tsela e jwang ngwana mme ka nete ha ba ukwa le ba hla ho hang ho hang hang hang hang ha re ukwa rona ebe ditaba di ka tsela e jwang ka nete ke bona ba sa hlaelle ho hang re re tsena fela mamedi re tla bona re tla kgutla se re na le bona.

0: supa ke ngahle di ahelo ya borobedi setlokwane thakaso ya borobong ke ria le boha tshese ya le shome ke kamohelo le hale hale ya le shemela motho o lemong ke re thabile le tsiye di risefeta bona thabiso majara rapaulina maime bokang matobo kopano motisa mafa nkejane hlalele rakaki khle bohile melato tumelo ngatane re file mothaye moeti gasane le modibedi se holoholo ke tlhopa sa samanonyane ka mo sepanne ka teng ke mahlaka ba pere mala o motsho di jigetsi tsana tsabana dintsho marigo a matsho le dikausi dintsho di nale mala o moseu di jigetsi tsana tsabana o potelang tlase mona e sita le mona matsoho mo a fellang teng ka godima setse mona go potela jalo mmala o mosee dinomago dingwe tse jalo ka mosee setlhopha sa bantu se apere mmala o mosetlha se na le botsho le bona le bosetlha ka didiresi tsa bona tse ntsho tse nang le bosetlha ka pele ka mona le letshola a matshomatebele marigwe a masetlha le dikao se ditshetlha ke ka mo he papa di ena tlatlhe e be ka teng mme ke ile ka bona gore kae kae mona pele papa di ena e kala go dianna ba le go buisana mona ke ile ka nna ka thea tsebe tsege ke nne ke mamela ke ge jalo tsebe le yona e na le gore e nne e utlwe gona go ntse go thweng e ne ka setlhopha sa monenyane ba re bantu e fetolang jeresi ena ya lona ga ya lokela le kene ka jeresi ena e tshetlha e na le botsho mme tla lokela le sebedise jesi e fapaneng le ena ya ka tlhopha sa bantu se nkile jeresi ena e le nngwe fela ga ke tsebe ke fetela ka go banjo le ena ge ke go utlwa banjo ke tsena di akala ngwana mme ke dipapadi tsa leki 2026-2027 bantu e amogelwa ke tlhopha sa manonyane ka mona ka bambata banjo
1: mpo o bua taba botlhokwa gore e tlile taba e re e shebileng gagolo e ke bonang tse etsagala e sale go phuga le swetla ka yona e sale pele papa di qala ke taba ya ditlhopha tsena tse pedi bona ba bakwa mmedi ba sona ntse ba bua nako e telele ba bua ntho e sa feleng jalo ka go bontshitse mmamedi re atametsi mo o ne ga fitlha ga utlwa gona ebe taba e ntse phurwa ke efeng mona mme re fumana tlhopha sa bantu pelo ka baeti ba apere jesi kapa bankile jesi e le nngwe mme mamedi o tla gopola gore jesi ya bona mpho ga ke tsena mmala ona nnete ya salamebala e thata e sothonyana bo botshonyana jale batsantse e tshwana le ya manonyana ba apere ntsho ka jeno re na lo jale ke gokele wena papadi ne e tswela pele gane ke yona ntho tlalo e fa mamedi wa samasala sotho ge ta e phuga ena nako gantse e tswela pele ngwaneso
0: e tloswa ke manonyane mane bagareng balabala manonyane ke bona ba e tlosang kane babile ba e romela ka ntle bolo ebile e tswela ka ntle e tlatlhe e tswela pele jalo papadi ya gelwe ka lebaleng e tla gelwa kana gante ka mane bantu ka morarago ka mane gante ka mane nne re ke bona ke monna yane moalosilebeko kanong ka bolo romelela ka pempere kane gotela setiwa thibane ka mane nne letlhorone motshware kanong ka bolo nna o ene le tla gaufilene ka mane nne ke monna bo ke monna yane moalosilebeko ke sa ke supa gore tlhopha sena sa bantu ba kala papadi bala ka mona ka leboya ba lebisa borwa tlhopha sa manonyana bala ka borwa ba lebisa leboya ke a rante ka mane manonyana ba e romelela ka pelepele ka mana kare ba e latela ka mepa kano a kgoma ka mane nne alla phala ka mane gothe monna ge thabile le tsiye o se o le ka pele ke kere ka gore ke utlwa le tshwele tlhe go gang fela ke utlwa ke sa le utlwe ka ditsebeng tsaka ka mona ke ana ba ya tlosa setiwa thibane ka mane ke letlhogonone motshware boine dithante ka mane thaba mafatlhe mafatlhe kane ke mocaptaine o ka bola o romelela ka pelepe ka mane nna o batla mona batlhe ka mane thaba le sawana kana kolola bolo ka mane thaba le sawana o kere ka bolo le sawana ntsha bolo o enetse ka pekana go ene ka mane nne o batla sekora ke lazola motsegiba kana ba monkere bolo gantle ka mane manonyane nne ba gutla ka bolo ka lephele le tona nna ka morarao ka mane nne e gutla ka lodi le matlala motlhakanane ga re bore ka mane nne ka mohele le halehale kane nne o nka bolo empa kana ba bathiba ka mane nne gamane ke bantu e kwalola gantle ka mane nne ke motlhakanane e temo motlhoki o nka bolo tsa thaba le sawana kana ka bolo o ene ga ka mane nne ka o motlhoki motlhoki ke ana go tlela ka karolong ya bomnya o nka bolo ka mane nne o ine ditante ka mane ha re bona ke thabo mafatlhe ka mane ke captain ke ara ba thabo mafatlhe nne o ra hwe pre bana ka ne mpa bolo etsela ka ntle o thwele ntse ba ntwe itse ka mana ka botshabela tla go bodi ke nya khala jwa le ke bona e mana nyana tsana ba ya khala ntle ka mana mana nyana nne pele ka mana ha bo fana mafa nne ke ana o nka bolo o isa ka mororo ka mana ba tla mana ka mane e itibile maime maime ke ana fitse bolo o ke nyetsa ba harre mlo bala hantle ka mana ka ba harre mlo ka mana se tlokwane thakaso ke ana nne ba tla tsopa ke ntse bana o fitse bolo hantle ka mana thakaso se tlokwane o ne tlhantle ka mana ke ntse hlele ke ana nka bolo re melala ka lepena le le tona ba se hanyenyana ka mana nne ke mana nyana ba ne tlhantle ka mana ke mafa mafa ke ana nka bolo re melala pele ka mana empa ka mana nne ke ne khutla jolo ka bolo o ke nyetsa ba harre mlo bala empa ke ana mana nyana nne banka bolo bharam bolo bala ba ne thanta kamane keng khatle di ahelo o nka bolo o ifitse ka mane ha bo fana maime ka lepelele tona o tla koropetsa kyane ka mane o khutla ka morao ha nyinyana ka bolo ka mane o ite kamane keng khatle di ahelo tsa bolo o intsampe ka mane khutla.

se bula bantu empa tsana hantle ka mane khutela ong khase ngkhase tsana wa tseka motse khiba mna o nka bolo ka mane o ne tsapana ba ka mane o na batla mona ba ka empa tsara tiba mna pele fika ka rolo nyiko ka mane ko ka mane ke fidele ndo ya mna ndo ya tsana o kwala boya o kwala.

0: Firiza botsana mo mamarim. We la hlala ka letanten metsotso nya merim. Karlo nya na ya pide papa di 112. Na to manu nya ne. 112 na to manu nya ne. E chana jolo e korope to manu nya ne. 112 na to manu nya ne. Tsiso botsane ke yana ya la hlala ka letanten banjo.
1: Letse sala o ka tsheba o ka nna batla o supa go mohlangana ha bofano mpho mosala ke eno ka reng o la tlwala la zwala o ga kene ha holo ka ena ka ga 18 ne ke dumela go ka ntlo di 18 ka mona na tla mebe o la hla motiba hona mono mohlomo le ha ba wetsa phoso o yetse ka ntlo di 18 ra la ka ga 18 e be wetsa mohlomo le totale makale le bangata o motlwetse me ha o ka tsheba le tsitswa le tsana yana mahla go tlhafa post e leng o ka nna ga defense ya hlo ba sa manonyane ine e hle iketile le yona ne sa sheba gona hantle bo le na ha ile mona la zwala atla ke mang ba emeng hantle e letse sala ke bira e tlosa ho tsitswa botsana ke bolo ntle ha holo a ikogile ngwaneso
0: Kiana bolo baharum bolo bala manu nyane ainka jolo ba isa kama roka man hundoya fidel kiana kama lo irumela kapele pe kama ne pachara ba tiba amna tiba tiba shu kiana mne uwe tiba kama ne mutu kiba ne pachara ba inka kama ne manu nyane mne ikola baharum bolo bala ba mne lesi ya kama ne nsi kere mne ibaba mengira bolo ikuka sero bolo bantu kada pinla ne le tiadi kama roka man mne tiba shu ji onka bolo isa kama raum uba tama na kama ne arbone kiba na yana mualu sirbeko apanin kama raum kama ne le tabo mafatle ke nna tlhokomane ba ne le tabo mafatle ka moroka mane tabo mafatle ke no fixa bolo wa tla motsegiba o tsabola ka mohlaso ka mane nne go tla jwa se bolo mane nyane ka bana ha bo fana mafa o ye ke tsa tlhaselo ha bo fana mafa go ropetsa bolo ya ne tlo ba nna ka mane empa ba thiba ka moraro ka mane ra se le bima ka mane ra se le bima ka moraro ka mane tibele fa le ne e tla tloswa e le goal kick ke se tiba tiba ka mane sabantu le tlhono le motshwari ntle wa bantu notama no nyane carlo chapelle a papadi e ha bo tla metse tse tlhano carlo nyana ya pila papadi ka ntle ka bana bolo mna e kwallo ka pele pele ka mana harbona ka bana mna ke mo e ketse se kola ka ntlo ne la bolo mna o nka rumela la ka pele ka mana pekere ba e kwala ba mana ba harum ba la mna la la fast ka mana ka se fuga ka mana hamna ti ka mana mna harbona ke mna ntse tlere ntse tlere ka ntsa bolo o itse ka pele la le le tona o fana ka mana mna ka mohelo le hal hal impa ka ntsa bolo hampe ke arba tse ka bantu ka mana ba harum ba la a enka jwalo ba tse ka mana mo e ketse se kola ka ntsa bolo o rumela ka pele la le le tona ka mana ya matselo bolo ai sia botsana ka mara tsiso botsana ya mo siam ke se mo sa bo bedi mo kwetlisi mo ngadi motheo 626 mo happy a kwetlisa se tlo passena sa bantu u ya fihla haliki itala se mo se fitileng sa di papa di se mo sena ke sa haisa bo bedi me kyan ka mana bolo mano nyane ba rumela ka bana kile halhal kyanem o kyan la ka bolo o rumela ka pere pere ka mana nna o wa tamna ba harbo ka mana ke tabide ka mana de tiye kyan o kolla bolo pami sa hoka hanta ka mana o de tamna ba ka mana hanta ka mana ci mano nyane ba fidi sa jolo hanta harbo ka mana kana bo de ko ka mana di ahelo impa kyan ya basiam ku ka ser bolo bantu ka mana mo hloki kyan o wa tla lokolla bolo rumela ba harbo bala hanta ka mana ci bantu kyar bolo ka mana o khutli ka mara ka mana ke bantu hantle ka mana ke motsegiba o tsela ka batsopa ke ntse banna hantle ka bana motsegiba o ntse bolo o ene tsa mo iketse sekolo ka le penalty tsane mo iketse sekolo o ntse bolo o batla botsana tsipe ka segate o batla motsegiba ba amri ya motsegiba o te ho hanfera monna ba o etsa leto wa wela o tsara bolo mo letsa phala o tsatsa ga tsano le yena se ka tsara bolo monna ha e dibedi sentwena ho hanfera ke se thibathiba ne se lokela ngo tsaga bolo ka matsoho ke tswe se le se bakeng se ne pa itseng ba le yena ke ke a tsara ka matsoho a le kantle ho di 18 tsa habo ka mana banjo
1: ha o shebile tlhopa sa bantu empo mosala ha ba ya ba le 18 tsa tlhopa sa tsena la manonyane ba bana la ba sukudisa ha ho le backline tsa tlhopa sa manonyane ke di ba paditse pedi fela se di ba paditse ngata ke mo hlangana mo iketse sokola le mo hlangana na la zola tsoko tsokwane ha o ka sheba ba sebedisa bo holo ba tsona ba bona mmile ya bona gona mo hlomo body shape ya bona ba sebedisa ha holo na go ba shield ambolo o tla bona la zola yena bile o sebedisa body ya ibile a sebedisa le speed hape e tlo hlo tsopa sa manonyane ka speed ha ntle mo iketse sokola yena o sebedisa body ya hai a sheba ona bonyane di options tsa ka ngambolo a isa ho tsona ke di feng tsiriso ho tsana ka le penalty tuna ka mana ka mabapala ngateng o bona ihle boholo bana ko di bolo di mufumana a le mo o tla bona o di bolo ha dikadikadi di alert mentho engwe hape ke isu ke tsopa sa manonyane ba tla o controller midfield fela bothata bo tla mbuli tempo ke ba hore ba bona la ba sitwa ho fitla pele ke khutlela
0: mo tsi khiba ke ano ra e patame kwa lo ga thuko arra le thuko ka mane are re ke bone mohlobong e tla re tsola mosolo a tsana wa tlosa sitiba tibana ka mane katleho mathetsa we netse ka mane fidel ndoya ndoya fidel ci anon ka bolo e rumella haram bala bala ka ba tabo ma fatre ci la jolo ka so homna wi sab haram bala bala ba le ka jolo ka so ho ka manem ne kyan bolo ya matul hanti ka bane ke we ke

0: tsikola impa tsiriso botsano kenya hloho le yena ka mane e kwa lohantle ka mane ke ke mo ke tsikola impa jalo ba ntse hampe ka mane bolo e khutla jalo selo bolo ya bantu ya mona nyane e kwa lo ka mane har bona ke mona yana khali bo ha tsese riali bo ha tsano ba tla tswa pa ke ntse ba nna impa tsano bolo mona nyane ba khutla mara ha nyana ka yona mna tsiane ba ke tsa bharam bala mona nyane ba khutsa ka morao ka mane ko batla ka mane ndoya fidele tsano fitsa bolo we ne le tsa hantle ka pele ka mane ka pele tsona ke mafa mafa tsano tsira ka bolo o fitsa bolo e ka nna mo le go tsa hantle ka pele ka mane nne ke le tsiye ba mo di ya ka mane e mpa tsho ho hang ba yo tsale tsho mna ka di etile ngo tsho ho hang pa ma wa parela bona ndoya fidele tsano tsira bolo ka mane tsanya lo tuka bohlaswa ka mane tsanya lo tuka bohlaswa ka mane me jetse sekola e bile wa wa ka mane ndoya fidele tsanya lo tuka bohlaswa ka mane me jetse sekola bolo ile udimo ile di hlohong mreta pala wa mkhalmela one bantu noto manunyane banjo
1: sekola wo ntse phoso ka re mpho mosala ke na ke phoso yo ka nna ga ke high school mistake bolo yo hudimo e bile o batla le hole ho ya batla isa le ntu motho ya santsa ke ntse hlo me ke ke ntuka re mohlomo mletsa pala mpa motho ela fela e a ka batla me a be mo coaching ne mona ho bane ha se bolo ka isupa ngo bo lemba ba sekola ke motho a ka kenya lotu ka tsela e jwalo yo batla ngwe se bile tlo pasa ne ke bua tlo pasa manunyane mpho mosala hore ba bona la ba tla o controla midfield fela botata boteng ke ba hore na ba sebedisa menyetla bona jwa re ke khutlela wena ngwana eso
0: amarrala ka mane meke di sekola se tibetwa nem aba ka huku ka mane a le hole a ona hlile a le di gato tse batlang di le hole o ho jana ka pela di 18 tsa se khopa sena sa mano nyane e sirile tsa nyele ka bona ka borwa e di bisa bo ya inter 1 bantu no ta mano nyane ba ka huku ka mane se tibetwa ne ka mane ka tle ho mathetsa a ke tsebe na banjo jwale ha ho ile ha buisa mathe na ho ba le protest ya hore le tlile ka je re sie senyona ya ba ho ba popola tsa sapo na melao e re mo ke ja ha lo jwa lo bona tla tloswa
1: e ya gwele
0: ka mana e le huku re tla huka ha ke ta ho bona huku na gona ye tsa jwang ke abantu ba tsa ka mana ka lo ya o phiri ka borwa bo phiri ma ke ba tsa bo le ntle ka mana nne a tsela mana nyane nne ka ntle le tin ka mana nne ke ara tsho ka mana ke tsa bona sa bona impa ka mana nne mana nyane ka phiri ka mana nne ha ntle ka mana ke le tsiye ke ara ba mong ke re bolo ha ntle ka mana ba ntwa go tla ka bolo a re mela ka phiri ka mana ba tla tsiri so botsana ke ara ke ka bolo ha ntle ka le penel tsiri so botsana ra ha shot ya di shot ka mane can you tell me falene 212 na tama no nyane shot ya di shot ale ka ntla ho di 18 arra se punya punya na monna no can you tell me falene 212 na to mano nyane banjo
1: what a cracker what a goal away from the 18 what a shot mpo ke ngwe bolo sentla ho letse kukwe nge mohlangana na itumele mfalene mohlangana na wa 21 mpo mosala ha se bile una bida ke mathe ka tlo mathetsa una sa ema hantle mpo una hlia uno ka nna una sa lebelela motho no tla ga bolo a le boimo mbono mohlomo ka nna bana lebeletse go yena o tla kenela ka ga bolo ka ga box a le ke go phasa le bona mpa o mo ga etsa ntsa le hona mono una sa ema hantle fela ke bolo e ntle ka tsela e kgethile me ile 90 degrees una ka nna a fila hana itubisitse empa ka una sa ema hantle e motabosi
0: bantu na tama no nyane bolo tsana tsaka mana mano nyane ba yanka ba rumela ka pele pe ka mana tsana nna ya ma tsana tsaka mana ke ga tabile le tsiye ke ya ne bolo nna impa ba sirile tsana tsaka mana ka bantu nna ha o fidi hukana ka mana nna ka le boya bo tshabela e bile o tsauka phoso tshele la ta sentse le ka ntle bantu le la ta sentse le ka ntle ba nna ha ya gelwe e ya gelwe jwalo e ya gelwe khere le bolo ya mano nyane ka mana ka botshabela ha o fili hukana ka mana ka le boya botshabela bae go go site ya re bone go na ba tla sebetsa jwang banna bana banna bana ba bantuna ba tla sireletsa ka pa banna bana ba mano nyane ho hlasela phalake willa o tlo sambolo banna tsane anna bantse ba tshiana ka di 18 tsa bantu ka mane tsara ba tsa bolen tla ka le tante mano nyane ha ai la sala ka le tante ka mano bolen tla ka mane mne ka mo hello le hale hale ba tlo sa ile fort a ra ha se tiba tiba ka mane le shahana na motshwari ai kona ke bana ka ona mahana hore e ya ka thoko a e bia hantle mane 90 degrees mane come on a ba nna ke mathata e hile di tla kena ka metsotso e le shomela mtse.

0: tlo so tsene di ntlhatse tharo o ile lahlala ka letante ka mane ke ka mohelo le halahali ke ka mohelo le halahali ya ile lahlala ka letante metso tso nyela le shebele mtse miraro ka rlo nyela ya pele ya papadi 2-1-2-1 mano nyane tsiane ka mane mano nyane ba tsa bolo ka miraro rao ka mane hantle ka lotho le matla mosha kana itumele maime tsana re romela ka pele pele ka mane tsane nne bora e tsana le mara ba harim bolo ba lana e kwa lotho ka mane ke tlotliso tsumane tlotliso o filtsa bolo o ene le tsa mana hatla mane ha re bona ka mane tsin tsitlele o tsena ka bolo imponsa bolo tselele tsane tsela ka ntle tlatso sa ile goal kick 2-1 mano nyane banjo
1: etsa sala bolo e go go njolo mpho musala ke mo hlanganana ile nyana le hala hale ke bolo e ntle ka tsela e kgethileng le yona e tle go nne te hore sethibathibane mohlanganana motshwari o na sa hlokomela bolo e tla ja hobane e otile palo e wata 90 degrees e kena ka hare bolo e ntle ka tsela e kgethileng mpho musala papa dine tsa ba monate papa dine tsa ba di ntlhangwaneso
0: re bona di ntla ke bona monate wa papa di he ona ono haile mona re bona dintla wa ya gela hantle o kena ka labona ka mane ke le tebo mo hlotsi ka botsa bana ba ya gela ka morao ka mane ke thaba mafatle mafatle tsane go tla ka bolo o ne le tsa sithiba tsana sa ha hantle ka mane ra ka matla ka mane le hlohono mo tshwari ka re tla tswela ka ntle ba ya thiba pele tswela ka ntle ka mane ke ara ba kuma go hantle ka mane mo nyane e fitse hantle ka mane ke mo nana ka mo helo le hala hala mne impa bolo tsane e tswela ka ntle o tu ya gelwe bolo irbolo ya band ka mana ka botshabela barbala ya khlwa ke ditebo ho mohlotsi tsano ya khela o batla ka mana motsegibe ba batla ba tle fitla ho yena ka mana nne ke mana ya ne di ahelo tsano tsela ka bolo hantle ka mana yene ta hantle ka mana ke le hal hal e mpa ke ba tsiwe tsela hantle ka mana ke tsabara sona o ile ka mana motsegibe o tsela ka bolo motsegibe o fitla bana motsegibe ba mema ka pele ka mana mo le tsa phala ra ho ha ba ye tsa le tsomana no obstruction ke ba hantle ka mana bolo nna ba ntse ba khutla ka bolo ba harim ba lana hantle ka nen premier la ka pele ka mana ba tla mo iketse se kora empa ka ne ya ba sia e tsola ka ntle ya mo sia mo iketse se kora e hile tla ba bolo e physical ke a hlokomela hore ba ntse di bona ba tla ho ba tsharise le lete ka letsoho ho ba ne ba hile ba ba romela ka pele ka mana ka ho motsegiba le mona ya ne mo iketse se kora hore ke ba nna ba khenka ba hile mbale matla e tsara hantle ka mana e tibene falene o nka bolo wa sirile ta tsane ona le sebapa di sa bantu se utlile mohloko ka mana ba ntse tsa kantle hore ati a thuso banjo
1: yetse sala mphomosala papa dine tla ba monate o bona tlhopa sa manonyane ba sa ithepetise ntwe ke shebileng ya bona le bona mphomosala tlhopa sa manonyane ha ba kwala ke ba e butse e lengwe ba tlhopa sa bantu se ba pala le bona ba ba pala ke rantho ba tangwe shebile papa dine na semana mo zwo tlhopa se senyanyana se batla se ha se ba pala ka magao se tla tlhopa sana sa bantu ha bana le bolo tlhopa sa manonyane le bona ba butse game ba tla tlhopa sa bantu ba ba challenge ndo ke batla ke shebile tlhopa sa bantu ke na le wagiti ya ka le pene le tura mo bantu e hlang ka teng ka mona ka ho falene ka ma di bolo di batla di ya di lengata ke ne tonda se betsa hantle falene fela di bolo di batla di ya di lengata haholo ka mona ka ho mo hlanganana e re le buile mohloki ha o di bondi lengata haholo e re ho tlhopa sa manonya ba batla overload le tsa kona la keni haholo ba tloele nna la mo hlanganana e re le buile mohloki e nngwe ka mana ka ho falene ka mana o tla bona ho ke mo hlanganana ka nyane e se tlo kwane thakaso ke mongwa ba di tsentle haholo ba tle ba overload ka mona sa ba di success morning hantle haholo ka mona ka mo watha kwa nka ha re leng ka mona ka forward ke mo hlanganana le mboka matubu ke next morning hantle gore e hle wa hlaella haholo ka mona ka mo o hleng wa tha kwa nka teng ke ne tlhopa sa manonya se a fitla fela o tla kona tlhopa sa bantu ba batla bana dipalo tsengata ka mogao nako e ba sna bolo ba ntwa bona hala ba dipalo tsengata me ha bana le ha bana le bolo ba tloa dipalo tseno ba di fokoza ana tlhopa sa manonyana ba tla ba le monyata go mohlomo ba ba le metsho go tlhopa sa bantu ha ba tshwara bolo ba batla ba bangata ha batla go gona empa nako ba sna bolo ba batla ba dipalo tsengata ka molengwe ka mogao ngwaneso
0: e kile ntso thiswa se ba padisa sa bantu e tlile se utlile bohloko ge tla bona hore na ke mang o tshoba bontsetse ka ntle ka lampara e tlile ba tla mo qekela ka ntle ba tla mo qekela ka ntle hore a tswele ka ntle papaditse bo ho tswela pele ke tla bona hore na ke mang se papaditsena sena se hlileng se utlwileng bohloko ke hlokomediswa mona ke bantle hore a ke thaba mafatle ke mokaptene ke mo kaptene enwa ya utlwileng bohloko thaba mafatle ke yena ya utlwileng bohloko o thwe ba montshe ka lampara me wa tseba hore hle se ba paditsa morao central defense man ikile ha ka utlwa bohloko go tsena emo ikile hore atla a potla potlake ho tshwara mathe mo retheto wa papadi ikile tla batle ba bothatanyana tsana le sithiba thibane ha o ka se fetola ha ga papadi ikile ho hamfela ha o bubebe hore atla tshwara mo retheto wa papadi ka pele banjo
1: nete ya sala o bua nete mpho mosala o ikile

0: bula papadi se ka dira ho kenya e mongwe fetola e ka nna ba ha to fa di ntho se ka nna ba to di lebeletse e ka nna ba o tla o fa tsona e hle ha ora bonnete ba bona a hle o tla tlhafela a o fento ya na tswang ana ntsa o fa yona ke nnete thabo mafate ke a mmona ke ano yeme mphomosala ke beraela go ka nna ka tla go ketse papadi go bana ke bona itshwere hlo mmona ona e ka nna ba ke se itswe ka bokeng ba nne ke bona hle a itshwere hlo mmona fa ba sa bantu ngwana ha re bua nnete tsela ya bona ya thakang ka yona ke tsela e matla haholo tlhopha sa bana yone ba thaka fela tlhile ba matla haholo ba thaka empa ba reng ba lebala ba ba le bolo ba etseka ba hlola tlhopha sa bantu ba ba challenge ka bolo fela ha e le ka mane ka o tlhaseleng ka mane ga ba bona le haholo ngwaneso
1: ya nna tkamane bolo ba thiba ba ntiba harumbala bala ngo ka bala ke thabala sa bona ene tkamane itibe kamane ba tla botsana empa ba tsana ke ba thiba kamane ka le pelala le tona e khutla hantle ka matla ka molo ka maro ka mane itibe le maime o remela ka pele pele kamane tsha ne matshelo bolo nna e ka re tla ba sia bile o thole ka motswetse mbano nyane o thoka motswetse monna ge thabile le tsiye o sole ka pele monna o sole ka pele ho hanfela o sole ka pele ho ba bang 2 bantu 1 mano nyane metso tsela shebala motho e robong ka ro ya pina papa di ntse tsela pe tla tlo swa bolo bantu se hlotse ho bloka clean sheet papa di nyabona ya pele ba se ba hlagweng tla ke a hatika mana ba tlo swa bolo ba rumela ka pele pele ka mana ba ka mana mo hlotse ka mana ke mnane mo ke di sekola fitse ka pele ka mana pa cha ane ne ba thiba ka mana mo tsegiba o ntsha bolo hampe ka mana ba e khotlisa eng go hantle ka mana e le bolo ya mona nyana hantle ka mana ka mo helo le halahala cha no tsena ka bolo ka mo helo ba tla tso pa kentse bana o fitse bolo o ntsha ka mana ke mafa eng ba go phela ka ntle ka mana ke mo hlotse ba ntse ka ntle ntle ka kwana ba re ka ntle ke bophelo ba nna into a ke le beko ka mane mwalosi o ntse ka ntle o re ka ntle ke bophelo ka mana ka botshabela bala bala a ya gela mano nyane o tsena ka lebaleng wa ba bona lo go le bona ba isa ntwa bathong ba re ha re no itheka morwalo ba lo tsana hantle ka mane khutla ka mane le bolo ya ba ntwa tsana ba rumela ka pele pele ka mane ao ba lahla Allah sa tsana itsola ka ntle e itsola ka ntle ka mane ka botshabela a ya gela o kena ka lebaleng ke ndo ya fitelo ya gela se thiba thiba ka mane ka tla ho mathetsa o ne le tahantla ho fitlena ka mane ke go bana itumele maime itumele maime tsara fitsa bolo o ne tsa bahare mbala bala ka mane se tlokwane thaka so ne tsa fidel ndo ya jana ka bolo mne le na ka mane ha bo fano mafa tsana ka bolo o irumela ka pika a o ntse tsa kantle o ntse tsa kantle ka mane ha bo fano mafa e hlile o nyoko nyana ke mo tshabile mo nena ka mo helo le halhale mo nena ke le nomoro ya borobong ka mahetleng e hlile o le qhoko ho hanfela batla mathiba hore hantle ka mane thabela sa bona tsana o kwala bolo ka le pinlande le tsadi o ikenyetsa ba harinyana balabala ka mana ba tla ka mana motsegiba tsana phamisa tlo homna o nka jwala o ene tsa mana kene tibele fa le nemna ka le pinlande le tuna o nka bolo o batla hantle ka mana mna monna ba ka bana tsitso botsana o ntsa bolo ka buima ka mana impa tsana bolo ka khutla ka mana ka o botsana botsana ba tla tso pa kentsa bana tsana ba mo dia ka mana botsane o tlo bona tsela pela bolo advantage tsana banka bolo a re mela ka pele ka mana ka pena le tuna hantle ka mana ke bantu tsana banka bolo o a meneka ka mana tsitso botsana ba mapetse hampe mme le tsa phala o ya replay on ona replay on o bana jwale ona hlile re abafa advantage are ba palambolo ke alona banna nete se ba padi ke sena ke a se hlokomela se wile tsiso botane fela bolo ke alona banna tsama yang banjo
0: tete sala ke ke bona ka ga ke injari ka nna ba MP ha holo fela ha ka ba ke bona mole zaphara are play on e ka nna ba ena ka hona le ha ofia holo na hlile ya bona la ditse ba ha ofika nna bona bona o ge e ka nna ba ha hona le to click yana ya masiso botane mfo papadi ne ba tsaya ba monate ha holo e ba monate ha holo but ke na le tswalo la go tlhopa sa mangena ka defense nya bona ka mona ke na le tswalo ga tla bona mo lengwe no ka maga o ka hage e leng ka mona ka central defense ke mo hlangana Fidel Ndoya o apala yo le mo hlangana na maine ba tle ba apala mo lengwe no ka maga o ka central defense ka mona yes di win sa bona ntse ke bona ntse ba batla ba tshwere hantle iseng di wim tshwagolo mamedi di kotaka tsa bona ke ebe jalo eno ba palanka le pheni le tuna le le siari mogao ba bona ba ntse ba ba tshwere hantle empa bona ba ka central ka mona gona le go babe wikinyana nako setlhopha sa bantu setlhaselang ge lalo jalo ke gotele bona ke bonna tlhopha sa manonyana ba tla gela bolo jwang
1: kane manonyana ba yagela bolo a yagelela morao mane thuwa ka tlhogo ka mane ke ha bofane mafamna o nka e romelela ka pele ka mane pa bo thile ntshite manonyane le ntite ba ntite ka mona ka botshabela tsana ba ya gela ba potla ke ke te o mhloti fitisa bolo hantle ka mana ba tla ka mana sekola tsana ba mathiba ka mana le alo jolo ba ya lwane la bolo mano nyane mne inku ka mana mne ke mafa tsana ba mo ntira bolo o yintsa hampe mpala lu ka mana ba ya lwane la ka mororo ka mana mne ke maime o rumela ka pele pele ka mana tsana bolo ya mathelo e ka re tla tsola ka ntle fika e tsola ka ntle ka mana e tla gelwa e re bolo ya bantu ha o fidi hukwe na ka mana ka le boya botshabela ke hona moetswang hona teng ntle le 2 bantu 1 manonyane

0: ke karolo ya pele ya papadi e ntseng e tswela pele a yagela bantu ke anoa yetekamane ke thabola sa bona le sa bona ke anotse motlhoki motlhoki ke anong ka bola romelela kape kanaa bone o kotsi kamane sethibathibane se tswile dipala botsane o phetha ba e tshola kamane ba monenyane a e tshola kamane tlotliso thumane a tswile sethibathibane kamane ka tlego mathetsa a go gang fela ke mathata mole sethibathibane ga ke tsebe o setwa kapa ga e tsa mentele sekolong o setwa go kopanya one le one gore nna bolo e go kae gakanyo ya ga ena e go kae ke huku ya bantu ka monaka borwa botlhabela e tla tloswa jalo e tla tloswa huku kamane e tloswa kamane ke thabolo sa wana ke yana ya tla e tlosa ga re bonana ba etsa thabolo sa wana ke yana tlosa bolentle kamana ka diete ka masetibathibane ga enka ga monate dalo jelo ka masetibathibane ka tlego mathita banjo
1: nete sale o bua nnete mphomosale ga gore um mokgwa wa gae wa go ya ga a tsebena o ya ka nako efeng e ka gara di-calculation tsa gae gobane ga sebapadi se makue ga o a tlameya o tswe gobane go na le a nang le yena gobane ga o tswa o ya go yena eno a ka nna tlo a le siane le babedi gona mona a lebita yelo ka ga saense se ditsobotsane empile ya ba gore motlhanganeno e leng yana maime o sebeditse ka thata mpo mosala gore a etse bonnete ba gore o tshwara bolo mme o ikgwephelela ka ntle go ne se o se na le tono tshwanetse fela go se ditsobotsane a ko re ntlha ga ya boga go a ethepele ka letanting goneso mme ke mosebetsi o motle wa di-vendara fela taba ya communication ga yompho taba o ketela ko gore sebathibana le sebathibana ka morago wa bua wa communicate o bua le ba gaeno o bua le defense le go kae ema mona wena nnye o se ka tloa le ya communicate so o ntse o bona go motlhanganena e tlile mathetsa ga communicate mpo ge ke go tele bona ge bona tlhopha sa manonyane
0: ke ana gante ka mane manonyane bolo ba enka jalo ba ne le gante ka mane ga re bona ke le hale hale ke ana fitisa bolo nna o batla monna ba gantle ka mona ge ke ntitlhele le sia empa ke ane bolo ya ka morao ka mane setlhopheng sa manonyana e kola ka mona ke maime maime ke anong ka bolo o e fitisa jalo o e neletsa monna fatlhe ka mane nkgatlhe di ahelo a e koropetsa e kana bole kotsi ka mane ke ane feta pholeletsi ka mane le yalo jalo ka mane ke ane matshelo bolo nna ke ditebo motlhoki a e tshira ka mane sira monna paolo ka mane ore bolo e kena e agelo jalo e le bolo ya bantu ote ha etloso ele goal kick etloso ele goal kick intele tu bantu one manonyane tsentse di pita pele e ke tu matlama noto members kamane kalbalin lane la lcs ke papa di ntse tsola pele ge ke tete ntse le noto majanja ele noto villa ke di papa di taka jeno ke anata kamane bolo bantu a e fitisa ka mane ka na bole kotsi ka mane manonyane ke ane le jalo mane ba tshola bantung ka mararo ka mane ke re ba fitisa e nkuwe jalo ka mane ke tsiriso botsana botsana ke re batla go tsopa ke ntse bana hantle ka mane le tsa ka mane ke mo ke tsigora ene ta botsana ka le pele le tsiadi le le tona botsana go repeta bolo ba e tshola ka hloka mane ke ndo ya fidele ke ane ka ntle le tini ka mane se go ra tsana phunywa ke bolo ka mane e go lojo hantle ka re bolo ka mane se tlo kwane thakaso o nka bla rumela ka pe ka mane ya ne manonyane ba e khotlisa la ba rumela ka pele ya mathelo bolo ka mane ka mohelo le hal hal important ka mane ke thabo mafatle o ne tsa tsiba tsiba sa hantle ka mane o ntsa bona pe ka mane tsiba tsiba botan a bana a tlisa mikollo di mo ka mane ha aba tla eta phoso ya papota ka mane le tsara na motswari ba mo ne le tsa bolo le yena a re o phasa wa haba a e fa wa di reng ka mane ka mohelo le hala hale aba tla le makotsi ya papota banjo
1: wa di blanda mphomosala ke blanda ga mamedi o tshwara bolo ha tshwara bolo o e phasa wa haba o e phasa wa di reng hona mona confidence kana go ngwe ya bola mphomosala you have to be sure ka ntho e tsang ha holoka di 18ing o tlameha go tseba accuracy ya hao le tsa sala ba e etsa di bapatseng ha taba go tseba ona ne tsa sala taba ena wa tseba ona bolo o itse ka mpo
0: ke bona fela hore ka nna ya ba mohlomong manonyane le yona mo go e petetsang ka teng e hile e bakela se tlo passela taba di ka ta Kraka manonyane Nkhatari a hello we la sala ka le tanten tu manonyane tu bantu kire ka tshokare banna bana ba manonyane ho hanfela ha ba itheke morwalo ba ba tsela se tlhopa sala sa bantu mo ferefere ba ba tsagisa mo ferefere ba ba ritelletse mo riyana ne ba tama ba etsa diphoso ho hanfela se thiba tshwane ka mane le tshorona mo tshwari ona sana hana hore ba ka raha se phunya le sa tjena two bandi two manonyane yana e hlile yana pula ena re tla bua ka monate wa papadi ha re bona dintlha banjo
1: nete sala mpho mosala ke bolo e ntle ga ole ko gong ke motlhangano di aelo a e kefa mpho ko go bona ha o le mona mo leng teng o e ba o sheba ona palo di eme kae o nke bolo o e kefela ka ile hantle koneng a ha bona letlho motlhanganana le tlhonano motshwaring ngwaneso tlhopha sa manonyane ba le kanyadi.

0: kampo ke itse tlhopa sa manonya ba butsi game le bona ba bapala game ba matcha tlhopa sa bantu ha ba nna ntse ba itheka mogalo ba ya le bona ngwaneso mpho
1: tsana tsatswana e rala tla sa gatlelo ka mara tsatswana sa bantu ka mana le tlhono mo tswari e romela ba gare mo bala hantle ka mana tsana ba lona e ko lo tla hantle ka gare bona ka mana ke tsabile le tsiya tsana mna ba mentsha ba lo la tsaka mana tsara ba romela ka pele ke manonya ne wa thiba ka mara ka mana mna ke thaba mafatle mafatle tsana ba rala ka ntle ka mana ka prima bala bala mna two bantu two manonya ne ho tla ba buima ke na le metsotso e mashome a mabedi a metse robedi Carlo nyana ya pele papa di ile two mana nyana two bantu tsara banka ba romela ka pele pa mana pa o the o hanfela le ntite bantu e tla gelwa go tsena ka le baleng ile bolo ya mana nyana ay go go sitse tsana ba ya khala jolo hantle ka mana ya khala ka mana ke le sia ntse hlele tsana ba khala bolo e romela ka pele pa mana tsana hantle ka mana mme ay lo ne la lo ka mana mo tsegi ba mna tsana fitse bolo ba tla mo hlogi empa tsara ba eng ka pele fitla go yena ka mana mo hlogi ke ya hantle ka mana mme ya matsolo bolo hantle ka bana ke mano nyana ke ka mo helo le hala hala empa tsana ba thiba e tsola ka ntle ho han fela e hire mano nyana ba itswa ntaba tho ba isa ntaba tho ntse hantle ka mano bolo a itse ka thabela sa bona empa tsana ba ma thiba ka bana le sian tsihlele mna tsana bolo mna a thiba ka mano ke dipe mo mhloji we re tsaka mano tsiso botsana tsara ba romela ka pele ka mano ba re ka mano ke mo etse tsikola o tsapa ke ntaba mo etse tsikola tsara ba mo dikile ka mano ba mo ntse bolo a romela ka pele ka mano tsana hantle ka mano tsauwa poso o te poso ne sele le ka motsetse mmano nyane tu bantu tu mmano nyane ke papadi ya li ki tsara wa tlo sa ka mana thaba mafatle ka mararo ka mana re mela ka pele ka mana ba thile ka hloka mana ke metse ka di sekolo o ba tlhante ka mana motsegiba tsana kwa la bolo o bo tshaba ka di ka ba ka ho ba habo tsana mara ha ka mana si tiba tsana ya mehela ka ho bonolo ka mana ka tle ho mathetsa mara yetse ka mana ke kana ne lo rapileng tsana banka bolo maru nyana ba re mela ka pele pele ka mana tsana hantle ya matshelo bolo ka mana mmano nyane impa tsana ba re tla bo tshwa poso o tshwa poso ha tsana le mano nyane o tshwa poso ha tsana le mano nyane kiane bolo e tla tloswa ka mana ka mararo ka mana ke mo alusi impa tsana ba tlwelela e tloswa ka mana ke tsitso botsana o ntse a tsiba tswana sa ha ka mana ke le tshono mo tsare tsara ra bolo go romela ka pele pele ka mana ba tla tsitso botsana tsitso botsana ka tshile jolo ka romela ka hloka mana ka pele pele ka mana tsana ma tshelo bolo mne impa tsara ba tshola ka mana mne mmano nyana eng gahle di a helo mne o romela ka pele le tsadi hantle ka mana fumela mana ka mana ha re bolo ka mana se tlo kwane thakaso empa o ntabole tele le tsana ba sia mmano nyana ne se le ka motsetseng ne se re phamela se la mne mmano nyana le ka motsetseng etlo 212 mmano nyana banjo
0: Letse sala ga se ba dikolo tsena ka mogori hlang ka tempo mosala o tla bona gore la ke itse ke la ka bontsha ha papa di ntse sotswa ka tao qala gore go bona tlhopa sena sa manonyana ba uvalo dal sa go la le ltona ile la mohlanganela YouTube le mfalene ha ya lo so batla go hlokomela mpho mosala gore dibolo tsena bo holo ba tsona di kene di tlhaka tsa go nena la mohlanganela ga le buile mohloki e se o bana ka ba motshela ba batla ba tisa dibolo ka nqena ha di bolo di tla ka nqena ka ba di sa ba di uvalo ka go faleng ka le phele ltona mme ha o ba di tlosa ba di tisa ka mana ka mohloki mme ke dibolo tsentse di tlhaka tsa go nena e tla o buetsa ngwane so tlhopa sa manonyana ba bona la bana le mokgwa ka mona ka le sa kone le tona ka bo le ya le ba tlhaselang ba tlhaka olona ngwane so ke di gotlele wena
1: ditebo motlhoki tsana ko ropetsa bona ntle feta phuleletse ka mana tsane ebile e tsela ka ntle gaufi le hook yane ka mana ka borwa bophirima a e koropeditse ka mana ditebo motlhoki e tsela ka ntle ya basia e tla gelwa go kena ka labareng interview 122 manonyane ge na le metsotso mashima mararo le motso e mmedi papa di ntse e tswela pele akhlambolo manonyane mritsa phala ore akhlambolo tsana a khera ba tswa phoso o tle ya khetse hampe banna le ya khala se ka bohobe ikiane ya khelo e khelo e bolo ba ntwe tibile fa le ntjana khala bolo o batla ntka man rapile ntjana ka bolo ba ke nyetsa ba harumur bala ba ya khutse ka man mafatle le na ka bolo rumela ka pele ka man o batla ka man te o mhloji tsana men ka ka malo tswa phoso le ka motsweteng o ka motsete monna mo iketse sekola o ka motsete monna ha di eme re botse Inte ile tu bantu tu manonyane Carlo Chapila papadi ina le metsotso mashima mararo le metsembe tsana hantle ka mane bolo ya mathelo hantle ka mane bantu ka mane pajana ka nobele kotse ka mane thakaso ka mane korope ka bolo si tiba tsona yemela ka mane si tiba sa bantu le tsona mo tswari ai ya muhela ho hanfera ha ba ithetse mo rolo bana bana ba manonyane ba re monongwa ha sengwa hola le gona re teng le rona re teng di papadi ntena tse kholo tsa liki ho han fela ho ne la hane re batla ge kibile ka nete le mane mo masenke

0: mo a neng a neela ehile re thibile kane bolo thabo mafatlhong ka bola romelela ka pelepele ka mana kano bapala ka botlhaso ka mane fidele ndoya o tshwarra ka mane mo ekedisekola mo letsaphala o letsaphala o re go gang fela monna bapala la bona ba bang hantle ke two manonyane ke two bantu ote tlosa bolo monna thabo mafatlhe ke mokapteine kano ya tlosa romelela ka pelepele ka mana fidele ndoya kano ya thula ka tlhogo ka mane kane thiba gantle ka mane mafatlhe othe ntse e tshwarra monna ontse tsara mona thaba mafatle a etlose etlosa ile phoso ha tlhano le bantu ke ana ba etlosa hantle ka mana ba ne le ta hantle ka mana mme ke mana na ka mahelo ka mana mme le hale hale ke ana fitse bolo we ne tsama na ba hantle ka mana mme ke ana ba tla ka mana ke mafa mafa ke ka ba rafela ka mana e fuwa ka mana ke rapileng ke ana ba tla mohlogi mohlogi ka mana thaba mohlogi mohlogi ke ana fitse bolo o ba tla ka mana mme motegiba ke ana fitse bolo o ba tla hantle ka mana mme ke rapileng ke ana kolla bolo phamisa hlo ho hantle ka mana mme ke botsana o fitse bolo hantle ka mana mme ba ne le ta hantle ka mana tsiriso botsana hantle ka lpena le letona o fitse bolo o ba tla ka thaba sa bona botsana o tsapa ke ntaba bo tsana ke ba mo kote di tsaka bana impa tsana thaba mafatle we romela ka pele ka mana mo tsegiba ke ba phunywa ke bolo impa ka phetsa ka bana o nka bolo romela ka pele ka mana o batla ka bana ke sekola la phaba le selao ka motsetseng o ka motsetse mo nna sekola o ka motsetse mo nna mo eketse sekola ha e tlo sa ba potlakile ka mana mano nyane ba nka bolo tsana ba romela ka pele ka mana tsana thibela tsaka mana bolo e khutla e bolo e ba ntum ke ana ba para ha bonolo ka mana kimeleng falene o ile tsaka mana thaba mafatle mafatle ke anong ka bolo o ile tsama tsegiba mo tsegiba ntse tsa tebo mhlodi ka le penelty tsadi di tebo mhlodi phamisa hloho o re ha ke le bona ke anong ka bolo o re melala ka pele ka mana o batla mona ka mana hantle ka mana ke ba iketse sekola o na le fidele ndoya mo iketse sekola a enka motung ha important ka mana mo tsegiba ke ana nne o nka bolo o isela mhlodi ka mana o kropeta bolo ka mana tebo mhlodi ke ana o re melala ka di etini ntse re le kotse thula jolo ka hloho ka mana ya o tswa tswa ka mana mo iketse sekola ke mo khietsa ne o tswa tswa ka mana a singa go ya remela ka pele ka mana tsara thiba ka mana e ma tsara ka mana ke tibe le falene ke tibe le falene ka ronka bolo we ne le tsantla ba ne ke mana ba ka mana harbona ka mana se tsaba mahapi mahapi ka no fitse bolo o batla tsiriso botsana tsiriso botsana ka ronka bolo tsiriso botsana ka ronka bolo we ntampe ka mana empe a go tlhela ka mana tsiriso botsana we ke tsaba harbona bala hantle ka mana we tsaka mana rapiding rapiding ka no fitse bolo hantle ka mana kolla bolo ke ane o batla hantle ka mana tibo mhlodi ka le pele tsara ke bantu ba tlotse ba harwe ba bala o nka bolo we tsaka mana mo tsigiba empe ra le bimba ka mana ke ane ba tsenya lo tlo ka mahlatsa ka mana empe ra ka ntle le kotse hantle ka mana ba ntu ke ane ke ka o tsebo mo hlodi empa ka ane a wa ntira bolo ha bo nolo ka mana ka mo helo ka mana le hale hale ke ne pa ka mana mo tsho ka mana ne tabola sa bana o nka bolo o ene ta ka mana mo iketse sekola a rata ma tonga ha ka mana ke ane ba harung bolo bolo wa ya matela hantle ka mana ke tibe ne falene hantle ka mana ke ba ndi ba tlo tedite ba ne ka mana rapideng empa ka ane wa sibira ka mana o punyo ke bolo o teng le lo tlo ka mana bolo mna a jela pata ke se tsaba ma happy o fitse bolo o ene ka mana mo hlodi ka bolo o e koropela ta ka pele ka mana ka no bele kotse e pa tshora ka mana fidele ndo ya mna ya ba harung bolo bala eng ke se tsaba ma happy ma happy ka no fitse bolo o batla ka mana rapileng rapileng ka no fitse bolo o batla hantle ka mana keni e tibe ne falene ka le pele le tuna o koropeta bolo ka no bele kotse ka mana a ke ane fahla mane ya mo fahla ne le o di mo ka mana tsela tsa tsile se ya batiwa tsana ka mana mo tsegiba o fahla ke le tsatsi o re skanele tsana le o di mo nna ha ke bona hantle ntse le tu bantu tu mano nyane metso tse mashima mararo le metso tsile tseng ke Carlo ya pele ya papa di banjo
1: etse sala le tlhopa sa mano nyane o ka ga mpa mo sala ba batla ba o ka ga ba thabise ba la tedi ba bona ka hore go bona hala tsela e ba bapalang ka teng ga ba sabe setlhopha sena sa bantu ba ikela go sona se le jalo ba se challenge mme ntho batla ntse o bona ntse bona le dikepenyana mona le mane ke itse ya re kala mona ba bona gore defense ya bona e batla e se settled handle but o se o bone go fitlhela metsotsong eno ba batla ba le settled ba batla ba bona gore e tlile ba e manageile o se o bona kang o se o bona ka gore ke eno sekola o a tloa ke o se o mmona o sa dropa o sana le o siala zola e bena o a tsamaya o gotlela ka mogago ga o finyare molong ona o ba re marebala o bola o dicollecta dibolo teng kapa la zola o tropa ganyanyana wa dicollecta sekola o a sala gane ba itla ba le ba gago ka o fela o fona gore batla ba le ba gago e le ena sekola e le la zola e le tsediso botsana e ne se o uetsa gore etlhe ba batla ba sekosa lebota le mogago empa setlhopha sa manonyana ba manageile o kare ba e manageile ba mphomosela ba e manageile ka middlefield wa bona o batla o le solity o challenge ona setlhopha sa bantu mme ke yone o tse o bona go setlhopha sa bantu ya se bapale ka gare malabala ba iketlile ngwaneso
0: o tsaiwa phoso gatlhana le manonyane ba thula sethi ba thibana ka bane le tshwana le motshwari o the ba mothutsi sethi ba thibana ka bane bolo e tlose gatlhana le manonyane o na koropeditse bolo ntle ka mane re thabile le tsiye a ubelela sethi ba thibana ba mo khila ba mo dia wa etlo sa hantle ka mana motshwari rumela mana bharamara bala impa tsana hantle ka ba tla photsa ka mana se thakaso o lwane la bolo ka mana ke ba e fitisa e kolwa ke mana nyana ke ba e fitisa jo hantle ka mana ke di aero di island tsabola hantle ka mana ke bole bantu ba ntse hantle ka mana rapuleng ke o tsa se chaba mhabi se chama mhabi ka mana go tsaka mana ka mararo ka mana ke thaba mafatleng o ntse bolo ka mohlaso ka mana go tla se bolo ya mana nyana ha bo fano mafa ka no fitisa bolo hantle ka mana se chaba mhabi ke nyana lotu ka mana o thontse e tshwara mana e bile o kentse lotu ka mohlaso o kentse lotu ka mohlaso entse le two bantu two mano nyane ke karolo ya pele ya papadi e na le metsotso mashome a mararo le metse robedi e ntse e tswela pele ke yana gantle ka mana ya tlosa bolo ga bofane mafa tlosa bolo o e ne le tsamanna bo gantle ka mana ga re bone ka mana kamogelo legalegale ke yana o batla o tswapa ke ntse banna ka mana empa ke yane a tshola ka mororo ka mana ke motlhoki o e remelela ka pele ba lebeletse ka pele ka mana mo eketse sekola o e kwalela ga monate fela ka mana botsegiba motsegiba ke yana o phamisa tlhogo o e netse gantle monna bo ka mana rapuleng rapuleng ke yana o sekodisa ke bolo rapuleng ke yane o nka bolo o e netse gantle ka mana itumele falene o tlhola bagare balabala ka lefelele tona kene mna o bona gantle ka mana botsana a sela ka mana tshabara sa bona botsana botsana o tswapa ke ntse banna tsiso botsana botsana botsana o ke tsa bolo gantle ka mana empa e fumela motsegiba motsegiba ka raa wa raa ka mana a be a tsetsene ka mana e gotla gantle kamane o mafatle o letse kamane rapuleng kamane ka rapuleng tsa ofitsa bolo mna o ene le tsa mona ba hantle kamane ke bana ba ekoropetsa ka mo le go tsa motsegiba o etlela hantle kamane o e getse sekolo ka le phenele tsadi o tshaba bana ba bo kamane o batla o ipapita ka bolo hantle kamane motsegiba o koropetsa bolo a mme a se tene kamane motsegiba empa ka ba tshola kamane ba nyane ba nka ba rumela ka pele pele kamane ke a le se thibatiwa ne e ba pala le mo se thibatiwa sa bantu kamane le se hono le motshwari o ene tsa kamane tsa mafatle mafatle tsana tsa bolo o tlo ba hare bala bala ba mo maje thaba mafatle tsa ntsa bolo mna o batla ka mana mo tsegiba empa ke ra thiba ka mana mna e go tla ka mana mna e ka o se tsaba mo happy se tsaba mo happy pa mi sa tlo ba hare bala bala mna o ka ba re mela ka pe ka mana mna o batla mo lebele ra fatse ka se ba ntsa mo e ke tsika mana sekolo sekolo sekolo o kolla bolo wena thatla mo ke mo tlhoka go ropeta ba go ropeta ba ra ntla ba e tshola ka mara ka mana fidele ndo ya are ka ntla ke mo phelo ba nna mo me a tlo ba etsa are ka ntla ke mo phelo ba nna mo me a tlo ba etsa ma shima mana jole metso tsomna Carlo Chiapelli papa di ile 212 manonyana banjo
1: etse sala tlhopa sa manonyane mpho baya ba khutla tlhopa sa bantjwele wa bona la ke bona ba seng ba peteri tsana jwale me ba tawo sebelisa di winza bona ha o ka sheba di winza ba tla ngolisa ba sebelisa ho le winyana ya tshiriso botsana ya tanga matha haholo empa o ka sheba ka ho ene ka nkena ba batla moeketsi sekola a tlile ka hare ka mana ka hlonga mana ka teng a tlile ka mana ka ho inga ho la zola monno ka nna bona lo ha ile la zola fumana mboloka di winga mona hona ka nna challenge tlhopa sa manonyane ga tsi ba ntla pele tla ile jwale lo bana a hlaka mana ka le phene le tsiadi me a thaka tlhopa sana sa manonyane empa ha ile moeketsi sekola ga tsi ba go phase ha eyo ha tswa ga bolo o sheba menyetla ona bolo ka isa ka mpo ke re bona tlhopa ho kuina tlhopa sa bant
0: ya tlosa ho ku ka mana ka borwa bo chabe ka borwa bo pirima ile ho ku ya bant ke ba tlosa brantle ba e tsura mne impante le kotsi e fumela hantle ka mana mne ba tla ita phoso ka mana mne ka mo helo le hal hal mne ke ana fitse bolo o ne le tsamana ba mana ke mana nyana e ka ba tla ita counter attack mana nyana ba e fitse jolo mne ba le ka mana ke le ba hatsetse impa ka mana ba tsoka ka bolo mana nyana ba e tsura ka mana si tsiba tswane mne o no so itsele ka motsetseng manonyane baba ba tla ba tshwara ka counter attack ke ba hlokometse ba re ba tshwareng e ba sa robetse re ba tshwareng ba sa robetse ke ana ba tlosa sethiba thiba ba romela ka pele ka mana fidele ndo ya ke ba khoma ka mana thula bolo ka hloka mana o ne le tahantle bona ka mana ke mafa mafa le na ke ana o romela ka pele pele ka mana tsane bolo ai thiba la lo jo ka mana har bone are bona thetlo so ele goal kick ke tsiba tsiba sa bantu two bantu two manonyane gena le metso tsema shema mane le metso medi ka rena ya pele pa printe tsela pele me ke di se kona tsama fitsa bolo fidela ndo ya dena wa ho tsa ka ho ka mane tsara ba fitsa dolo ka mane manonyane le bona ka mane eng kwa ke le sia ntse hlele tsha u phoso ha hlanong ka mane le rapuleng ka mane kananelo rapuleng tsha u phoso ha hlanong le yena ba pala mpe mona kananelo rapuleng le mona yena se tshaba ba happy kapela defense ke ona mo baba palang ba le hona teng banna bana ba babedi bana la sala jogo jo khwane e hlile wa hlasela e o baba ba papalla ka le pinena le le tshadi e ha se kola ala ka pele pele ka mane wa khutla wa thusetsa monna yona e attacking midfielder ga ina e nenne o baba pala ele winga ga ka mona Kalpini le tsari.

0: isang maimemna ke ane go godi a di mo ba ya go tlisa ka mane mo e ke di tsokola mo e ke di tsokola o itse phamisa ka mane ba mo tshwara ka mane ba mo tshwara ka mane ba mo tshwara ho hamfela ke se tlokwane thakaso wa mo tshwara ore mna ho ke ke ho feta bolo le wena itibele fa lene ke ano tsa bolo ntse ka mane tsiri sobotsana ke ano tsa mana ka bolo ka lepele tsa di ka mara go ropeta bolo ntle e mpa ke ba tshura ka mane ntse re bolo kotse ha ntse ka mane e kola ka mane ke thabo thabo sa bona o nka bolo go ntse ka mane ke mo tlhogi mo tlhogi ba tsa thabo sa bona le sa bona tla ra se tiba tiba a enka ka mane ka tle go mathetsa mna a enka bo nolo fela re yampele ba nna yampele 2-1-2-2 mana nyana banjo
1: lete sale uno ka nana na bolene tla bantla ho lwene ene ga bua ke thabo le sa bana mpho empa jole o e ga ile mohlomong ka ho iketsa botle ho feletseng ho sa bona ona relaxitse e bile ho bulele ka pela uno ka nana o tla hlia tise lotu ha holo bane tlo ba tsiwa tsa sa mana nyana ntse ba tlo se bile ha o ga di tise lotu nyana ha holo o ntse bona ka nna se phere panyetsa ke bone di bolotse pedi di mokorileng a nete sale e ka ga ba le metse ke lo ka ho ntse o tsho hle ka ga ka lo go di taba tsa ya handle le tswalo nyana ke lona le eno ngwane so tlo ba a ge pa ke tlopa sa mana nyana mo leng wa bona ka mogao ba se bitse handle mpho mme wa bona la hle di ntse ba bona ba di sebeditse ba sotie mola wa bona ka mogao mme wa tla o le settle ta ho lo no ha ke ne sa nna ka bua ka ona hore ho bona la combination ya bona e ba thusa ho le empa ho ka tshwa combination ya se tshaba le motlhakana ka nna lo ga puleng ka tlopeng sa bantu o ka ge hle ba tla ba batla ho apala ka o tswana ha o ka tshwa ke batho ka mpa defensive ya ho lo ba ba pala ka mogao nyana ha ba e pele ba thaka ho lo ngwane so ka pa ho thusa ha tlopa sa bona sna le bona ke khutela wena ngwaneso
0: tsara tsaka bana se tlokwana wa tlotsa pakeng tsa bana se tlokwana thakaso o nka bana ka bana se tlokwana thakaso ba mo di empa thaba ye tsala tsomana ke ana tsaka bana mne kamara ro kamara ko kamana ke thaba mafatle mafatle re mela ka pele pakamana la phama le selam le ka motsetseng o tsogwe poso o tsogwe basabitse sitsi ho ha mfela ha hlanwa le meke di tsikola Inter 2 bantu iri la hantla ho e mashima mane le mitsobe hlano jwale e metsotso ke 2 bantu ke 2 mano nyana tsara ka mane rapileng tsara ka bo re tsaka mane itibele falene ba tlo ba harre ba le itibele falene ka mane ba tlo thungisa ntaka mane tsiri so botsana tsana mne o tsaba bo re bile wa tella wa wera ka mane tsara ba fitsa ntaka mane mano nyana mne e nko la ka mane ke ga le ba tsese e ga le ba tsese tsara ka bolo e impara ka mane tsana mne o nka bolo remela ka pele pele ka mane tsana ba remela e kana bo le kotse ka mane itebo mo hlotsi tsana mne o sireletsa bolo o nka hloka mane bolo ka hloka mane tsa sithiba tibana sa ha ka mane o ile tla hlohono ka mane mo tsaru tsana ka bolo e tka mane motsegiba tka mane se tshaba mahapi tsa ntsha bolo o e tsampe ka mane fidela ndo ya o teng ke ya ne wa e matela se tshaba mahapi tsa ba mo kotedite o nka bolo o batla re pele mpa tsa ba mo sibanya la tka mane tsa ana ba e tsampe ka mane ba ntum fidela ndo ya o teng ka bra ka mane ke mane nyane o santana la la mlao ka mara hantle mona yona tsa hantle ka ba remela ka pele ka mane bolo ba ntu ba go tlisa ya ba harang mo bala e kola ka mane ba harang mo bala ka mane ne keng kha se impatyane ba siya tsela ka ntle ka botshabela bala bala ba ya gore ba botla tshile ka mane ba ntum impatyane ne fidela ndo ya o elwanela ditio ka mane ne kyane kollo bolo hantle ka mane ke rral ka sa khatello ka mane e kollo ke metsi se kola ke thabola sa bana ka kollo bolo o nka bolo hantle ka mane o ne tsa mana ka rapileng o tla ka wa ka ke sa bana hantle ka mane o ikora peta mo hloji a re ha go nka pele bana a tsola mano nyana ka mara ro ka mane o teng ka ka ro ka mane tsheni o teng petele tse pele o nka bolo o batla hantle ka mane ne se kola ka no tsabola ka pele le tuna o batla hantle ka mane a ikora peta ka no bole ko ka mane impa tsane feta mana ka mane ya mathelo bolo a rral ka ai tshola ka mane tsiana ka mane ditebo mo hloji tsiana ba mo tshulisa bolo dimo o teng se tshaba mo happy o kwala bolo se tshaba mo happy o nka bolo o isa ka mara ka mane o batla hantle mo ka mane mafatle tsiana tsaba mo happy ka mane tsara ra ele bimba ka mane ne ke se tshaba mo happy impa wa tshula ka hloka mo ka mane ke le beko mo alusi hantle ka mane mane nyana ba ile nela bolo impa ka mane tsiaba harimo le bala hantle ka mane tsiana bolo ne ai fitisa jolo ne ke ntshele ke mane nyana o tshela ka bolo o batla ka mane ne ke se tlo kwa le thakaso o batla ka mane ntshele batla ho ra impa tsala bolo ntle raka mane o tla motho ka mara ka mane ke ana ba tshola ba ntum ke ana kolo tla ba ne tsiri tsho botsana o batla hantle ka mara ka pele pele ka mane ke ba iketse sekolo o kwala bolo mo iketse sekolo o batla botsana empa ba batla ka mane fidela ndoya ke ana thiba bolo ka mane ba khutla ka mane nyana a bitsa ka tshojolo Allah phala e reng ha bua khafutso ba nna bua khafutso nyile tu mane nyane ele tu bantum tu bantu tu mane nyane banjo
1: hao shaba hao phala na ile la magetlo ama bedi mphomo sala e bontsang hore ke nako ya phomolo o bona tlopa sa manonyane benchating kaofela ba o padiata me ba padiata go le bana tlo pasa bana ka go lunye na pila ba padisi se bitse hanta ha o ka tshwa dintla tse khugweng ha re tshwa tlo pasa bantu ba tla be dintla jwang ba tla be dintla ka go la zwala lo tsoko tsoka no lanka tlo pasa bana nyane on me tso tsofela ba padisa tsa ke ta o kala a kena ka ga box a itsa square ba sa relax ba relaxite ba se a we ona ho etsa lawang tsiriso botsana a hlabantla khatlo la bobedi go tla bua ntla entle ka tsela e kgethileng e tlhwang ke tsiriso botsana wa de grega ka ntle o di 18 me la tshoga bola e lukisa ke ke tshwene mpa le ntsha ga romamedi a lukisa bona a sheba dipalo a bona ona go le kipa ga e mjwang a enka e lupela mono ya ba kudu entle ka tsela e kgethileng tlhaba sa bana ya se khutla le swa ngwaneso ba bona e se ka mo go ba tlhwedi ntla tsepedi ba bula game le bona ba tla tlhoba sa bana tuka mata a maholo ba phaela pressure haholo ba fumana ntla ka mohlangana ne e lenyela le hale hale me ke bolo entle le nampo mosala ena e tlhabieng di hale hale bona e wetle palo khone mane ya kena e kena ka ha ka mona se batlwa sa bana tu siemi motlhangana le tsone no moswagi o ne o ka nna go na lebeletse go bolo e ka nna bane ya ka ntle bolo ya bobedi e tlhabiwang ke motlhanganana e leng diagelo bolo e ntle ka tsela e kgethileng le bona tlhopha sa manonyane ba bie le boro ba thaka tlhopha sa bantu ka ntle o di 18 ba bula matlho ga a tshwaga bolo a e sheba a bona ona bolo o e gaela kae a enka e lupela mono a enka e be a kgoneng setlhopha sa bantu ga ba bona leto ya ba ke ntlha tse pedi tlhopha ka seng ga jalo mme setlhopha sana sa manonyana o ka sheba go fitlhela ga jale mpho mosala they don't fear setlhopha sa bantu they open the game they come to bantu le bona ba ga re agele bolo sebaeng re e bona ga re e late le wena ga re e tseke ga gona moreto tla re re bapala ka morago ba tna ba etsa kwele mpho mosala bana bana dibapale tse o kagang ke sa boleng bana le bo setlokwane thakaso motlhangana o le halehale ke motlhangane mongwe a bo hale gagolo go ya ka nna go fitlhela ga jale ke ena se bapadiseng kagang ke man of the match ka golong ena ya pele ya bapadi ge tla mona ka golong ya bobedi ga se re samapa gona ga o shebile motlhangana o sebetsa ka tsela mofuta ofe ga a tshabe bolo o a e tshwara o nka setlhopha sa bantu o nka one o a tsamaya o ikenya bolo mpeng o a feta ba mofa bolo o a tsamaya mme o na le sekile ga o batla o shebile o sebedisa matlhale o tlhanang le yone ke shebile gape motlhangana a kang korokete e leng yena e gale botshese mpho ha ba pala ka mo ga tsa ba pala di 20 midfield bo holwana ko ka jeno ha ba pala muno o ba ta ba pala ha holo pele mane pela o tsa nyeno pela pela mona mo se tswa ka po ho kwa wa ntee o thusa ya sa ba ndintla mme o ba ta le pela ha ya holo le tsa sinda ka jeno minto ne bona la thusa tlo ba tsana sa sa manonya na holo mpo re go tle re bona na ka go lenya bo bedi go tla sebetsa la bua ngwaneso
0: re tla re ke dipitsi ha re di bona rapsen dina na bele ka mo ngwaneso ge potelele gona ge phomole ge no metsi
2: go jalo mpha mosala ha enwa metsi ka mono le tla go mamedi ha o sheba metsotso ya rona e mashome a mabedi ana le metso e supileng ka morago ra ena ya bone mme ka nnete mamedi ge di utlwile sentse di eme ka tsela e jwang ke utlwile ka nnete ho ngata ho busy haholo le kamane ka nnete ke utlwile gore ha setlhopha sa matlama le sona se ile jalo kgefutsong ntlha di le pedi kgatlhanong le setlhopha sane sa members e le 2-0 members 0 matlama ntlha dipedi mme ka nnete ke tsa ditaba tse ding tseo re ntseng re di shebeleletse re utlwa mamedi gore na e be di ntse di etsala jwang ka sedikadikweng sane sa dipapadi re tlanne go tlo boela go fa tsona gore na e be di etsaetse ka tsela e jwang mme ka nnete ke tlhokometse gore mamedi ke ne ke re ko fa jalo taba ya gore ka nnete go utlwa gorena letsatsing lang la maobane teng di ile tsa tla tsa sebetsa ka tsela e jwang go le wena ka nnete o tlo o nne o be jalo sehlohlolong sa diketsagala ke tlhokometse letsatsing lang la maobane setlhopha sa diodi se bapetse jalo ka ntlha tse pedi go lekana le setlhopha sane sa LDF FC ya badinare e shapa jalo LMPS ka ntlha tse tharo go e le nngwe mme ka nnete ke maanomo e le nngwe ke le ka boentsha gore dija batho e shapile jalo Mzamane ka ntlha tse robedi go haoletho ya ba Limpopo Queens e bapala ka ntlha go lekana le setlhopha sa difofane mme ka nnete re tla nne re tle re tlhakele gore na ebe tsena tse ding di ntse di tswela pele ka tsela e jwang ba tla gutla ga ba tswa gefutso mane ba tlo boela ba refa ka nnete gore na ebe ditaba di ka tsela e jwang ye nngwe ya ditaba tse ke di boneng ka nnete ke gore setlhopha sane sa Majantja Football Club ka nnete se se na le ntlha kgatlhanong le setlhopha sane sa Villa Football Club mme ka nnete ba se bona ba se bile ba na le metsotso e le shome le metso mmedi ba gotlile jalo gefutsong ba gotlile jalo gefutsong wena mamedi mme ka nnete re tlanne re tlo tswela pele re tlo utlwa rona e be di ntse di etsagala ka tsela e jwang di ntse di etsagala ka tsela e jwang wena mamedi re ga o letsena ka nnete ko fe jalo Gerard Lavette a re Mr. Too Damn Good.

0: Mamedi metso tsa rona e le shume le nan le metso e supileng fela mme se ba gotlile kwano pele re fitla jalo ho renya bohlano. Mphomsala.
1: Rapela ngwana mme gena le motsotso papadi e sa tswakala. Karolo ya bobedi ya papadi e sa tswakala. Mme bantu e ntse phetoho. Monghadi motho mo happy o ntse kananelo rapileng. Abuela antsa hape hape motsegiba. Ho kene katiso thamai. Le mohlankanane bakwena ramakatsa ke bona ba keneng ha bantu e tsa diphetoho me ke tla bona he horna hona le ho ntseng ho fona fona kwa mane ke tla bona horna ke ho etsa la bang ke bona ba kapitene ba di tlhopha tsena tse pedi ba buisana le moletsa phala mane bona yona e ne tswile bana ba e lekile banna bana ba bantu ka lote le matla la mohlankana yane ena bakwina ramakatsa ya satswa kena le ha o dilo ke a bona hore hona le se fono kwa mmane ke ipotsa gona ebe ho fono kwa eng ke ba eta pele ba di tlhopha tsena tse pedi e hlile puo ke puo ka mora puo ha ke tsebe gona ho etsa jwang bando
2: Mphomosala ke belaela gore o la bua taba ya bohlokwa mao bona gapapa di qala gorena taba ena ya go tlhopha sa bantu ba bonagala ba sa apara jese e tshwanang le kapa ba a sa taka jese tse pedi mme setlhopha sa banongyana ba kgethi o apara jese e ntsho mme setlhopha sa bantu ba apere jesenyana e sothonyana fela madi kgona masetlha a bonagala gantle empa jese ga go sheba godimo mone batla le sothonyana jale go a ngolwa mana ga e batla tlhokomela ke a tlhokomela setlhopha sa bantu se a saena setlhopha sa manongyana se a saena.

0: taba nyana ya protest se ke belaela go ka nna ba ke protest taba ya pele go hona o e dumeletse go bane ka nna ba sehlopha sa mananyo se protesta kgatlhano sehlopha sena sa bantu ga ba tla ka disepedi empa baba di se e tswetse pedi mpho mosala ga ke dumele o ka ba bonolo gore di-results na di ka fetlwa tabeng eo kapa go tla e tsala ja empa fe o tla bonagala nako gantsi ya pele kapa sehlopha sa mananyane le bona ba leka gore ba bapale ba bapalang thi ka nna gore ke mind games kapa o ka nna e bitsabiwa le gore ke dipapadi tsa kelello fela ba bapalang ka kelello ya sehlopha sa bantu ke belaela gore ka nna ba ke protest ke belaela jalo ka nna ba ke protest ao bana protest empa ntse re bapala gantlha kana sehlopha sa manonyana
1: re tla re ke dipitse ga re bona ngwana melao e tla tataisa melao ke yone e tla tataisa gorena gantle jo lena go tswe ka lefele galo ga ditaba di dilwalo re tla bona gorena ehile ke a bona moletsaphala o a ngola o ngola dintho di se ka aka letho gorena ebe ditlaleo tsa tla fana ka tsona gorena ke di feng moletsaphala kapa fofo official le kapa di ba tafoleng ya high taba tse nna ebile di ba gomoletsaphala kapa moletsaphala le yena
0: ga eba taba ena siamanang le taba tsa jis ke taba tse amanang le ka lebaleo bakwena ka makatsa o tla gopola gothe wa dinang tse kopaneng tsa amerika o fitlhile mao wa mona a na gona nto manonyane ba e tsebang ka sebapadiseng pele a elo e teng ka sebapadiseng kapa ke mind games re tla bona
1: re tla re ke dipitse ga re di bona re sa nowa fela mo mamedi mona mo goreng gona teng ga re se o tsebe gona ditabana a direng empa di tla tlhaelela ke a tseba banjo le pepper le mefo a bo bitso lenaneong lana dipapadi ba tla fumana gantle gorena gantle simple seng ga kae papadi ne e sa tswa qala e ne e sa tswa qala karolong ena ya bobedi ya papadi empa le ga re bua ke mona bothata boteng ke mona bothata boteng ke mona bothata boteng go santana go ngolwa jale e sa emisitse papadi bantlo le ena o tla tlola majato re fumane ditaba e tle re re fa momamedi wa Selma Sarasoto e ke tseba nnete sebele gore o mametse momamedi mo a leng ona teng gore go e tsala jwang re re bolo e tadile jale ke ena emisitse ke ena jale e gefoditse re sa tlola machato re tle re fumane gore na go etela wa rapšhon ngwana mme ga ko dinanabeele ga nyenyane fela re tle re tlole le gona jale re tlole sena nnapo re tsebe go bona gore na gantle simple seng ga kae go etsagala eng
2: go jalo mora mosala a re tla gutlwa re tle re tlo utlwa gore na go ne gore go etsagala jang
1: ke a lebangwane eso
2: mamari metsotso ya rona e le shome le na le metso e mmedi fela pele re fitlha jalo gorenyane ya botlhano ba tla gutla ka nnete ba tle ba re fe gorena ba bona e ka mathata ke a feng re ko fe jalo Monica are angel of mine.

0: وجعل الخد لي
1: tagafa mo mamedi horena gente ru kula jaba di fintiana hatla mane setlo kwane thaka so tsana tsere ka bolo we fiti sa jolo ene le tamo na ba hatla ka pele ka mo ganemne are bona tshima tsangana ya ganemne tshotlo so tsumanemne o nka bolo we ka mane fidel nda ra ha ikela o selem I ka o sele bolo internet 2 bantu ile 2 manu nya nemne re kala ka rulena ya bobedi ile 2 bantu ile 2 manu nya ne banjo mana me ha kitibe na o fumane
2: taba se ke di fumanang fo mosala ke gore setlhopha sena sa manonyane ba kenya protest kgatlha le tlhopha sa bantu ka go setlhopha sa bantu ba tlile ka ntho bitswang home jersey ga ba taka away jersey setlhopheng sena mme papadi na se ya bona ke papadi ya setlhopha sa manonyane mme o tla gopola gore pele papadi kalamphogile a nna ga e bua taba ena gore ditlhopha tsena tse pedi bonang tse ba phura leswetla le sa feleng mme o dia bona molesaphala pele papadi kala o le a bitsa ba kapteine ba fitlha ba phurapura leswetla nako e ka nna ba motsotso fela ba papadi e fitlha e tswela pele empa ga tlhokomela ga jwa le gore go na le protest e seng e kene protest ke go tlhopha sa manonyana ga o na le taba tse ngata ba kenya protest ka go setlhopha sa bantu ga ba tla le away jersey ba tlile le home jersey ke yona mo bothata bo leng teng empa ga ke botse ke betsa ke mamela ke utlwa ganya mo kotsisi motho wa mogapi re empa ba dingwe tse pedi dila tsa dumelelano papadi e tswele pele mme papadi se tswela pele na manonyana yo le ka nna ba setse ke leano fatshe ke a tseba mphaulagana molaogeng molaogeng le ka nna la dumelana le le banna ba babedi fela gae mona ga etse ntho itseng fela re e tswelele pele ntena ga tseba ne tlamaye wena o entse jana e re jala house yana sa ingwe sa gatshe ke ya molaogeng
1: ya le ka mane boro bantu ba ra ga ka dima mekwallo
3: o jeke wa ba tsekisa e ne mpa le taba a gentleman's agreement le ka nna la dumelana ka o tlola molao mona ga o bolele gore ka ga le dumelana ka tlolo ya molao e se le gore go ne paitse ga e ba ke tlolo ya molao e tla be le tlolo ya molao o rena le dumelana ha le a dutse la o dumelana ka ho tlola mola
2: ka ho tlola mola
1: e ya ngwana
2: le tlamela dumela ka ntene pa
3: e le tlamela la dumelana ka semo la ho le o tlo le ditaba tsene empa he mola o tla tlola ka tsana tsaka mana bolo ka tsile ba harin barbala hantle ka mana bolo eng kwa tsala ke tsaka ka mana ke rama ka tsa tsana tsenye la ba harin barbala nna le tsaka mana bolo ba ndi ka rama ka tsa ra bolo e rume la ka mana ka tsiso botana tsana wa la tsaka mana bolo eng kwa hantle ka mana ke meje tsaka mana sekola ba fitisa bolo empa tsana nna ah okay ane ba sugri tsela joga mana bolo ne e kwala joga hanta mana bolo ingwa ke meke di sekola o fitsa bolo ke tsaka mana ne tsamae ke ana fitsa bolo ka tso o ne tsanta mana mo shoji tsana tsera ka bolo hanta mana ne o fitsa bolo o ne le tsamana ba hanta mana ne ka le penalty tsadi ba jira ka mana bolo ko tsika mana ne ha re ba ka mana ke ra mo ka tsa ha re ba rata motong ha e impa ya matsela bolo ka mana ne ke ka di so tsamae o nka bolo o ne le hanta mana ne ke mana ba ka mana ke ra mo ka tsa hanta mana ne a ke ka mane ka na bo le ko tsika mane ba ntu ke mane ba korope tsa bolo e fita pele tsika mane ka mane se tsoko ane impa cha ane bolo mne go tla ka mane nyana hantle ba harem robala ba ka bolo ba re mela ka pele pele ka mane cha ane mne ya matelo bolo mne e matelo jolo hantle ka mane ba thiba ka mane re gisa motho hantle ka mane ke mo wa lo sirbe ko mne le ba go tsana ka bolo be tsika mane tamae tsana tsa bolo ka mane e ne re tsika mane itibele falene ka le pilande le tona o kwala bolo tsana o fitmana ha o fitina ka mane mne ke tabo mafatle tsana ka bolo o rumela ka pele pele ka mane tsana mne o batla ka mane ke me ke di sekola tsana batla ka mane botana tsana mne a thiba bolo mne o ti serile ka motsetseng mana yana ba ko ina ramakata ikile wa palamana mono wa palwa motsegiba ko hona bo aba palang hona te internet 2 bantu 2 manonyane se tlokwane thaka so tsana ka bolo o entse hampe ha entse hampe go tsana tsela ka ntle ba ya khala ba potla kile ka mana bantu ba ne le tsana ka mana harbora ka mana ke se tsama mo happy fitsa bolo mna o batla mo khutlela ka mana ho mo happy mo happy tsana batla ka mana botsana empa tsana ntsha bolo tele ka mana ya mo siyam ya mosia etra kan tona batla kamane tibile falene ya mosia bolo e tsora kantle e tsosa ere gol ki kistiba tibane sa mona nyana kamane ka tle ho mathetsa tsa nong ka bolo ba rumela ka pele pele kamane be le ka soho kamane nne a re bana kamane ke tsabile le tie impa tsene ba harom robala e fili hatla kamane nne di nkha hleri a helo tsana tsela ka bolo di a helo o korepeta bolo impa tsho mafatwa a tsholo nne ya ba harom robala e fili tsana hatla mane ba harom robala kamane nne ke le sia ntsihlele tsana go la bolo ntsihlele o batla o tsopa ke ntabanna ntsihlele o tsopa ke ntabanna ntsihlele o tsena ka bolo hantle kamane ke bandi ba mema ka pele kamane ya fili tsana kamane bolo ba ne le tsa jola kamane ke thamae ka ditso tsana o fili tsa bolo o ne le tsa ntlamana ka are bona kamane nne ka diso thamae ba tla thobisa ntle bona kamane ka diso thamae tsana nne o nka bolo o ne tsa ntle bona kamane are bona kamane nne ke ramakata ka penalty o korope tsa bolo e ka bolo kodi a di peka se ka tsaka bona ba ne le tsa maike tsi sekola tsa bantu sekola tsa nka bolo o batla tsheni itibele falene ka penalty o korope tsa bolo ya o sitiba tibane yi tsela o sitiba tibane mane ha bo bebe fela wa ya mela sithiba tshimana ka mana katle ho mathitsa katle ho mathitsa sithiba tibane o dela se bapadi sa manunyane se o tlile mo hloko se bitseng fatse meletsa phala ore batuta ba mathuisa o tlo sheba gona ho itsa etsiwang ke mana yane lesia ntshihlele kena ya ditseng fatse ka ngutlo le bohloko go thuba thuse ya pele ba kena batho tla ba mothusa bantle
2: ete sala ke bira ka nna ba mona hona le ntwe ka nna ba motsipile se ke bona gore ho so ho hlano so challenge tsano ka ka tlisi ba tae ba papadi se mpapadi mpo mosala se ba tae ba physical ha ba ta o shebile ka mkhuri taba di ba tla di le ka teng la re jole tle shebelle ke bona ka taba ena protest with it list di khanyana tse bona se di lengata ho lo nete ya sala tlo ba sa mano nyane le tlo ba sna sa ba ntu mamedi u fikela ka go lunyene ke leng ho yona e sala papadi ena ka go lunya we di qala u tlo ka go lunya pele ba bona le tlo ba tsa tse di bulelane ho go di hlaselane ka tsela e tshwanang ho sna se o reng se ba tla ba pala ka mogao ba butsi mamati ka ofela ba re ba thaka ke bona ka tlo ba sa mano nyane se le mong sena if ba ta tswa ka mogetho ka tsela ena ba ta bona la ba tswagisa di papadi tse ka pa tlo ba senga ta potata fa ka tlokomela di tlhopa tseng yena mphomosa ka fumana kana go ba bapala hantle ba di tlhopa tse kgolo fela the moment ba kala ba bapala di tlhopa tse leng kwa gae tsena ke thepe ya tsona ba batla ba lekana ka matla o tla fumana bjale ba qala ba bapala taba e nngwe e fapaneleng tse ba e bapala nako ene tlhoka go fela ngwane iso
3: ya tloso bona ke huku ya bantu ka mane ka leboya bo phirima o the ba tlosa phala ke bile lotho ke sambolo banna kyana ba tlosa bo ntse ka nyeti ka mona ba tsama no nyane nne kyane ma tlo bolo ma tlo ha tlo ma nne ke la hala hala kyana fi tsa bolo impa ka ma ba ntum ba khutla ka bolo han tlo ma nne e fi tsa ke mona ya na harbona ka mona ke ma ka ta ba kwena kyana bolo nne ba ne le tsa ka mona ka ban a mo shoji ya mo shura etsa ka ntle e ya mo shura etsa ka ntle tla gelwa e bolo ya mona nyane o thetlo sa ile fatse o thetlo sa ile fatse ya motho ba tsana le tsa tilena le hile le sele batla ka bana gele le nana bela dithaba me ha ho le tsena le pono ya gona e hile le re shebile ka mahlong ke ana hantle ka mana bolo ho ka ere bolo ya bantu ka bana ke ka diso thama yo rumela ka pele ka mana tsana ya matshelo bolo nne e matshelo ke se kolo hantle ka mana kana bolo kotse ka mana se kolo ka la bolo hantle ka pele ka mana ke bantu ko ropetsa bolo e kana bolo kotse ka mana ha re bona ka mana nne ba ka bolo ba ne tsanta bolo tsan a ra mo kinye tsana se tiwa tsana nana bela ka mana nne a sina go erra ka mana ka tla ho mathetsa ke bele tselelo ba tla mona bo ka pele ka mana nne ka mo hela le hele hele ka mana tsela hala hala ke ana o kwala bolo ka pina le tsona ka mo hela o na le mo shoji ha tla ka mana ka mo hela e ka na ba go bona go ke tsa mana fela mona o mo sia fa ka mana wa mo riya ka mana mo shoji wa mo riya ka mana ke tsa le nyoko nyana mona yo o le nyoko nyana ho ha mfela ka mo hela le hala hala o ke le no mo robo robo ka mo hetleng e hlile o re mona ke tla tsarisa mampele ka sekotlo ye tsa phetho ho mana nyane ye tsa phetho ho mana nyane
2: ke bone banjo ke hlokomela mphomosala ke ne ke batla ho sheba comment ya mohlanganelo e lenyana le hala hala ntso bua ka yena go ihle batla a le kotse ya ho la sukulisa hlopa sana sa bantu ya ho ho sukulisa mohloki ya ho ho mohloki tswe re tough time mme ke a hlokomela hore change e banya etsa hala hana ba re ho kena mohlanganelo e lenyana tumelo ngatane o tsama jwalo le ga Paulina Maime ha ke tsebe ha ke sheba mphomosala ga Paulina Maime o bapala ha ho molengwe na o hlaselang o ka opele mme mohlanganelo na tumelo ngatane o bapala molengwe na o ka mga o batla a thusa ho ho ka stability sa midfield ke a bona ho hlopa sana sa mana nyane ba over ba batla go luka mogo o batla go shaba ka tie ke la lo go tlhola bona ngwaneso
3: ke a ka mana ba tlhola ba e hlasela ka mana ke mana nyane ke a hlasela ka mana kolo ka mana ke ka tata o go rapa bolo si tibe tona e phaila ka mana ba e tshola ka mana ntuna a rumela ka mana ka ba harang bolo ba lai ma tlo jolo mna ke mana yana ha ba fa no mna ma fa ka no e ra ha we rumela ka go tin ka mana mna kyana ke bereteng le bantu ba tshora ka mana ke se tshaba mo happy mna we ne tsaka mana ke mo shoji mo shoji kana fitse bolo we ne tsaka mana ba ka mana ha re bona ka mana a o kyana ba bo ye ka mana tsoga phoso ha tsana le mana nyane tsoga phoso ha tsana le mana nyane ho tsile le sia ntshihlele ka mana nyane le mana iyane ga le ba ha tsese ho tsene ra Paulina Maime le tumelo ngatane ke bona ba tsene go re tsa tlo sa bo tsoga phoso ona teng kyana ka mana hay tlo sa bantu ba rumela ka pele pele ka mana kyana nne hay kollo jolo hantle ka mana harbon ka mana ba ne tka mana nne ke thabo sa wana kana firsa bo lomna o ba ka mana ba hantle ka harbon ka mana nne kyana nne o re ke sa motho ka mana e ka ke rama ka tsa kyana nne we tka mana thabo sa wana le sa wana kana ka bolo we tka mana nne ka diso thamae o ba hantle ka mana nne thabo ma fatle hantle kana firsa bo lo kyana hantle ka mana ke bantu ka pele le tsona bo tsana ko ropetsa bo la kyana ke la o sele kwa yana ikela o sele kwana e tla tlosa e le goal kick internet 2 bantu 2 manunyane ke karolo ya bobedi ya papadi e se nyetsa ba ile ne to sebele re sa bale e na gwale ye o ka kotlo ho he ile ya emiswa ha ho ntse ho tletle.

0: bua na ko ya na ditlebo yona ha re tsebe gona ke na ko e kae empa mo letsa phala o tla yiketsa re tla bona na ko nyiwa senga yiketsa jwa le mo letsa phala gore na taba tsae ditama jwa taba sa bona ke o tlo sa bolo o ene tla hantle ka bana ke ditlebo mo shoji ka le phela le le tsiali hantle ka ditlebo mo shoji ke ka bolo ditlebo mo shoji ditlebo mo shoji ditlebo mo shoji o go robata bola ntle se tiba tibana ya mo hela ka bana ka tla ho mathetsa ha se ke na go tsena ra ha bile wa wela ka bana e go tlase mo le ba ntuka mane ba ne tsamane mne ke mo nana ka di sotla mai o ene thata ka mane tibele fa lene ke ne ke rong ka bona ene tsa sitiba tibana sa hae hantle ka mane o e fitisa ne le tsa sitiba tibana sa hae ka mane ke yana ba e fitse ka ba ke mafatle mafatle ke no fitse bolo ba batla ka mane bo tsara wa e fitisa le ena ka mane mne o ba tla mona ba ka mane tsa tibele fa lene fa lene ke lo korpetsa bolo impa ka re tshola ba tsela ka ntle ka mane ba ka hukum Ehlile se khahlasana sa pele sa karolo ya pele ya papadi se se batla se theuile jwale ha hore tse ehlile se batla se se theuile nete se bele me se na sere re tla bona ke a le tla tlosa bolo a tlosa arbono rna ba se bitsa go ambana ba ba bantu etla tloswa ha o fili huku go no tsogwe poso ha o fili huku re ka mana ka le boya bo tshabela etla tloswa ere bro ya bantu etla tloswa tsena itibile fale arbone para ke bile lotlo sa bolo mona itibile fale ne ke ra tloswa romela ka dite bo ntle ka so a o tsana ba hlo ba ntle bile tsana ma tsela bolo mona e ma tsela ke mo show tsi mne ke ya ne mo shoji kuropetsa bolo e ka nabele o kotsi ka mane thabela sa bona o ile ka jola ka sho ba e tsola ka mane ke fidele ndo ya mna ke mona ya mna tumi sa mai men empa ba ntuke ba nka bolo ba isa ka le penalty tabi ra wa tla motho ka mane e khutla ba hare mo bala ke ana maro nyane nka ba rumela lapile empa ka ane khutla ka bolo ba ntuke mane ra ke mo kinya tsana o se tiba tiba na hantle ka mane ka tle ho mathetsa Into the two, Manonyana, into the two, Bantu, Banjo.
1: It is a la house of Ascobas Bantu, Kamos Bapala Tempo, Basbankari Bolofa, Badira, Badira Pili. Balegas Gahosuri, Bafman and Sosuana Precious, what I say, Pilan or Mamano, Homo Babata, Homo, Esai, it was Bobapalahan, also one of the Rawankitabal Savan, we are Alice Wagin, see Hule, so to what is it hopeless, Sefela, is Givoyan Dipalo, Miavasa, Sopasamanian, one of our house about Oshibimpo, Basbata, the officer, Commonacus, Pinsasa, Bantu, one of our. Ka ga di tino go mhlomo wa challenge defense ya tloba sa bantu ri go ha ba sha defense ya tloba sa bantu ba se ba palla ha o file le mola ona o ba re mbala bala e hle ya o getsa tloba sa bantu ba batla ba le dominant ona ba
0: se tiba tiba re wa tlosa sa manonyana hantle ka bane ke e ka tle go mathetsa ke ano tlosa bolo e re mela ka pele pele ka mane pa ke dimele le fanele o e khotlisa se jalo ka fa ke ano hantle ka mane bolo mna e filiso ka mane ke thabela sa wana o batla mona ba hantle ka mane ke me ke di tsikola ke ano ka mane ka di tsotha mae a rata motonga ha ke ano bolo mna ya matsola ka moro ro ka mane mna ke lebeko o e tlela se tiba tiba na sa ha ka mane mna le hlo hono no motshwari mna o e thetela ka mane thabo mafatle mafatle ke ano ka bolo re mela ka pele pele ka mane ka pele le tsadi mna hantle ka mane o ke mo shoki o nka re mela ka pele ka mane mna ke ano ba khotlisa mano nyane mna ba ra ha go mpere ba nna mna ke ano ba thula jalo ka sho hona mano nyala banka bolo ke thabile le tsiye empa ke ano mna ba mo sidibanya ka di sotha mae o nka bolo be ne tsa mo shoki mo shoki ke ano fixa bolo o batla mona ba hantle ka mane mna ha re bona ka mane ke ba ntumna e kola ka mane mna ke ra makata ke ano ka bolo be ne thante ka mane mna bo tsana ka le pele le tuna hantle ka mane bo tsana o isile hantle ka mane di mele falene falene ke ano mna o batla thobisa ka mane mna hantle ka mane ke sekola sekola o kwala bolo o shopa ka dipalong hantle ka mane sekola o fetwa ka bolo o korepeta bolo ka nabo le kotse ka mpa ka thiba mano nyane ke ana matshelo bolo mna bo harim bro bala hantle ka mane ke thabana sawana impa ke ana mphunywa bolo ka mane bolo mna ka diso thamae o nka bolo o ke yetsa ka nabo le kotse ka mane bantu pa ke ka bolo o tla hantle ka mane ra wa tla motho ka mane ke mkhinye tsa dibile ya o sitiba tibana hantle ka mane ka tla ho mathetsa sitiba tibana sa mano nyane ke ina le metso tso mashima mabedi le motso le metso emedi karolo ena ya bobedi ya papadi ntse e tswela pele ke ano ya rose tiba tiba hantle ka mane ka tiso mathetsa se tiba tiba sa mano nyane mne romela ka pele ka mane mpa kare ba tiba ka hloka mane ke setšhaba mohapi mne o eneletsa se tiba tiba sa hae hantle ka mane le hlohono le motshwari se tiba tiba sa bantu ha se nako ke no ra ke bele telele e tlola bahare ba bala bana ba ile beletse ka mane fitiswa ka mane mne ke thabela sa bana o eneletsa hantle ka mane ha re bona ka mane mne ba ko ina ka mane ke no tsena ka bolo o tla motho ka bolo ka nna bolo kotse ka mane mne hantle ka mane ba ntuke a ne fitse bolo hantle ka mane ke ba kwena ke ane mne o re ha ke le bona banna tsara ba tsena ka bolo hantle ba ntuke le pelele tsadi ha ke na ka bolo ba kwena empa ke ane mne ai tsura ka mane mano nyane mne ke ane ka diso thamae o ba ntira bolo o ine le hantle ha o fitse

0: na o be ile ditaba tsa gao hantle ho godisa ba mametse ditaba tsa gao o ntse ga nyewe na e bonolo fela ba ba e sotha ba e ditsa go ona fela e ka ga go di lekeke ma mona mo e tloswa nyelo gona teng e le bolo ya bantu arbona rena ba se betsa jwang ba tla mo koti ba tabona ba manonyane a ga tsebe gona ba tlalela metsotso jolo ka sethotsela sa medikane ba ba mba ipotsa gona hantle sene sellela metsotso a go itala jwang e ka ke monna ya nengaya ka pa ke mosadi e ka ke mosadi ya nengaya e mo ketengwa ditswe jane e ka pa ke makolwane ke tla go phetela pala yo tsana tsana ba ra ha ke tlisa mekollo di mo ka mane mo ke di sekolam go ye tlisa mekollo di mo ke ne tsere go le la metsotso hona ha se thutsela sa medikane e ka ke motho ya neng a ya makolwaneng mo keteng tsone ya baba mo tshwara kala ha hen leno la medikane mo no a ketela jolo ba mo getla ya ba o hloka halla ka mono ne ha o feta mo no na go ina ka o fera jwale o to ha o iketela gale o ya mo keteng le o ja matshwafo gona ha isa le ge fella mona jwale a sala mo no pala ye ntle go tlalela metsotso jolo ka se thutsela sa medikane se neng se ka pa se motho a neng a ya mo keteng a ile o ja nama ya ra ha o le tse ya ba ha fihle me ya ba jwale o fella se ding jwale ha o feta mono tutu au na ke ha o iketlela gale go ja matshwafo gona ke dira fella mona jwale pole lo ina ka behla ya sala ntse re o tlalela metsotso jolo ka se thutsela sa ne sa medikane e tla tlosa bolo ke huku kgahlano le manonyane ke huku ya bantu ka maraka le boya bo tshabela ke hona mo batla se ba etlose hona teng arbone horna o tla se ba etlose ba ntla ya ba tsola mano nyane nna arbella pele pele kona ke ane matla bolo nna ka pele pele ka mane ke ane nna e matla jo hanta ka mane kola ka mane nyi bo ka matubo hanta ka mane nna matubo ke ala fitse bolo o bana se tsokwa le thakaso o batla matubo ka le pena le tsadi hanta ka mane bo ka matubo empa ke ane nna a mo sira paura ka mane sola la ka ntle ntle ka mane ke mneno ba kwena ramakata ke arba ya khala mona nyane ba ya khala ka mana ke se tlokwa ka tsena le tsi a di hanka mana o go repeta bolo mna pele tsaka ka na bolo go tsaka mana mana nyane ba a tsela ba ntumne ke ana ka ntle yo tsi ka mana ba ntiba khutla ka bolo hanka mana ke ramakata e pa jana ba phetsa ba mo ntira bolo hanka ka mana mna ke mo shoji di te ba mo shoji tsana o fitse bolo o se ka tsena le tsi a di hanka ka mana ba tla mona ba ka mana ke ka ditso jana go repeta bolo o ba tla botsana tsiriso ka le pele le tsona wa mo fumana tsiriso botsana o tsena ka bolo hanka ka mana tsiriso botsana ke ana o tla mo tsaka bolo tsela ka ntle e tsola ka ntle ka mane tla gelwa ke tu bantu ke tu mano nyane mme tu bantu tu mano nyane mme e tsosa ile hugum ka mane ka le boya bo tshabela mo bantu i risa ngona teng e tsosa ile hugu me tsotso e mashembe a marar hantle ho di mahlo homna me tsotso e tsamaile ka rolonyana ya bobedi ya papadi ke sa baleane ya ditletlebo ke re ba tsosa bolentse ka dietse ka mara tsiba tsane mme a e phaila ka mane ntle bolo kotsi hantle ka mana ramakata o e thetela mana ba ka ra ha ka di ma mikollo ra ile ntse bi ma ka mana ka ditso thamae empa bo itlisa mikollo o di ma banjo
1: e tla sala ba se ba le ka ka ho hlisto ba sa bantu ba le ka ho fumana ntla ba le ka ho tswa ka ntina tla ba sa mananya se ba dumeletse ba pala bolo wa ka sheba mpho ba bapala left and right but se ke ithutile ho fikela motsotso ngona se ba pala se kotse ke mo hlangana le ba kwena ka makasa this guy mpho o dangerous ka hore o khona ho defender o khona ho ya ka bolo ha na le bolo o na le skill so ntwe na se tloba sa mananya ke bona ka ka nna ba ke mo ya ntwe ba semba ba itswile no ha ba sa bapala hantle se ba pala se se theose performance ka ba se theose bowling ha jwale ke mo hlangana le nyana tshiriso botsana ke tlhotlhele wena ngwana eso
0: ke hlatla ka mari teo mhlo go ra ha ha tsame kollo ga thuko pwe di tsame kollo ga thuko yeta petu ho bantu arbone bona rna ho tla tsena mang ho tsamang ho tla tsena ka mane tsitso mote wa kena tsitso mote mamedi ho tsa re di bone
1: ho tsa thabo mafatle
0: tene thabo mafatle o wa tsa nna ba o tswa ka ho lemala hopola hore ba ile ba mang ka ka lempara nne mona la ha le jwalo a khutla papa ding jwalo ka re sole ke phetu ho etsa lang ka maroka mona banjo
1: o ntsa jwalo tse mo hlangana na ile ntshiso botsane ya bapala molengwane wa sa o hlaselang ka le phendi le tuna mme o isa mo hlangana na tshiso mote molengono e be tshiso botsane ka pa tla hantsi tshiso botsane ke tshwara mamedi o ntsa thabo mafatle e leng gore mara se ba ka sa thabo mafatle o so bona o so ya tshiso botsane ngwane so tshiso botsane ke ra sa ile bapala mono molengono ka magao a thusana jwalo le mo hlanganane wa jersey number 2 wa activity so mkena mongari mutheo mahapi ka nna batsela sa e bona o sa gatshe koziteng o sa bona o thama fahle ka nna ba dintho tsa isa mona e re bona tlo pa sa manonya
0: ke manonya le tsingso tsa rena go tla jo ka borona se ke se tloka mang gore hantle ka mane itumele falene ka mane ka right back ke ena ya senga ile ba pala e ka mane a ile pa na le monna yane e mo alusi le beko e ile central defense hantle ka mane manonya ka na bole o kotse ka mane ah o kana sala bolo ka mane manonya ne a ke ne hantle ka mane monna yena e ke monna Munano Boka Matu, what are the Gamaman Yaniki Banka Marcana? In Pachan, Moko has a relevant to my baby. How to what he does it on him? What about he does it on him? What about he does it on him? Mariani Fanamokum. Necessary, what am I doing on a thing? He took about a fellow hurry. I call not Yampa Bamia Macapi, sir. I think I two that draw a hunter man. Kimanaka Utti and Akini.
1: Le nna mona mo ke leng teng ke ne ke bona se mokoko ke ne ke bona ka banna ba sebeditse matla fela nnete sale ho ya ka nna mona mo ke leng teng ha ke bone le mokoko fela le ha lojalo ke mokoko mpho ke supi mo loreng ke mo letsa phala
0: o ye supi mo loreng mo letsa phala mamedi kgahlano le bantu o ye supi mo loreng kgahlano le bantu are ba dile setlokwane are ba dile setlokwane thakaso ba fumela mokoko manonyane kore ba qetele e rapaolina maine kiana atlahlaba mokoko kiana ya atlahlaba mokoko khahlano le bantu khahlano le sithiba tsana bane katleho mathit khahlano le le hlohonolo motshwari tsarelo sithiba tsana sa bantu ke le hlohonolo motshwari kiana o shabana le kamane le rapaolina maine phala ke bella di tshegete keng ha tsha tsha ho romana yona Jangan macam rah, kalau canteng, lasa kalau canteng. Three manunyane, two bantu banja.
1: Bolo ente, kasi lekhti dengan kawan kira Paulina Maile. Amal lasa manisu. Mereka cuma sanggana na elenya na suanu musuhari. Asas bapa di sisi kahulu kau tiba mikukung empo. Ki bolo ente kawan jolo kiri masanggana na elenya na Paulina Maile. What a goal. Anak so pasapan dua tara bela empo. Reshevel.
0: Three manunyane, two bantu. Ke karlo ya bobedi ya papari etu feteng ndeto sebele ke papari etu feteng haholo e senye tsamaile jolo metse machine amarro le metse amene karlo na ya bobedi ya papari inte tsola pelem 3 manonyane 2 bantu retla re kiripiti ha re di bona ndeto sebele tsa tselona le ya matuba tsana le ya bohori sangwetsi 3 manonyane 2 bantu yeta petu ho manonyane ho tsema thabiso majara ho tso ena setlokwane thakaso mona ya ba kile mokoko setlokwane thakaso ba petse hantle ne tse bile ena mona yona setlokwane thakaso ke petu ho ya bona e tswang ke manonyane ke hantle ka mana bantu a re mela ka pele pele ka mana tsara ba thiba hona la tsaka mana ka na bole kotse ka mana tsane ya matlo bolo mne e fitse jo tlo habo be ka mana mne ka mo hello ka mana le hal hal le tsara tsara ka bolo le hal hal le e pa tsara ba ku tse dite se tsama ba happy ke a lo mo dia o tsuwa poso o tsuwa poso khatlano le bantu khatlano le se tsama ba happy banjo
1: le tse sale mpho mosala ke signal le tswalo la go hlopa sana sa bantu ba tla gutlela gaming yena ba le kile wa thaka ka go lo nyena bobedi ya papala ka metsela zotlhe ka mogedi ba gona o tsate ba ibile bana le death ya mhlangana na ga makatsa a ba thutsa go lo hlasela na ba se ba tla bue ntla jalo no bona hlopa sa bantu bona ba se ba ga di bolo ba le hole ba batla go koga ba le hole mme se o etsa operation se le teng ana e tlotla e ba duang ha jwa le ha ile mo ba le petuetsa ngwane se re la lo le re gutle ke bona hlopa sa manonyana
0: tsana tsaka bana ba ra manonyana ba thiba ka mara ka mane mne ti ka mane ke mshakana ne mne ke mo alo silbe ya kom impa ka mana ka hatla mana nyane ba tla ka bolo impa ba thi ba hatla mana ba ntum ye go tla ka ke ramakata o tla tama ka bolo ramakata ramakata tla tla tama ka bolo o tsapa ke ntabana ba mo pa hatla ka mana ramakata la tla ka mana tsapa ke ntabana ramakata o ike tama ka bolo o ike tsa sa tsopa impa ka ro fitse bolo o ne tla tsama na ba ka mana tika di tsama o ba tlanta ba mo ke di sikoro a se ya mana ba ka mana e ka ra wele go tsama mana a ko ropeta o le ntse ka mana a tla ke fitele ndoya si tiba tsone ka wa tsama mana a tla ka mana bona go tsama a tsura ka mana ba ndu ba sa sala pa kana ka bana ba se gele ba tsela mana nyane a re ka ntse mo pelo ke ya banka bolo tsini so botsana o re mella go tsinye ke ntse ka mana ya matlo bolo mna impa ba tsura ka mara ka mana mana nyane ye tsura ka mana kitumi tsa maine mna impa ka bu botsana o re mella pele ke ya re ba se ba rumela la pele fela bana ka bana ba ra ho em pele bana e ba ba pala se ka tene se gwale e ha we boloke o e tlisa nete e e kwana ba e khutlisa bana ka nkane ba isepele le ka nkena le bona ba ya khotlisa ba isepele e tshile e ba porojolo ke tenese he e ba porojolo e ka re ba batla go bapala

0: dual K3 manunyane kitu bantu atae tosa manunyane bolo kiane wae tosa situate manunyane kata ho matita wae rumela ka pere perka manunyane kiampa charba chila jorga shohan tega manunyane bolo kiane mne bantu ka marba efitisa in pka manunyane kiane kolo ka hantle ka perka manunyane kira makata rama kata kiano kolo bolo hantle ka marga pa chabala bala bala unka bolo wae tega manunyane kisi chaba mahabi unka bolo oba trabo taane kiane hantle ka manunyane wata situate manunyane ae nana vila havu nolo fela ka manunyane situate manunyane I na na bela habo loka mane katra homa tetam asigna ko tan war ra la pele pala mane tibele fa denem ne tira jola ka so tan ro bela baharam bar balam ne tiana maru nyale bo nam ne ay ro bela pele e fi di hanta ka mahalem ne tim na jana ra pa lina mai men mana ya sebele mo koko tiana ka bolo ay ro mela ka pe ka mane tibele koti e kana bo koti ka mas tia tuan ne saban tu ka mane ne le so no mo tsar guaya mo heram asigna ko tan wa ya khela mo na wa hanta ka mahalem ne ar bo ka mahalem ne e ko ka mane tito mote mote jam ka bo ne tsa tiba tuan sa ha ka mane wotile kamane kyan bolo rumela pele sitiba tiban han kamane batse mi ketisi kula kyan ka bolo wene tan kamane ne agona kamane rek bolo ci manna yar ci tabal sawana kyan ci ka bolo han kamane ne on ka bolo wete han kamane ci mote mote kyan ne o tapa ci tabal ba mari ya e papa min ci bolo han kamane bolo ne ci ba rumela pele ci so tan kyan khutla jor ka bolo o ba ci bolo ci so tan ba mo khutume ta impa jar ka bolo ci so tan ra we ko rapela ta kamane wala ko jira maka tay pataka tu go mi kollo ba golti Eba gol ki kiyama ne ya sitiba tibane samano nyane katla ho mathita 2-1-2-3 mano nyane banjo
1: lete sala se tlopa samano nyane ba hlabile ntla o so bona le bona tsela ba bapalang ka te strategy sa bona go banke di bolo ba di lupela pele ha ba sa batla go bapala jo ka ntse ba bapala ka go nya pele ha papadi ba di lupela pele hore ba tla di lukisa ka di tsika di fuwa ka mana bo ba tlhangana bo ka matubo fela jole ntwe ngwe hape ke bona ngwe ke di advantage ka ho ka ho mano nyane matubo o mogutshwanyana ha kgone o thusana haholo dibolong tseo di mo tseetse kwang mme ke yona ntho bonang e le phoso le teng ba na le death ya stre ya motlhangalenog a thakang eneng kapa o lena maime o speed o na le skill le ena o a ba thusa haholo ga o tlhaselwa fela ga o bona le go na le thuso ya satsana ba tlisetsa ena ga yone ge ke kgutlele wena
0: ngwanesoaaeeaaeketsisobotane o sa bapala ka mane ka morao ka lepheng le le tona kane gante ka mane bolo e kwalo jala tsisobotane kenya lotu ka mane thiba kotsi ka mane bolo e tswela ka ntle ehile mongadi motheo mogapi o batla gore ge ke fetole lewa o mmapadisa ka morago nyana ka mane tshiso botsane e a tla tlhasele a sireletsa go kena jalo ka mane katlego rapuleng o a kena go tswa thabolo samana
1: le tshediso botsane ngwaneso
0: le tshediso botsane o a tswa le ena o a phomola o a phomola tshediso botsane le ena go kene jalo dintle thotholo ke phetogo ya bosano kean gantle ka mane bolo ene tsa mokedi sekola sekola kyano kolola bolo tsirala gantle ka mane batla setšhaba mohapi setšhaba mohapi ka mane batla sekola sekola kyano ka bolo ene tse ka mane rapileng rapileng kane mne ba montera bolo gantle ka mane kane bolo gantle ka mane mano nyane banka bolo akere gantle ka mane ka penalitadi kane mne petha gantle ka mane tsela kantle othe e ntshitse ke lona bantu othe e ntshitse ke lona bantu kyan ba ya khala manu nyane thula ka mane rapide ngwe thulela ka ntle kyan bolo hantle ka mane manu nyane ba e lonela le bona o a bona hore te ba di ka motse di motse eng ho bona ha bana khatello ya le 2-1-2-3 manu nyane kyan hantle ka mane bolo ba kyan ka mane e ka mane bolo ko ka mane ke ma jarra kyan o go sigela tsa bolo impa kyan ba tlela hore re tsela ka ntle ka mane bolo ke ka diso thamae o itlolela re tsela ka ntle re ditemetso tso ja mashime a mane le motso o le mong karolo nyana bobedi ya papadi wa tsa tsiba tsiba hatle ka mane le tsona mo tsari re mella ka pele pele ka mara ka ne matlo bolo mne bo har mar balam e kola ka mane ke rapa o dina ba ime mne ka ne ma ime le ena a mo kira bolo ka na bolo ko tsika mane mne mano nyane e ka na bolo ko tsi ya hatle ka mane ba go ropeta bolo impa o teng ka mara ro ka mane mne khutla ka mane ke lebeko o e tsirela ka ntle e tsire o sona le ho tswa ho hungata panic attack and panic defense ka sa go ndena la bantu ke sona se o gisa go melang ha jwale ke sona se o gisa go melang fela e ha di taba di tsena 2-1-2-3 mano nyane metso tse mashima mane le metso medi yakhera bolo ho itena ka baleng mana nyane kya yakhera importe to so el gol kick o te to so el gol kick ye to so el gol kick ya bantu ya barjalla le tati de lona ke 2 bantu 3 mana nyane kya to so bolo bele ta kamane ke iti meno falene kya rakbe le te de barra ko per kamane mote kya no fil sa bolo en pa kya ba ti ba modu ha kamane le ta kamane ya mat sa bolo na kya ba fil sa han kamane ke mote ti to kya ha fil sa bolo han kamane o ko la bolo o ba chama na ba kamane ke ngar ka ti ma soji kya no ko pe ta bolo e pa ba pe chama tsula kamara ro kamane bolo tsula kan ta ba ya khala ba pa ta ki de ba ntu kya ar ban ka bolo ba ni le ta kamara ro kamane ki de mo soji kya nan on ka ba rumel la ka ta kan ka le ko ti kamane o e ko la han kamane ha ba bebe kamane ar ba kamane ki ri ta cho cho lo na kya no ko la bolo ya mo sugri sala lo jo kamane on ka bolo ba e tsula mo no nyane ba ha gwen pir ban na kya ka ma ro kamane ba ntu an ka bolo ba le kamane ki mote mote kya no fix bolo e pa mo no nyane ba e tsula bolo ba ni ta ha ta bolo ha ro bolo ki ba ka ma tu ma tu ba kya nan o kya ma ha ro bolo ha ta kamane ba fix bolo e pa ba tsula ka ma ro kamane ki ra pli mai me o rumel la ka pi fi de lo de tsula jo ka sho mote le na kya nan ba pe ta jo ha ta kamane e ta dinche chochoro chanem usukri sa gibolo kan penele tuna la te kamara chi pepele tragante o gora pita bolo han te kamane o bolo mon na ba han te kamane har bare chim mute mute chanem u za pagen taban ure tas mar ra ha ka tu go ni kollom mabedi ha arrai le kamane ba go na ramaka ta arrai len chase ka ka le thom hanya ne ka tu go ni kollo hanya ne fira ka tu go ni kollo 2-3 mano nyane banja
1: ete sale o motle motlhangana na mpho o tla mmona ha tswa ga bolo tsela yang ka teng e tlile ba tla ana le ntwa hai ha o ka mosheba e tlile ona le skill ona le mogwa ona umpa ana a hlokile tsone ke bolo ya boga go ntsa e gaya ke ntwe ke ithutanya na kore ha ba tlo play sa bolo go ga bona ona o isa kae me o ga short ya di short of era e katela o batla go bola ya kae ya jalo me ha ka ga le ka o ga thola tempo ya hai a le ke o bapala hantle taba ntse di ka mo tsamaela mpho
0: ke ra ka mana bolo e ra go ka mana ke ra play ja no ra bolo re mela ka pele pele ka mana ja ne yung ku han chakamara ro kamara ki fidelan de wa tsulam na tsela la kapile pele kamara chaan chakamara bolom na ay ko ngodola han chakamara ne kim nana le nyuk nyan kam helo le hal hal chaan ko la bolo kam helo jasi number 9 ki anem ne o khu chakamara o ba tawta pakin taban na ba mri ay bi cha bolo o te to so manna la hal hal o che ba e fu pe ro hola ho hay sale o ye ki de mre ta pala o cha cha kha san le na gele o re ban ti le gele o tsara bolo mre ta pala ba batla ba ho etlo sa ba botla ke le bana ba ba bantu gele le bona gele le ya ba ge e ka re go di ma tsena ke eno ka le ba le njwale o se re bolo banjo
1: tshenete sale so this is the mo khawari ba pari mpho mo sala ntho ka bitsang ka go bohlala le masena ri ba pari ba jwalo wa tse ba hore ka nna ba ha ba ba mogaile o tswa ka bolo ga yeme mletsa phala go a ke gahlana le wena wa enya kugela hore go be le dile mana ba tatidi ba batla go etlosa so then ba ho tla ba le tension nya nei ba tla ene jwalo me a ke tsheba stopa sa bantu mphola tsana go ene ka mogoile ka teng ho tla ba ho batlatanya na go ba khutle ba fumane monyetla ka ga makatsa ba o lutsitse monyetla o ne re bolo entle ka tsela e kgethileng ana e gaile mme go batla fumana monyetla o mong hape ga ke bone ka go tla ba bonolo ngwaneso
0: hote monana ba tsiwa pele ba tsene ba tlotla ba mothisa monana ya ditseng fatshe ka mohelo le hale hale kiena hote ba mo tsekira ka ntle ba mo ntsetse ka ntle gona re se geditse metsotso nye mashemi a mane le metse mehlano ha re ya bona rona ho etse ditse nako e kae jwale ile nyane yeo ka kotlo ho he ile ya senyea hoja ho santane hongolwa ho satswa ngolwa me seo he ha se taolo nya rona ho ha mfela ha se taolo nya rona ke bolo ya tloswa e tloswa ke sithiba tiba hantle ka mana le sona mo tsaru rumela ka pele ka mana ke bo lentse ka hlo ka ba sha ga mo America le tante mbantu wela shala ka le tante mo mamedi ha oh kona re di bone ke bona ka ke meke di sekola a etlo sa se tiwa tiwa ka mane le hlohona no tshwari ya rumela ka pele pele ka mane ya gahlana le hloho ka mane mo ikedi sekolo a o ya raha ho le tsena se tiwa tiwa na ile pele le bona he batho bona ke mathata 3-3 mano nyane ba tlalela metsotso ke le ka tsuka ba tlalela metsotso ke ro ka se thutela sa mmidana banjo
1: le tsa la go re suba dalala metso tso hobane 3 points was in their hands 3 points on elega digo uno bona go balokelo manager na go ne setseng fela ke bana ba etsa phoso ba le bala mete balo ya bona e katela e ba baketse tsietse ngone so bana ha o ka sheba sehlopa sana sa manonyane ba balahlelo ke 3 points ene ba etsa me ke tla bona bona ke re ke khutlela bona ngone so
0: tsana tla ka manonyane ka ba ga sala ka mane pa ba tsholana ai tsholana ka mane le go

0: man mo alo si le bekom bane se ba hlasela manong ya neng bane se ba hlasela manong ya neng o ntso bona hore e ka nna ya ba go tlaetsa hala eng ka pae ya ka tlhaka mana bolo ba ya khala ka mane e ma tsala hantle ka mane ke di tletsa tsholo ka mane ka le penalty ba ma tsara ka mane pa le tapala o re poso poso mano nyane le ntse le tswaga dintle tsholo le ntse le tswaga mnana dintle tsholo a tae tlo sa bantu ka tlo tlo ba hare ba bala e tla tlo swa ke itumele falene gona le go tla itsa hala mo gona le se tlo pasa tla itsa ga go 3 bantu 3 mano nyane Arbon praja lo tlo sambolo itumele falene ke a tla tlo sa tena tlo sa rumela ka pele pele ka mona bana ba le bele ke tlo ka mona ba tlo tlo ka tlo ka na bele ko tsika mo ne ka tlo ba e tlo mo tunga ha mamedi ke a ba tlo ka mane ke ka diso ja no ko la bolo ha tlo ka mane ke bantu ke a ne bantu ba sa sela ke a ba tlo ka mane ba tlo bolo ke te mo shoji ke a ko la bolo e ba ka mane ke a ne ha tlo ka mane ke ba ke di ha tlo ka mane har ba ona ha tlo ka mane ke ba ko ina rama ka ata ke a ko la bolo ke a ne o ke ka bolo rama ka ata ke a ne o ko repeta bolo ha tlo ka mane ra pile ba ra ha ka tlo ko me ko lo ha raide ka mana le tsa gatello ka mana ka tle go rapuleng ye tlo sa ke se tiba tiba ka mana ka tle go matheta 3 ban 2 3 mano nyane ke na go nyane e senye ireng ha o ntse ho tsenwa diketlebo ha re tsebena e kae ke se re tla lona ke meletsa phala fela se tiba tiba no tla e tlosa mana mo tshwe mpho so hona teng e tsana le le ona ya ne go ya tsaganta a etlo sa lona mona se tiba tiba ka mane le shono no motshwari ba la hile go tsisa maikutlo tsana rumela ka pele pele ka mona tsana matshelo bolo mme ba le ka jolo ka ho ba etlo mano nyane mme impa tsana nne ente lo go e bo le go tsika mane ramakata go rumela pele ka mane wa ke nyalo to ha tsika mane nne mano nyane motshwari ka ka bolo ra ha impa tsana mano nyane ba etlo bolo mme e tsho ha tsika mane bolo mme ke mona ya ne mme ke rapule maime mme we rumela ka pele pele ka mana tsa bantu a rumela pele wa tsa se tiba tiba ka mana a ikubela ka mana ba tsa eta poso se tiba tiba ka mana tsa uya poso se le ka motse tseng bantu ne se le ka motse tseng bantu 3 bantu 3 mano nyane bantu e ka re tla hla bantla mo
1: e ka re tla hla bantla mpho mosala e hle ha o sheba ka mogoba pricing ka tenta ba go nana go ntse ba tla ile ka tlhakong la bona go bana ha o le batla go shebile no ka nna ge ba na le monyetla o jalo ga ke sheba ke bona ka nna ba go fedile
0: a mamedi ka re tshojolo la phala khatla pele Allah khatla bo beri Allah khatla bo ra romna e re ho fedile ke le shohona romna se se pa sabantu me ba tla re se be ditse bana khitile ke le ka ntse ditla ho jane se re tsa maya morao ka mora go hlabe mokoko o kenya ntla ya boraro ba njong ngwana mme a go dia ka re
1: e bile ba ba di mona te ha ho lompho mosala ya ka jeng la di mona hlopa tsa di ba pitse ka male ka mento re hloka ke di ntla ta ba bo hloka mpho mosala go hlopa sa mana nyere tla bona hore ba tla go ntla metsunye qala nya ba ba di ka mohlangana tshiliso botsane mme ya ba santse ba ile go ngwana ba boela ba tla go ntla ya bobedi handle ke di ntla tse pedi tsentle ka tsela e kgethile empa ntla pele no kana ba tla hlopa sa mana nyane ba ba bona la defense ya bona sa dula handle ha ile ntla na bobedi yona o tla bona hore ba ntse ba makile handle just that o na le hole tsi ba di bana sa ema handle a tla go ba sa mme lo go tloga mo tloba sa mano nyane ba bona la ba sebetsa hantle ba bona la ba stabilize midfield wa bona ba tha ka tloba sa mano nyane ka pa sa bantu ba sa re tloba sa bantu tloba se se go ba butse game ba ya mme ba tla ho fumana dintlha tse pedi ha o ge futse mo nala ntlha tse pedi ha ba khutla ngwane se mpho mosala o la bona ba se ba bapalla ka mogao nyana hanyana ba se ba sa batle go bapalla go ba thake mme se ba tla ba notile mo go bona wa wa thaka mme ba fumana ntlha tse ba notile mo nyatla wa bona wa thaka ka mokoko mira ga ba ho hlaba o la bona go yone se ba sa ha holo ba batla go dula ka mogao ho go ba dula ba sireleditse ntlha ene le sentse e riteng ka mogao bona mme o no bona tloba sa bantu se ka dipalo tse ba tlang di lengata haholo go fitlhela ba ketela ba fumana ntlha ya bogago e equalize ba tlhopha sa bantu o ne o se o bona bile tlhopha sa mano nyane ne se e le bona ba diropong ebile babadi e monate empa ke dumelaitse is not a good game for ntate motheo mohapi go latela go tlhopha sa bantu ke tlhopha se segolo ga o qala o tlameya go qala motlho mo o na le 3 points they lost it
0: dintlha di bokelelwa go tloa qalong o tlo sekare ga o se o le pelemane ge tlhoka dintlha tse pedi a the o di a tla di senya e sa le qalong o lokela half ba monyetla o hlosebetse sebetsang le sa fitla baeti ba netaba tsa mogatala ga ditsebe rapshen ngwana mme ka nete ke a go fitla peletsong ke mpho mosala ke sebeditse le tsebalo le bao banjo ke ne gamano la papa dina pepa le nona sa ile thabeng empa he are ha go ke ke bona a mamba ho sana ka mana ke ne ke fana ka dintla ka mana ka lcs papa dinyane ente ba palo ka mana ke mahlama me ke sebeditse jalo le motlejwa ngkhase ile na ya re ho ka hanyang lo yena ka mo mo mamedi wa sa masara soto rapshen ngwana mme tsha ga fitla pele 29 na bele 2 3 bantu 3 manonya
2: go jalo ngwana mme a e ka nete le sebeditse tsa mo iphumolela
0: ga le bo ha ngwana mme mme mo di paso di etsa tinteng mo mamedi wa sala masala soto a rinyela matso meeting e tlile he re tla lokisana go nyetla ngwana mme re tla ne pagala hantle ka bogabane
2: mamedi ho jalo ka nete m zerona e mashume a mabedi a nan le metso re hlokometse re ukwile ra dintla papading eno ya bantu e ka tsena le sehlopha seno sa mantu e fela jalo e le 3-3 di hlopha ka ho lekana mme ka nete ke hlokometse ra sehlopha sane sa matlama le sona ka nete hlesene sihlese sikagetse sikagobeditse ka mane mo elongwe ka nete papading eno ya bona papading eno ya bona wena mamedi ka nete ba hlotse jalo sehlopha sane sa members ka ntlha tse tharo ho ha ho letho mme ka nete e fela e le jalo papadi eno mme mamedi re tla nne re o fe re tle go ke rona e betsane tse ding dintse di bapala ka tsela e jwang kapa e be se di fedile ka tsela e jwang wena mamedi mme ka nete re tshintsha mawa ditaba tsa rona ka nnete ga re tla mona ke tlhokometse gore le bane ba ba hai ka nnete ba ntse ba le seo letsatsi nena la ka jeno mme ka nnete re re tswele pele re etsa jena tle ga ke kgutla mona ka be ke kgutla ko fa jalo dintlha ka o fela tse feleletseng tsa dipapadi tse bapetseng mafelong ana a beke.

nete sale e ge ke le bojalo e bana e munnan wa suudi e ga diengwane ke ena ile a tla o se go tloa mana gore ntsane tsa bo boraro kwana e go tla fitla mona mo afihlang a dineletsa nna e a tsa ma he mona isu o ye duudi mme ke tla tswa le tsona go afihla mana gore nyane ya borobong ke le bojalo e le mmala ba bo major ke ena o ba letseng taba tsa gore a botshelela ka senyesimane e a se bubuga e a sentsa ka dingwe empa he gore nya bo supi o tla go tla sekwele a tlo fa jwalo tsa ne tsa sesotho tlo a mona tla fa maga thadile pe kwana gore nya borobong ne he e ho tlo mona e tla ga re fitla metsotso nge le shume mo di molifu sa ntsa le teng ka sedibeng sa tshepo e hore nya bo supi ba mala ba go tla sekwele o tlo bolla ditaba ka mramo go di remetise ngela tlo ke bodibeng ba mahlomola e ka meko pohlile motho a tha a mulilela le kana le palo tsa motlakase fita mo he ha o tla bile mane mo molele qatsa go bidufatwa dintsho molele ke a magaola e leng yena mpho mosala tla o fa lentswe le pina he a qeta fela o fa lentswe le pina nna le wena e tla bile mo go a go ana ntswe di tsa kopana ke dithaba di kopana fela ka merite e re ha o lutsena nna le bitso la ka e tsa tsing le na ke re ha ile sontaji ke ntate Joseph me ke fela mo ha ile sontaji na e ha o ditaba tsenga jwale he re ke bona gona ke le ka go lata moruti molefi e tla ga fitla ntswe le fume mane e go kwa gona skibeng sa tsepo go sebetsa ka tsela mofuta ofeng.

0: Ya mamere ha re litjena re sentse re hokane go le mogodumo le fya o tla kgonela matsometsing taba ya hane ya sekthuni ya haika polentsulane le bapalang ka morahai ha o ka re ke mathata ya bo dikgoba gomo go tswa ka hlong jwa le ka nnete o tla kgonela matsometsing ke ka hona ge kenang ka yena e batlang sa tloele tata moruti e re ke o hlweke a gelle thapo tsena ka ho wena
1: a go le boe madimbe Jehova a iponahatsa ho Salomone ka bosiu a re ho yena ke utlwile thapelo ya hao ebile ke ikgethetse nqalo ena gore e be ntlo ya mahlabelo a nka thiba mahodimo gore pula e sene a nka laela tsie ho senya lefatshe ha nka romela lefula sewa tšhabeng sa ka ga setšhaba sa ka se bitsang ka lebitso laka se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefatlhego sa ka sa fapoa tsela

soratwe hop le nna ke ta utlwa ke le magodimong ke tla lebala sebe sa bona mme ke tla fodisa lefatshe la bona ntata rona ya halalelang ya magodimong morena le modimo wa rona wena mmopi wa magodimo le lefatshe ra bo sa hlaeng ra bo sa feleng morena wa kgotso yeo lebitso la gago o leng Jehova Rafa modimo mofodisi re se re le teng morena wa magotlhe re itlaleya boteng ba gago lenaneong la sedibeng sa tshepo sealemoyeng sa lesotho ke nna modimo wa ka moyeng ke momamedi keo o lapeng e mongwe mosebetsing e mongwe leetong ka koloing ya e ikgethang e mongwe ka koloing ya baeti ga e mongwe a le dikobong tse e chesang a le diphateng tse e chesang a le ditsing tsa kokelo ya bakodi ga e mongwe a le ditsing tsa tlhabololo ya batshwaruwa modimo wa rona ga botlhe re ke re sebeletswe ke wena o ke o etse o bo o tsaya le se ka e tswang ke modimo wa inotshi o ba o tseba botlhoki ba rona le pele re tla go wena ya kulang a fodiswe ke wena ya fokolang a matlafatswe ke wena ya tlhabeileng a tlhabololwa ke wena ya mesarelong a tshidiswe ke wena ya ka re o dintwa tsa bophelo bona lwanelwe a nna molelwe le go solelwa ke wena ke thapelo ya rona ka lebitso le letlelang moniki Jesu re a rapela re a leboga amen mamedi wa salma ya sansotho ga ke o dumedise le go amogela otlhe mo mametseng salma ya sansotho le ona teng ke wa wa ka mehla mohlanka motswalle morumuwa ee ithole molefi ya reng kgotso ya morana Jesu Kriste e be le wena mamedi wa ka ya ratang lenaneo le ikenang ke lenaneo la sedibeng sa tshepo lenaneo gara mananeo lenaneo le etseditsweng ba pelodibotlhoko ba mea e robeileng lenaneo la tlhabollo le matshidiso lepetso la rona ke le reng ga utlwile botlhoko o utlwile botlhoko if it hurts when it hurts, it hurts. E ka ba utlwisitse botlhoko ke mmamedi wa ka ya ratang re a o mema tle re tsamaye leeto lena le wena mmamedi wa ka ya ratang ntate mpesi o se a bontshitse a ba a kopa tshwarelo tle ga re kena ka tsela ena o sa e tlwaelang ke diqholotso le ke mathata a metšhini go bapala selelakela sa rona seo re tlwaetseng go kena ka sona empa mmamedi wa ka ya rategang ka ga a gona bothata bo senang tharollo ke rona bana re tlhaelela ka sena se utlwang se re thetha ka mora lentswe la ka ga selelakela se fetuile ka jeno empa lenaneo le sebudi le sealemoya ke sona sa gago mmamedi wa ka ya ratang ga taba eo e se ke be ya fetola letho lenaneong lena ga o ntse o sebetsana le bothata bo o fitlheleletse bo fumanetswe tharollo mmamedi wa ka ya rategang tlhe ga e se mokgwa ke molao lenaneong le gore re gopole botlhe bao dikola di leng ka matlhong ka jeno ba weleng ka phatlha re lele moswang mamedi wa ka ya rategang le botlhe ba lemaditsweng ke lefu ba lemaditsweng ke maemo a fapaneng a bophelo bona gobane mamedi wa ka ya rategang bohloko ba letlabo bakwe ke lefu fela empa dingata dintho tsa bophelo bona tse re siang re lemeng re rolona botlhe ba utlwileng botlhoko ka jeno o bokwe modimo ntate ntate wa morena wa rona Jesu Kriste morena le

di mo me ha u ya lo ma tsibi so hle yo ile nyana ya re tsisang ha ru khile bo so ha re le me ka ma tsibi so lo na re tsibisang ba bang ka ona mo sothe mo tle he pi he pi he ha re ma tsheka le be mo sothe mo tle re khothatse maqheku le maqhekwana a rona le ntse la modimo le re testamenteng ya gale bukeng ya moprofeta Isaia ya kgaolo ya 46:6 ka temana ya bone le ya bohlano modimo o re e sa le nna eno a boitsa boqhekong ba lona mme ke tla nne ke le pepe o itsa le botsofading bo bosweng ke entse jalo mme ke tlatla le pepa ke le tise ke le boloke temana ya bohlano e re le ka ntshwantsha le ma le ka ntekanya le ma la mpapisa le ma gore ke tshwane le ena golo ntatemogolo modimo wa o rata modimo wa o tlhokomela modimo wa o tsotelela o tshepe maemong otlhe ya bophelo a re fete re bue le bana ba rona ba banana le ba bašanyana le ntse la modimo bukeng ya Exoda kgaolo ya 23 modimo o bua mantswe ana temaneng ya bobedi ka molao wa pele o seke wa latela bongata o ya etsa tse mpe ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana balehela bongata ke ka ona le petso la rona Elele ring. Fadime. Thabo. Ya o setshwane le ba bang. Eko. Manaka wa manana lwa mshanyana. Thabo. Ya o setshwane le ba bang. Eko. Watch out. The fear of being different is in the house. Ipoloki. O tsebo phelo. Mongata botla o diela. A re bue. Le bo se bana le bokoa. Se ba morati wa. O re botlhoko ba ha le boleng ba. A bo ipapisa ka bo ha bo tshetla ya go di mago ba le bokoa. You are worth doesn't depend on your disability. Ubushokwa. Warate. Uyenzu kasu tansolo tana le mudi. Tsepa mudi. Your confidence. Be tsepo bahao. Ubewo mudi. Ya uyenzu nga urate ha. Lika utsabe. Usutwe mutu. A re tshololwalo re buile le basotho a re qala lenaneo lena jelo ka kamehla re go lona bohle basotho ba mametseng ba le ka ntle le ka gare o naga ya lesotho maemong otlhe a bophelo modimo o re na le ka motshwantsha le mang la mo lekanya le mang la mo bapisa le mang gore a tshwane le ena mamela moratiwa wa ka tshepa modimo gobane ga se motho modimo ga a fetoe modimo ga a phoke o re ke nna ga e sale o tlaeng ke bolelang tse tlang o tla le gale ke boletse tse e seng o tlae ke re morero wa ka o tla tia ke tla phetha thato ya ka kaofela sotho yo motle morero wa modimo ka bophelo ba gago o tiile maemong ana

ka go feta mona bo pelo e ba hore modimo o reano wa hae ha o ka ke wa fetolwa ke maemo ha o ka ke wa fetolwa ke bohloko bo feta go bona ha o ka ke wa fetolwa ke tsie tsie o lungu yona o reano wa modimo ha o ka ke wa fetolwa ke mahlomola le di tsikitlano tsa meno tseo phelang karo tsona ka hara lenyalo le na le o tseneng go lona morero wa modimo o tiile ka bophelo ba gago le ga o ka ba utlwa go nyolosetsa dithutong tsa gago le ngwana sekolo le ga o ka ba utlwa go nyolosetsa karo lelapa leno ee maemo a re o ikeke o atlega empa morero wa modimo ona o tiile o re o tla atlega tshepo modimo mesarelong ya gago le mahlomoleng a gago le ditsietsing tsa gago basotho ba batlhe morero wa modimo o tiile utlwa mina tshoko enwa e re kenang ka ena ka jeno fa re tshedisa mosotho e mong le e mong botlhe bo onetseng o le ona teng mina tshoko enwa mosotho e motle o re mamela mina tshoko enwa o re mookamedi ya rena ke o sethao a re mookamedi ya rena o tseba seo re se tlhokang o tseba seo o se tlhokang motlhe

Mosotho e motle ke worship house ba re mookamedi ya rena o tseba seo re se hlokang. A mamedi wa Salema ya sa Lesotho, e ka nna ya banna ke le moruti Molefi, ke hlahella moyeng tjena ke kopana le wena sealemoyeng sa Lesotho. Ha ke tsebe seo o se hlokang, empa e seng Modimo o tseba seo re se hlokang le pele re tla ho yena o tla koo. Ao Mosotho e motle, motshepe. Mina thoko eno o re di thusang dipelaelo le ona masisa pelo. Na moabi wa bophelo ha bodise ka lerato na? Mosotho e motle ke ena eo mopetsalema Dafita a reng Jehova ke modisa. Mookamedi ya renang o tseba seo re se hlokang. Sidiswa ke ye, o kgothatswe ke ye, o matlafatswe ke yena, o hlabollwe ke ye. Sidiseya Mosotho e motle, sidiseya. Pepi, pepi, pepi. Empa ka re o lona Mosotho e motle, ka o thwe ke kgwedi ya mosadi wa moAfrika ena. Ntumelle hore re bue le mosadi wa Mosotho ya mametseng sealemoya sena sa Lesotho lenaneo lena la sedibeng sa tshepe. Bane Mosotho e motle, ha ho lenyalo ka ntle le monna le mosadi. Mme re ke re shebe le ba sentse ba le ka hare ho lenyalo. Ao Mosotho e motle, re nke monyetla ona ho ba lakaletsa kgwedi e hlonolofetseng ya mosadi wa moAfrika. Le Mosotho e motle, bophelo e mong le mong ya hlakileng ya tsamayang ka phatla e phahameng ka hare ho setjhaba, diterateng tsa metse ya habo le tropo ya habo. Mosothonyana wa Mosia, mosadi ya kgabane, ke mang ya tla mo fumana? Re bala bukeng ya diprorobia kgaolo ya 13 a motsomong. Re bale temana le ntswe la Modimo le re temaneng ya 10, mosadi ya kgabane ke mang ya tla mo fepa, mme ya keke a hlokiswa lerubo. Temana ya 12 re o mo etsa hantle e seng hampe ka matsatsi ohle a ho phela. Ao temana ya 13 ere o ipatlela boya bo hlophisetswa ho thewa ka jeno. Mosotho e motle, ke eme mona sealemoyeng sa Lesotho. Di-ID tsa rona re le batho, lentswe la Modimo ka sebele, lenyalo le emeng ka jeno, lenyalo le tla ema hosane, lenyalo le tla thewa

bokgabane ga bo qatse le go qalwa ka go lenyalo. Empa morwetsana ngwana ebile e re ke manya tla mo fumana, e seng ke manya tla iketsetsa ena. Bokgabane ba mosadi bo qala pele a kena lenyalong. O sethu e motlhe yo manyalo a lobokaneng, yo malapa a lobokaneng nakong yona ena, yeo bana ba bašanya ebele bua mantsia e re pelo ya monna wa gae e ya mo tshepa. Nakong ena yeo ba bangwe ba basadi go sotho e motlhe banna ba bona ba tshwerweng ke ditlhogo ba ya opelwa. Gobane mosadi mosotho e motlhe ga se gabane pelo ya monna ga e motho.

eno e o phelang le ene letsatsi le tšhabang le le dikelang na ga o ile wa potela wa diega mosebetsing pelo ya monna wa gago e ya go tshepa mosadi a kgabane ke mang a tla mo thola ke mang a tla mo fumana pelo ya monna wa gae ya mo tshepa mme a keke a hlwekiswa leruo ao mosotho e motlhe ga mosadi a le kgabane pelo ya monna e mo tshepa monna o mo fa le bankate ya gae motlhe o bokwa le dikgorong tsa motlhe gobane mosadi a jalo o a tshepa mosotho e motlhe ke ithutile moraotse bogolo ba banna ba nang le boitshepo bogolo ba banna ba hlokomeleileng bogolo ba banna ba atleileng bogolo ba banna ba tswang mahabona ke ka lebaka la mosadi ya kgabane ke ka lebaka la mosadi yao pelo ya monna gae mo tshepang bebele ke yone e boletseng modimo ka sebele gore mme a keke a hlokiswa leruo mosadi ya kgabane yao pelo ya monna e mo tshepang ga legolo la maluti le kena ka gare go matsogo a mosadi ya jalo matsogo a mosadi a jalo ke magic touch legolo le isa bana dikolong legolo le apesa bana legolo le beya dijo tafoleng empa mosadi ga se kgabane mosadi pelo ya monna e sa motshepe mosotho e motlhe dikete tsa lesome ga di kena ka matsogong a mosadi a jalo di phuphurwa jalo ka ga e ka ke sent bana ba bolawa ke tlala bana ba tlhobotse bana ba kene sekolo gobane mosadi a se kgabane mosotho e motlhe o hlokiswa leruo ke meogo ke diboko ke dillo ka gare o lelapa mosotho e motlhe ga o ka bona lenyalo le eme le tiile ga o ka bona lelapa le eme le tiile ga o ka wa bona naga e tsitsitse o tsebe ke gobane mosadi wa mosotho ya tshabang modimo ebele re mosadi a kgabane ke mang ya tla mo fumana naga ya rona nakong ene e re phelang yone e tlhoka basadi ba kgabane basadi bao dipelo tsa banna ba bona di ba tshepang ebele re o boetsa gantle e seng gampe ka matsatsi otlhe a o phela haha mosadi ya kgabane o etsa monna wa gae gantle e seng gampe ka matsatsi otlhe a o phela monna ya fumaneng mosadi ya kgabane o etsa mosadi wa gae antle e seng gampe ka matsatsi otlhe a o phela gagae mosotho e motlhe o tla jwa mebele e phatlaladitse wena ngwana ka wa ngwana ya itlhophela ngwe kena lenyalong se ba taba ena wena mosadi ya kare o lenyalo ya tshwereng lelapa ka jeno se ba taba ena o moetsa gantle e seng gampe ka matsatsi otlhe a o phelang temana lesome le metso e meraro e re o ipatlela boya ba dinku le lene mme o sepetsa ka matsogo ka thabo ao mosotho e motlhe
mosadi ya gabane matsoa ha ha fetwe masoto matsoa ha

ha fetui di palesa se khabisitse mmelwa ha se mokotla o mahlo o hlohlwa o rapame mo sothile motle le ntshela modimo le re mosadi ya gabane o sebetsa ka matsogo a hae ka thabo ke ma mo sothile mo haeba bebe yona e hlakile go mosadi ya gabane o sebetsa ka matsogo a hae ke ma mo sothile mo a ileng a re mosadi o lokela go phutha matsogo ke mang a ileng a re mosadi o lokela o se tlhokomele lelapa la gage mosadi ya gabane ke mang ya tla mo fumana na ngwanaka wa ngwanana lwa mosanyana ka kotlololo wena ngwanaka wa ngwanana wena mokela ka itlhophela ngwe kena lenyalong yo o qetellong a tla kena lenyalong mamela modimo e seng metswalle e tla o bolelela gore o phuthe matsogo a wa gago mosanyana eo mohlankana eo monna eo ke ena fela ya lokelang go o sebeletse se kebe wa fetola matsogo a gago thohako Basotho, Mosotho wa Masetso o ne o opile kgomo lenaka a re mosadi o tshwara thipa ka bogaleng ga re tshware ka maoto ga re tshware ka dinko ka ditsebe ka matlho re tshwara ka matsogo mosadi wa mmankgonte o tshwara thipa ka bogaleng mosadi ya gabane o sebetsa ka matsogo ka thapo bana ba hae ba ke ke ba robala ka tlala bana ba hae ba ke ke ba hlobola bana ba hae ba ke ke ba sotlea a ntse a le teng mosadi ya gabane ke mang ya tla mo fumang kgweding ena ya mosadi wa moaforika sotho e motle o setse sonta se le seng se tlhatlhamang re tlabe re kobelela kgwedi ena e qalang selemo sa basotho kgwedi ya phato pudula marole ke itse ba bang ba re pudula madiba na le mpesi ke itse le re thuse gore na sesotho se nepagetseng ke sefeng moo mosotho e motle modimo kgweding yona ena ya mosadi wa moaforika o re mosadi ya gabane ke mang a tla mo fumana ke a botlhokwa go fetisa diperela oo pelo ya monna wa gae ya mo tshepa mme a keke a tlhokiswa leruo o mo etsa gantle e seng a mpe ka matsatsi otlhe a go phela gae o ipatlela boya ba dinku le lene mme o sebetsa ka matsogo ka thapo mamela temana 17 e re o itlama letheka ka maatla mme o maatlafatsa matsogo gae matsogo ga o ka utlwa lentswe la modimo le pheta le sa tswa pheta taba kapa ntlha kapa ntho o tsebe gore e botlhokwa go wena le go nne temana 17 e re o itlama letheka ka maatla mme o maatlafatsa matsogo gae ka gopola mme a ntswalang banna le a sa le mabitlheng ka tsale a ya scotch o na ka e tlama mosotho e motlhe a ema ka maoto a bona gore bana ba e ba bahlano ba ya phela
ba ya apara ba ya ja ba ya sekolong a sa itheke morwalo sotho yo motlhe ya ditsietse di ka tsa o apara mahlomola o apara mosadi ya gabane o itlama letheka ka maatla no mmatlafatsa matsoo a gae o thabela leruo la mahlahahlaga a gae le bosio le bone la gae a letile mamela temana 19 matsoo a gae a tshwara thupa ya o otla menwana ya gae e tsamaisa thupa e e tsang ditshwele mosotho e motle matsogo a gae mosadi a gabane wa ipabola ka matsoong o fuparolela bafumane e seatla sa gae o se o tlolela motlhoti mamela ga re qetelela uka temana 23 monna wa gae o tsejwa kgorong ya motse ga a dutse a ra banna ba bagolo ba setšhaba mamela mosotho e motle o re bona re tsamaya ka boitshepo botlhe o utlwe banna ga ba tsamaya ka re o banna ba bangwe a ntse a re nna bana baka nna gaka o tsiba mosotho e motle ke ka lebaka la mosadi ya gabang ba bangwe ba rona re ka bentse re iphumana ge re ba putle ba bangwe mosotho e motle ba bangwe mafitlhile ba kaololwa ke mosadi ya gabane motho a ne a ikgotsofaleletse ka gara rumo e le nngwe e le bethe le tafole yo o phehang ke phetho ka jeno banna ba bangata ba ya boko ka gare o banna ba bangwe ka lebaka la basadi ba bona modimo a re thuse ge le banna ba naga ena o tlhokomela basadi ba rona mosadi ya gabane ke manyatla motholanang tate a llanya maodimong re lebile ka nako o re fileng yona ka lebitso la morena jeso ra rapela re a leboga amen mosotho e motlhe a re kopane gape sonta setla ke wa gago moramolisi a reng ga e be kgotso ga re tswe ka mmina thoko eno a re sedilaka mponesetse tsea mosotho e motlhe re tlhoka o bonesetswa le sedi ke modimo ka romanyalo ka romalapa ge le setšhaba modimo a be le wena ga e lapa

0: Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o lebalelwa ke Malababo Majoro mo mamedi ke go amadume hape. Motlhomphei Tonakgolo Ntsokwane Matekane o ipiletsang go sepolesa go netefatsa gore ditsi tsa mothagamane di kwalwa ka nako ya molao ka le reng ditlolo tsa molao di kwalla gona teng. Motlhomphei Matekane o boetse a bontsha go tshwenyega ke tshebediso empe ya dithetefatsi ke batšha ba Lesotho. Ka gona a kopa sepolesa go sebetsa ka thata go tlosa dithetefatsi mapatlelong a ditoropo le metse e le go sireletsa bophelo ba setšhaba. Letona ofising ya Tonakgolo Motlhomphehi Makatlego Motswasele o itse batšha ba lokela go qobisiwa ditlolo tsa molao go tloga ba sa le banyenyane a re ditsi tsa mothagamane tse eketsegang ka segatlha ka gare go metse le tshebediso empe ya dithetefatsi ke qholotso e tlhokang tshebedisano mmogo ya sepolesa le setšhaba. Mo sa le jalo, mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Advocate Borotho Matsoso o ipileditse go beng ba dikgwebo gore dikgwebo tsa bona di se sebediswe e le sethala sa dithetefatsi ka ga gona e le go sireletsa ditlolo tsa molao le go bega bophelo ba batšha tlokotsing. Lesotho le tla tshwara seboka sa tikologo se tla tshotla bokamoso ba dikgwebo tsa mmuso mo batlhanka ba mmuso ba tla ba kopanong ya matsatsi a mararo ya dinaga tsa Afrika e godima ditaba tsa taolo ya dikgwebo tsa mmuso go qala boesa maseru. Motlatsi wa Tonakgolo Justice Nthome Majara o re dipuisano tsena tsa tikologo ke sethala seo baetapele ba tlang go arolelana ditsebo mme ba sebetse mmogo go bopa ditharololo tsa dikgolotso tse tobileng dinaga tsa bona a re Lesotho le motlotlo go tshwara mmoka wa mofuta ona. Mookamedi wa setlhopha sa dikgwebo sa Afrika Monghadi Tidings Charles V o re mmoka o tlo kopanya diofisiri tse phagameng tsa mmuso go tlhatlhoba mekgwa e ka matlafatsang puso botsitso ba ditšhelete le tswelopele ya tikologo molemong wa setšhaba. Go sa le jalo go lebeletswe boemedi ba Zimbabwe, Kenya, Mauritius, Harababa. Ngaka ya diphoofolo lekaleng la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng e re boya ba Lesotho bo nneng bo le Aforika Borwa bo tlhatlhobilwe mme bo se bo le mmarakeng wa China. Puisano le Dr. Pabulo Nonyane o itse sena se latela methati e latetsweng go netefatsa gore boya bo fitlhela maemo a matšhaba ka morago tlhoma gwa lefu la tlhako le molomo. A re ga jale ba ntse ba chesa boya diterekeng tsa mogalesuku le mafeteng. Dr. Nonyane o tswetse pele gore lefu la tlhako le molomo le ntse le le teng ka gona a ipiletsa go dihwai go tswela pele ka mehato e behilweng e le go fenya. Go sa le jalo ga diphatlhalatso lekaleng Monghadi Lereko Masupa o re ikentelo ya diphoofolo kgatlhano le lefu la tlhako le molomo e tla qala bothabothe ka letsatsi le tla bewa. Sena se latela go amogelwa ga diente tse ka godimo go 110 go tswa mmusong wa Botswana. A re diphethela lekgotla la toropo ya Mogalesuku le ge le kgotsofetse ke kgatelopele tshebetsong ya tukiso ya tsela ya lehlohlojane e tlogang ga lesala go ya ha Matekane lekgotleng la mathomo la Kwasing. Ofisiri e kgolo ya mahlale lekgotleng la toropo Monghadi Molefi Mogonti o re morero o boetse o fihlela ha Mothibi mo gago ya bogogo e seng e gatetse pele. A re ke baagi ba metse e fetang 10 ba tlo una molemo ga ba 60 ba se ba fumane mosebetsi. Go sa le jalo modulasetulo wa makoloi a Ketane le Kori Monghadi Tladikala o theoleditse kgatelopele a re le ga go le jalo go na le mokonteraka a sebetsang butle a tswela pele gore ba morerong wa go kopana le lekgotla la toropo go kopa gore tsela ya Riverside e kenelele tukisong ka ga le yona e le maemong a tlhobaetsang. Ditaba tsena di felela mona. Mamela maratha a dilepe ka hora ya borobong.
1: Ke a le dumedisa ba mamedi ba sealemoya a Salsotho. Ke le dumedisa ka lepitso le matla la Jehova Modimo. Ya re adimileng dintho tsohle. Ke leboga ka mphogadi e kgolo ya bophelo bang adimileng bona. Ke re Jehova Modimo wa ka ke a leboga ka bophelo Istana le ba bang bana beso. Ha e le mona ba mmametse ke ntse ke bua. Ke ba bangata ba latlhetsweng ke bophelo. E ka ba ka ditsietsi tsa mofuta ofeng kapa ofeng. Jehova wa ka ke a ba beya le bona. Taba tsa ka ke tsena. Mamamedi ba sealemoya sa Lesotho. kidi tolaka nna ke ngone ma motatsi ke pepeduma ya dile molemo tsetswa ke sa moriana wa godu remedies reme remetsa fela ke tla bua ka molebo molebo ke moriana wa bana molebo ze moriana wa bana wentsong ka lero la ditlama moriana ona o tobana le bothata mo boleng gona teng molebo o tla ntshaleletsa le le lengata ngwaneng wa gao o boele gape o etse gore ngwana a tla tseba o ntsha tshilana ngwana a thabele go anya mma ngwana a thabele go ja o ya thakganya wa nyawa wa geya ee o aga maoto ga botlhoko e ka re o tlo tla geya gobane o thakganya a botlhoko mmele ono ya gae wa thothumela o nyawa sa mokana e kare go na le e tsetang go wela fatshe nyao ya botlhoko gakalo o bone letsojane lena le tlola o a ingwaya ntsenane e ngata mmeleng wa gae le sa tsebeng go ingwaya o tla bona a itsitsinya go itsitsinya nnake molebo ke tharolo ya lesea la gago le leta wa fitlha tlhokomelong yaka ke leng kgone ma motlatsi gore bana ga ba sa ntshiwa leleta ka nako ya tlhogo ya bone tselong kgoro taba tseo o a di tseba mo etele mane pinkausi ga tshosane a tla tseba go fokotsa bogale bono bo teng empa le ga o le gole mo re rekele molebo molebo se ngwanene wa mphakele molebo se ngwanene wa mphakela o nqetile mphu ga e sale anwa moriana ona wa molebo o sa bile aja o gola ka mafolofolo o gola pele molebo molebo se ngwanena o a mphakela ga ke fete ka lebelo le legolo wa bona maria ke ana a gana gore a tlafele o ntse go bata manto wa gago a bata gagolo le mangwele a gatsetse o seta go tsamaya manto wa gago a gana go gata fatshe o itlhokela motsula lemao a o tshepang ka mane ka khuthing ka thewedi o kata go batla motsula lemao maobane ana a maobane motsula lemao le teng ka mono le fresh le mothoba pelo le lebetlela le tsowa re bue di teng ka mono ka o tshepang ka khuthing ka thewedi ka odimo ka o mema janki kuthi o rekisa molebo fela kamane ka Nestex Trade, Leratong Pharmacy, di hlaiso tsa go romedisi di teng ka ofela. Ke ne ke qeta go bua ka motsula, serame sa re qeta, mantwa ka hana o hata fatshe, menwana le digethe, ka gare ka mona ka bogatong, maotwana ka ahana, reme tsa fela, godi o remedise, re reme tsa fela, ke shishina fela rona ba habo godi remedies ya ke tibua ka godi ya bophelo e teng ya fumane ya engata tla matlafatsa sole sa hao e o tsa thabela ho ja o tla ba motle le letlalong madi a hao a tla hlweka e se sole se tla kolla ka mogone paetseng se tla yema ka mogone paetseng o tla bona le mmedi ona o fokotseng ga kana o sa tsebe ne a molato keng o tla o matlafatsa o tla tia e tla o tisa mose motho wa mme e tla o tisa lebanta le borikgweng tate ee kgodi ena ya bophelo kgodi ya bophelo e matlafatsa sesole sao e tlatswa madi a gago yetsa go mmele wa gago shatlha o seka fokola mofokolo mokalo o tšhentšhile letlalong o sole motsho ke ne ke re o nkatamele nna ke leng kgone ma motlatsi ka mona ka mohalzuk sonti diboko o teng ka mono ka ditlaiswa o ka reka wa rekisa ge tlo tlisa setoko ka mokgobongata gagolo ka mona ka mafteng mela kopunstana o teng o tla mo fumana ka mono ka go rental center ka room 1 ka betco mafteng abotitshidiswa thulo o teng ka room 7 ka mane ke fete ka maseru ge na le rumo la tšhaka o teng wa fumane ka mmarakeng ka mono tlasa mmaraka gona mono ke na le tšhwane wa ka ee mema zoza o teng ka bone o tla bona go ngotse zoza

wa ka o tshwenyehile moya wa ka wa lla moya wa ka o labalabela kgotso e Jerusalema kgetho ya ka bontate le bomme bao ke ba ratang ke ne ke buetsa moruti Manesa haufinyana hore ntate ha ke tsebele haeba ha o ntse o ya di-studiong o yo hatisa o na le mohlang o tla ke o hatise tlapa le tjena hape ha ke dumele ntate wa ka a ko ntebohele ho bona bontate le bomme bana ba Jerusalema kgetho ya kahle o ba jwetse ke ntse ke ba hlompha momamedi ke kopana le wena tje lenaneong la bodibeng ba mahlomola ke tsamaya lehlakoreng la monna ya bitswang Janki Mokaiane molaetsa wa tshwana moya wa ka o sotlile moya wa ka o tshwenyehile moya wa ka o labalabela kgotso ke a o leboga le wena monna Janki Mokaiane bodibeng ba mahlomola sontaha se fetile ngwana motho ke ne ke tshwere ditaba tsa abuti Mofokeng ee a santsane a re phelela monate wa bophelo ba hae a sa tswa phethela mangolo a hae a university a fumane mosebetsi wa kgetho ya hae mosebetsi o mo fileng tjhelete e lekaneng hore a ka etsa sekoloto kapa yona loan ya koloi koloi ya kgetho ya hae koloi eo ka jeno a tsamayang ka yona empa ka bomadimabe koloi e mo kentseng mahlong a batho ba nepahetseng le ba fosahetseng abuti Mofokeng re arohane le wena momamedi e le labohlano la mafelo a beke ngwana motho a natefetswe ke ho ba lesowa moo a neng a phela teng difletseng tsa bana ba maAfrika Borwa tse patallwang tjhelete e ngata empa nnete e le o re go le monate go ena le bophelo go kganya kgotso ee a ena le moeti moeti yeo a qalang go mo amogela sebakeng seo ka nako ena ngwana motho o tseba motho wa gae a ntse a le sekolong ha a bua le ena ha a mo lebelela ge a rohane le wena e le ha motho wa gae a kokota monyako mamedi wa ka abutinwa o re ha ke utlwa knock motho a kokota ke sa lebelela motho wa ka ke ema moo ke neng ke dutse teng disofeng tsa maemo motho wa moshana e ka re ke a ipona ntate ke bile ke itenetse bodikgwenyana ba ka bo bokgutshwane ke ithatetse ka kaonenyana ee motho wa ka o ne a ntse a le ka shawareng a leka go tlapa tshila tsa motsheare e le o retlega a kena diphateng a be a nkgaga monate ntate photlhedi ga ke bula le mati ka ntano makala ga ke kopana le motho wa ka motho ya neng a tlaka sebete sohle ha ke mo sheba sefahlegong ka letswalo le legolo ka bona sefahlego se thabileng se edileng kgotso a ikenela jwalo ngwana motho a mpheta monyakong o ke ntse ke itshwere

motšhedi le lebogang sehlabaka momamedi ha ke mamela pina ena ke hopola hantle letsatsi la di 5 tsa April 2026 mane machache motseng ha le thina mokeneng banna bana ha ba otla pina ena sechaba sa haeso se ba shebeletse senatifetse se kena staging le bona se jaefa go le monate au e ke a le leboga banna bao ke ba ratang ba hleweng ha motsagapane bodibeng ba mahlomola mamedi wa ka abuti Mofokeng o re ausienwa ha kena a ntshiya monyako moo ke tonne mahlo ke tshwile ke itshwere tlhogong a fihla a beya handsbagnyana a haele mokotlanyana o tshetseng phatlo tse pedi tse tharo ha qeta a kgutlela go nna a fihla a mpha hatle moo a reng o batla go mmeta ya ba wa mpotsa tlhomong ke o bana ile a tlhokomela boemo bo a sa bo tlwaelang sefatlhong saka o ratiwa molatokeng ha wa nthabela ha o batle ha ke o tšhaketse ka nako ena ha tshotseng tate le matilalla ka bathroom wa hlaha ngwananyana wa moeti a qeta go tswa shawareng a ithatetse ka thawele a hlaha le ena a se a ntse a mpitsa ka mabitsobitso a sa tsebe ngwana motho gore ke se ke na le moedi ha tla jwalo enwa a hetla a mmona a tona mahlo a makala yane le ena a phamisa hlogo a tona mahlo a makala mona mo ke leng teng ke sitwa go bua ha ke tsebe gore na ke reng go mang ke kopa tshwarelo ke tebela motho leshano le nka ka le buang ke lefe ya ba ke tsietswe ntate motho enwa wa ka wa nako e telele ke motho yeo nna le ena ge neng re hlomphana ka dilemo tsotlhe tseo re di qetileng ga mmogo sekolong ke motho yoo re neng re dula fatshe go rala diplane tsa rona tsa bophelo ka nako ena re se re tseba re tlhophile le gore na ge tlotla re nyalananeng ge se re tseba le gore na re nyalenyalo re yo e reka go kae bonyane dikgakanyo ke dife ka nako ena re se re tseba le gore na le ona mose o mosweu wa letšhato ge tla reka ofe go kae dikgakanyo ke dife ntate megalo yotlhe e ne e hatetse pele ka mantswe ya mang motho enwa o ne a nkukile e seng fela boyfriend ka nako ena ke ne ke se ke le monna wa gae go seng go setse ne e le gore fela lenyalo la rona le ena le fumane tlhonolofatso ee ke a tseba gore le go tla mo a sa ntswetsa o ne a tseba gore o tla sebakeng se nepaetseng nnete ke gore ntate photlhedi motho enwa o ne a bile a ena le senotlolo sa ntlwena gore na go nna go ne go e tsaetseng ga ke tsebe mamedi wa ka e ra abudienwa a santsane a tsietswe tse Paul Lewake ee go ne go ena le nako mo na bophelong baka.

Paul lewa ke monna ke a tseba hore pina ena e ka nna ya ba o eletsa letsatsi le letsatsi o nahana o hopola hore na ha o ne o e qapa o ne o le maemong afe a bophelo. Ee, o nahana o sheba morao o hopola tsa leeto la hao la bophelo. O sheba diphephetso tsohle tse ileng tsa o toba empa Modimo a nna a o fa yona phunyeletso ba e bolelang. Kajeno o fuwe boikarabello bo boholo setjhabeng sa Basotho. Kajeno o fetuile e mong wa batshepuwa ba mohlomphehi tonakgolo o mohumi wa ntate. Ke a tseba hore o a tseba hore na o lokela ho etsa eng boemong bona ho tlo o fumane tataiso. Mamele Paul Lewake ke yena mmusi wa setereke sa Maseru kajeno. Monna eo o mo tsebileng ka nako e telele e le sebini sa gospel ke mohlomphehi bodibeng ba mahlomola. Dumelle ngwana motho hle, re santsane re le mona, ke hatele pele ke bale lengolo la Abuti Mofokeng. O re ntate tsena tsohle tsa tla jwalo ka televishene eo ke shebeletseng ka hare ho hlo ya ka kapa kelellong ya ka. Tsatla di le ngata e le lebidi la koloi e tatileng ka nako le motsotso ka di bona ka di utlwa ka di utlwisisa. Ka fellwa ke matla moo ke neng ke le teng ka kgwehla mangole. Ee, ke ne ke eme ke lemong e sale ke itshwareletsa monyako. Ka nako le motsotso ke a hlokomela hore motho enwa wa ka ya ntsebang o ile a hlokomela ya ba wa nkatamela. A fihla a ntshietsa, a ntataisa, a mpeya setulong.

mane mo ke neng ke dutse teng. Dade Phohledi, ntho eileng ya mmakatsa ka ho fetisisa ke hore ka yona nako ke ha motho enwa a thola a dula fatshe a sana letho, e ba o thotse ka mo sheba ka nakonyana ka fumana a thotse a itshwaretse fono ya hae a ntse a bapala ka yona. Yane ya neng a tswa ka shawareng le yena e sale a hwama hona mane a ntse a iphumula metsi a thotse le yena a saka letho. Na ke ne ke tla bua ke reng boemong bo? O ntjetse hore na ha o ne o le nna Ntate Phohledi o ne o tla etsa eng boemong bo? O tebela motho eo ya fihlang a sa etsa appointment hore a kgutlele moo a tswang teng, kapa o tebela motho eo mo feta ka tsela hore motho wa Modimo re ne re lakaditse empa re hlotse monga ntlose a le teng? Ee, o nne o hopole hore bo mo feta ka tsela le bona baturu. Motho o se o tseba le hore na o ntshitse bokae hore o hohele motho enwa a be a tlotla a kena ka hara ntlo ena. Mehopolo ya hao e phahame ha kae ngwana motho? O se o ntse o bina mahodimo le mafatshe ka kelellong. Na tse di sana le monyetla ka nako? Na ha ke tsebe momamedi, ha ke tsebe ho hanga. Ntumelle ngwana motho re sale mona hle ke tle ke nke jwalo motho enwa ya bitswanga Janki Mokaiyane. Bophelo.

Hale, hale, ha ke ne ke phela bophelo ba mahlomola. Ke ne ke sena diratsena tsengata tse mpotileng empa ka jeno ka ha batho ba bona katleho ya ka. Batho ba fetuile diratsa ka, batho ba qetwa ke mona, batho ba qetwa ke lefufa. Janki mokayane. Khalala ya dinare kgeleke ya malawana, monna wa malawaneng ha setsa motseng betha betha ke o le bohantsha mme bodibeng ba mahlomola. Mamedi wa ka abuti Mofokeng o re ntate, ha ke na tsebo ke sitwa le ho ka lekanya fela hore na re dutse nako e kae moo ausi enwa a dutse pelaka a tshwere fono ya hae. Ke hopola fela hore motho wa ka ya neng a hlaile a tswa ka shawareng a ntshebile o ne a ntse a dutse le yena kapa a ntse a yeme. Ke a bona ngwana motho o ne a tsietswe. Yaba ausi enwa wa ema mo a neng a dutse teng. Allata ausi a mo hwehla ka letsoho ena yona ke ne ke shebile ketsahalo ba kena ka kamoreng. A kwala le mati. Wa tseba ntate Phohledi ka batla ho utlwa hore na ho tlo etsahalang ka sewa ke letswalo ka re eske ya ba mosadi enwa o yo hlasela ngwana motho. Ka bo madimabe batho bana ba babedi ha ke tsebe tsebo tsa bona tsa ntwa, ha ke tsebe le rona ke batho ba ikemetseng ha kae le rona ke ofe ya ka kgamang ofe. Ka yema ka fihla ka beya tsebe le mating ho batla ho utlwa rona ho ntse ho thweng ka kamoreng ka moo ya ba ha ke utlwelle letho. Ka morao ho metsotsonyana e seme kae le mati la buleya. Ha le buleya hwa hlaha moeti wa ka wa letsatsi leo. A se a apere diaparo tsa hae tseo a fihleng a di apere. Ee, a inketse mokotlanyana wa hae o a neng a tlile a o tshwere. Ha fihla a ntsheba a phamisa letsoho a re fela bye bye. Yaba wa mphuralla wa tswa wa tsamaya. Itse ha tswa monyako enwa wa ka a ya monyako a fihla a notlela. Yaba wa kgaohana. Tate Phohledi motho enwa wa ka o ile a ikela dipitseng. A sa gale thohon a fihla a phea tseo a batlang ho di phea a ja ya ba le ho ngwathela fela e le ntho eo a neng a tlwaetse ho etsa ha a ngwathele. Ha tloha moo a kena shawareng a hlapa. Ha tloha moo a ikela bedroom a fihla a robala nna e sale ke dula mane moo e saleng a ntshiya teng. Mamedi wa ka ntumelela hle re sa le mona ke mpe ke nke jwalo sello le phosa o tla re ke phethile.

maikutlo moya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa legato la hao. Romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bobtjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe. Ha re rapeleng o ho Modimo wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang. O re neye ka ona moya oo o re tse lokileng dihlabosehe ho rona mme re ithabela ka mehla ka matshediso a ona ka Kreste morena wa rona. Amen. Ha re mameleng lentswe le pina. Mohla morena a tlankela Elia le hodimong ka setsokotsane. Elia o ne a ntse a tsamaya le Elisha ba etswa di le gale. Ya ba Elia o re o Elisha. Ke a o rapela, sala mona hobane morena o nthumile Bethele, empa Elisha a re ho ya.

wena ke hlapanya ka mogena ya phelang le ka wena gore nke ke ka kgaogana le wena ka go ba theohela Bethele. Sehlopha sa baprofeta se e neng se le mo Bethele sa kgatlhanyetsa Elisha sa go wena, na wa tseba gore gona ka jeno mogena o tla o amoga monga gago. Elisha a re go bona, ee ke a tseba, kgutsa. Elia a re, o Elisha, Elisha, sala mona ke a o rapela gobane morena o nthumile Jericho. Empa Elisha a re, ke hlapanya ka morena ya phelang le ka wena gore nke je ka kgaogana le wena, ya baba ya Jericho. Sehlopha sa baprofeta se e neng se le mo Jericho sa kgatlhanyetsa Elisha sa re go yena, na wa tseba gore gona ka jeno morena o tla o amoga monga gago. Elisha a re go bona, ee ke a tseba, kgutsa. Ya ba Elia o re, o Elisha, ke a o rapela, sala mona gobane morena o nthumile Jorotane. Elisha a re, ke hlapanya ka morena ya phelang le ka wena gore nke je ka kgaogana le wena. Ba tswela pele bobedi ba bona. Banna ba 50 ba sehlopha sa baprofeta ba ema sebakana ba tadima ga ba babedi bao ba ema pela Jorotane. Elisha a hlobola seaparo sa gae a se phutha, mme a phutla metsi ka sona. Metsi a rohana, mme bobedi ba bona ba tshela mobung o ommeng.

Jwale basadi ba babedi ba duotswa ba ya ho kgosi ba fihla ba ya makapele ho yona. Mosadi e mong a re, o ho mongaka gona le mosadi eno a re phela ka tlung e le nngwe, mme ke ile ka bele ha ngwana ke na le mosadi eno ka tlung. Ha ho fetile matsatsi a mararo ke belehile, mosadi eno le yena o ile a beleha. Re ne re na le yena ho se motho e mong e ya nang le rona ka tlung, ha e se rona ba babedi fela. Ngwana wa mosadi eno a shwa bosiu ka ha mmae a ile a mahata. Mosadi eno ke ha a tsoha hara bosiu, lekgabunyane la hao le sa kgaleile, a nka morao wa ka lehlakoreng la ka a robala le yena, mme a kenya ngwana wa hae ya shwileng ka dikobong tsa ka. Hoseng ha ke tsoha ke re ke nyantsha ngwana wa ka, ka fumana hore o shwile, empa ha ke mo tadimisisa ha ho se o edile, ka bona hore ha se morao wa ka eo ke mo tswetseng. Mosadi wa bobedi a re, tjhe, ngwana ya phelang ke morao wa ka. Morao wa hao ke ya shwileng. Wa pele le yena a re, tjhe, morao wa hao ke ya shwileng, wa ka ke ya phelang. Ba ngangisana jwalo ka pela kgosi.

Theophile Gabane bukeng ya ka e ya pele ke ngotse tsohle tseo Jesu a ileng a di etsa le ho di ruta ho tloha qalong ho fihlela ka letsatsi leo a neng a nyolohela lehodimong ka lona ka mora ho ba ka matlamoya o halalelang a laele baapostola bao a neng a ba kgethe ka mora tlhokofatso ya hae o ile a iponahatsa ho bona a phela ka bopaki bo bongata ba nnete ba mmona ka matsatsi a 40 a ntse a bua ka tsa mmuso wa Modimo ya re ha ena le bona a ba laela a re le se ke be la tloha Jerusalema le mpe le emele seo le se tshepisitsweng ke ntate seo le se utlwileng ka nna Johanne o ne a kolobetsa ka metsi empa lona le tla kolobetswa ka moya o halalelang ha o se o fetile matsatsi a mangata.

ya ga ha ba phuthehile ba mmotsa bare morena na kana go e o tla boela o tsosetsa ba Israele borena a re ho bona ha le a tshonela ho tseba dinako ka pamehla e taolong ya ntate empa le tla amohela matlamo ya o halalelang o se o theohetse hodima lona le tla ba dipakitsa ka Jerusalema le Judea yohle le Samaria le ho ya fihla dipheletsong tsa lefatshe ya re ho ba buetsena a nyollelwa hodimo ba ntse ba mo shebile mme le rula motlosa mahlong a bona ya re ba sa ntse ba tadimile le hodimong ha ntse a nyoloha bonang banna ba babedi ba diaparo ditshweu ba ema pela bona ya ba bare banna ba Galilea le emetseng le shebile le hodimong Jesu ena ya nyolletsweng le hodimong a tloha hara lona o tla boela a kgutla ka mokgwa o le mmoneng a nyolohela le hodimong ka o.

Joale Petrose are ha ke na silifere ka pa gauta empa se o kinan le sona ke o fa sona ka le bitso la Jesu Kriste wa Nazareth e ma o tsamae a mo tshwara ka letsoho le letona a mo emisa maoto a ha ile maqaqailana a tia hang hang a raoha a ema a tsamaya me a kena le bona ka tempeleng a ntse a tsamaya a tlolaka a gogisa modimo batho bohle ba mmona a tsamaya a ntse a gogisa modimo ba tseba gore ke ena e ya neng a dula kgogong ya tempele e bitswang kgogo e ntle a kopa dithuso ba makala haholo mme ba hlollwa ke se etsahetseng go yena.

bohle ba tshoha ho bane ba apostola ba ne ba etsa dimakatso le mehloro e mengata bohle ba dumetseng ba ba mmoho mme ba kopanela maruo a bona ba rekisa maruo a bona le dintho tseo ba neng ba ena le tsona ba arolelana bohle ka moo e mong le e mong a hlokang ka teng ka letsatsi le leng ba ba mmoho ka teng peleng ba le maikutlo a le mang ba kena ntlo ka nngwe ba ntse ba ngwatha bohobe ba ja dijo ka thabo le ka pelo tse tshweu ba rorisa modimo ba ratwa ke batho bohle mme ka letsatsi le letsatsi morena a eketsa phutheho ka ba pholoswang.

Jwale bongata ba ba dumetseng ba ba pelongwe le moya o mong me ha se ke hae ba le ya mong ya reng tseo a nang le tsona ke tsa hae a le inotse empa tsohle ba dikopanela ba apostola ba paka tsa tsoho ya mogana Jesu ka matla a maholo me bohle ba thahasellwa haholo ha se ke hae ba le ya hlokang hobane bohle ba neng ba ena le masimo kapa matlo ba ne ba rekisa ba tlise tjhelete ya tse rekisitsweng ba e be maotong a ba apostola ebe e abelwa e mong le e mong ho ya ka moo a hlokang ka teng. Josepha eo ba apostola ba neng ba mmitsa Barabase e leng hore tshediso molefi ya tswaletsweng Sipera.

o ho mogana Jesu modimo ya mole mole ntatame ha u helo yohle ke a tamela pela ha o ka pelo e nan le buikokobetso le swabo ke be ha matsohong a ha o motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho wona e tla re ha maoto a ka a se a le shohlo ke lefu mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng Jesu ya mahau.

se haula me se tshosa ba ntibetseng ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu o satalla hlohonyaka me o dupa hore nako ya ka e se fitlile Jesu ya mahau elelo ya ka e nya go swantse di riti tse tshabehang e se tibile bodibeng ba matlokotsi ya lefu ha moya wa ka o fafuhileng ha bohloko ke letswalo la dibetsaka ha mmoho le ke botshabehi ba kafolo ya hao o qobokisana le lenyeloi la mafifi le le kang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahla tshepo Jesu ya mahau ha pelo ya ka e tepeletseng e se tubehile ke bohloko ba ho kula imetswe ke ho tshoha lefu me qhashuhile ke ho lwana le diratsa phologo ya ka Jesu ya mahau ha mahlo wa ka a seka meyogo ya qetello e etellang pele ho senyeha ha mmele wang Jesu ya mahau o nkgauhele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu wena mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele ha moya wa ka o ka jwalo ka ha e le nyehelo eo ke hlonephang ka yona borena bao bo boholo mme ka nako eo Jesu ya mahau o nkgauhele mme qetellong e tla re ha moya wa ka o se o tla hlaha ka pele ho wena ha o tla qala ho boha kganya e sa feleng ya borena ba hao oho o se ke wa o lahlela hole le wena o mpe o amohele sefubeng sa hao se tletseng mahau le lerato ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau a re rapeleng o ho modimo ele ho tloha lefatsheng lena ke le kgotsong ya lerato la hao ka kreste morena wa rona amen re fihla jwale pheletsong ya lenaneo la rona la lentswe le pina ke mpho mosala ya reng ha re kopaneng nakong e

0: 40.
1: Nako ke hora ya borobong sena ke selmoya sa Lesotho. Maratha a dilepe o aballwa ke malababo majoro mo mamedi dumela. Motlotle le tsie la boraro o amohetse mangolo a borumuwa ho lengosa la Pakistan Lesotho. Mohlomphe Malik Mohammed titlong ya botlotle maseru mo motlotle a itseng boteng ba moemedi wa Pakistan Lesotho ke sesupo sa botshepehi kgodisong ya dikamano tsa dinaga tsena tse pedi a tiisa tshehetso ya hae ho lengosa lena ho hodisa kgwebisano ho matlolo tsa molao tse bonagalang di ja setsi ka hare ho naga. Mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Advocate Borotho Matsoso o re Mahokela a se beletse ho sebetsa mmoho le sepolesa ho lwantsha ditlolo tsa molao ka hare ho metse, a nto ipiletsa ho sepolesa sa habo ho ithugubetsa mosebetsing wa bona le ho baballa thepa e ba thusang ho etsa mosebetsi. Ha mokgethwa wa lebatowa la Mabote Mohlomphehi Lethole Lethole a itse taba ya Mahokela ka hare ho metse e lokela ho tsosoloswa molemong wa polokeho ya setjhaba. Ho tseding motlatsi wa tonagolo Mohlomphehi Nthume Majara o amohetse moifo wa dingaka o tswang Botswana o etelletsweng pele ke letona la temo Dr. Edwin Dikoti o fihlileng ka hare ho naga ho tla thusa twantshong ya lefu la tlhako le molomo. Ga diphatlalatso wa lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Monghadi Lereko Masopha o re sepheo sa ketelo ena ke o tla fana ka diente tse tlo lwantsha lefu la tlhako le molomo le seng le jele setsi setlerekeng sa bothabothe le mogotlo.

Onghadi Masupa o hlalositse hore dingaka tsa diphoofolo di tla fuwa thupelo ka tshebediso e nepahetseng ya ente ena, mme le dihwai tsa diphoofolo di tla thakelwa ka malebela hore na di ka sireletsa diphoofolo jwang. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoi Rapapa o re utlwile sello sa baahi ba methathalaneng Thabatseka sa tlhokahalo ya dikolo tse mahareng, a tshepisa hore o tla rarolla bothata bona. Sena Professor Rapapa o se buile nakong eo a neng a nehelana ka diphaposi tse pedi tsa ho rutela le matlwana a baithuti le diditjhere sekolong sa mathomo sa Matsai le Thabatseka, moo a itseng ke mosebetsi wa lekala la habo ho netefatsa hore bana ba ithutela dibakeng tse bolokehileng. Lebitsong la diditjhere, Monghadi Tisetso Mapola o lebohile letona ka dimpho tsena, a re o dumela hore dimpho tsena di tla fetola bophelo le thuto ya bana. Lebitsong la batswadi, Monghadi Mofodi Ramahetlane o itse o boetse o na le tshepo thutong ya bana ka ha ba ne ba nyahamisitswe ke maemo ao ho neng ho sebeletswa ho ona. Ha re diphethela, boholo ba dikolo tse tlasa morero wa ntlafatso ya dikolo di ntse di ntlafatswa ke letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoi Rapapa. Ha diphatlalatso wa lekala Mofumahatsana Modikuwa Sekgonyana o hlalositse ha letona la Thuto le tla nehelana ka matlo a mabedi a ho rutela sekolong sa mathomo sa Gajwane Mohaleshoek. Mofumahatsana Sekgonyana o hlalositse hore dikolo tsena di ne di le maemong a hlobaetsang e leng se entseng hore di ntlafatswe. A re sekolo ka seng se fumana tshehetso e lokelehang e ka ba gaho ya diofisi, matlo a ho rutela kapa matlwana. Ntlafatso ena e etswa ho ipapisitswe le manane a fanweng ke mafapha a thuto diterekeng. Maratha a dilepe a fella mona. Mamela ditaba tse tla qala letsatsi ka hora ya botshelela.

Kimetso so ya mashima mabedi le motso o le monfela hantle ga re lebile mane horeng ya le shimele motso o le mo horeng eno ya le shimele motso o le mo mamedi wa sa masa so tho re tla le ba gutlo le nala dithallere re kena mogahlelong wa mobedi e bile lwa ho qetela wa mino wa sedumedi e go tlotla tsa malona jalo ho hlela mane horeng ya le shimele metso e medi motso tsongwana wa ha jwale go nketse fela Lexa ke bona bantseng ba bina mino ona o monate ka mantswe a monate so go fela gore le mantse a bona a batla a fapane se le bomme le bontate belong gore ba ikemiseditse ditabentsena tsa mmino wa dithallere.

metsotso e le shome fela le spoto hantle ka mora hora ena ya le shome le motsolo mo mamedi wa semasa sotho wa tsebalane la dithallere re se re lebelletse ka thoko re kene mokgatlhelong wa bobedi ebile lwa ho qetela wa letsatsi lena la mmino wa mmino wa sedumedi o ke tlo be kgutlo mane horeng ya le shome le metso e mmedi.